0: sa maraming salamat at good morning sa ating mga tagapakinig. Good morning! Mga minamahal na mga suki, malusog na umaga po. Welcome sa ating programang Kasanggat Kalusugan. Hatid naman sa inyo ng JMAR Herbs Incorporated. Kumusta na po tayong lahat? Luzon, Visayas at Mindanao. Maayong adlaw sa inyong atanan. Maayong buntag. Mga parents kong minamahal na mga nakikinig dito naman sa bahagi ng Kabisayaan. Good morning po sa ating mga minamahal na mga nanay. Siyempre sa ating mga tatay. Malusog na umaga po at gusto po namin kayo'y maging malusog sa pagkonsumo natin ng mga mabibisa di kalidad na produkto ng ating JMAR Herbs Incorporated. At siyempre sa ating mga tito, mga tita, good morning sa mga lolo natin dyan. Kumusta po tayo mga lola? Laging nakasubaybay. Marami pong salamat sa mga minamahal kong mga senior citizen. Kumusta po tayo? Gusto po namin kayo'y kumonsumo ng siguradong produkto na talaga namang maraming binipisyo. Napakatagal na rin po nung ating produkto pero hanggang sa ngayon, ito na po yung kapihin ng ating mga parents since 2011. Yung pong mga umiinom ng kaping with brown rice, yan po yung henerasyon sabi nga, yung mga baguhan. At yung may paborito naman ng ating Mark Cafe 5-in-1 Plus 1 with Agaricus Mushroom ay ito'y noong pang taong 2011 nang ito po ay ilabas sa merkado. Hanggang ngayon, ito ang kanilang paborito. Tayo nga po ay naglabas ng isang produktong ang pangalan ay Mark Cafe with Brown Rice Extract sapagkat yung ating mga parents na mga baguhan na nakapakinig ng ating programa, ang gusto po nila yung kaping may halong brown rice extract, mga parents kong minamahal. At natupad naman po yan, tapos tinamisan naman natin ng tamis na nanggagaling sa isang halaman. Ay yung halaman pong yan, yung stevia. Yung pong extract nito ang ginawang pampatamis sa mga inumin at pagkain, lalo po itong ating produktong Mark Cafe, ano? Tapos yung ating Mark Choco. Yan po ang ginamit na pampatamis without worries. Mababa sa calorie content. Yun po ang gusto ng iba nating mga parents na sabi nga sila'y medyo nasa boundary na yung sugar or diabetic na, ano? Mga parents kong minamahal. Hindi rin po pwedeng walang tamis ang ating katawan, mga kasangga. Sabi nga nung mga kumukonsumo ng Mark Cafe 5-in-1 Plus 1 Coffee Mix, hindi rin maganda na mababa yung ating blood sugar. Dapat mga kulang-kulang na 100 lamang. Ha? Kumbagay, may panukat po kasi sa ating blood sugar eh. Pero kung kayo po ay mababa sa 100, alibawa ay 90 o 95, so malapit na sa 100, ano po, pag ang sugar po natin ay umabot ng 140 to 150, mataas na po yan sa tunay na sukat ng blood sugar ng ating mga parents dyan po sa ating dugo, mga parents kong minamahal. Kaya mag-ingat po tayo, wag masyadong kataasan o pataasin, ha? Huwag namang abutin ng 200 to 300 at sa pagbaba naman huwag naman magsisingkwenta at hindi rin po yung maganda. Kailangan po ay balance. Kaya narito po ang ating mga produkto na pwede pong makatulong po sa inyo mga parents kong minamahal. Ano? At ang nangyayari po kapag tayo po ay nagkakape na tumataas ang ating sugar, tayo pinagkakape ng mga ordinaryong kape tapos aasukaran po natin. Unlike po sa ating produkto, templado po yan, katamtaman, kahit makatatlo kayo sa isang araw, walang problema po. sapagkat yan ay kontrolado na. Tsaka ang atin pong hangarin dito sa ating mga parents ay siyempre mailagay sa tamang antas ang kanilang blood sugar level. Kaya good morning sa atin lahat na mga nakikinig saan mang sulok ng ating bansang Pilipinas. Kumusta ang mga taga Cavite Province? Nakikinig po sa ating programa ang ating mga kababayan sa bahagi ito ng Laguna, itong lugar ng Batangas, Rizal, itong lugar naman ng Quezon Province. Sa Mimarupa naman ay kumusta na rin ang ating mga tagapakinig dito naman sa bahagi ng Mindoro, Oriental at Occidental. Ano po? At kalapit naman ang bahagi ng Romblon, itong lugar ng Palawan, itong lugar ng Marinduque Province. Mimarupa po yan mga kasangga. At ang ating produkto po ay nakakalat dito. At ito po ay talagang kapihin na po nila kapag kape ang pag-uusapan. At yung ating produktong Marchoco at maraming iba pa. Basta't nakikinig yung ating mga naninirahan sa lugar pong ito ng Mimarupa, eh alam na alam po nila kung saan nila bibilhin yan. At yan po na may matagal na rin eh, kaya alam nila kung saan sila bibili ng ganitong mga produkto. Kaya sa ating mga tagapakinig, sa ating mga taga-subaybay, anuman po ang ginagawa natin sa mga oras na ito, kasali po tayo mga parents kong minamahal. Kailangan pong makapagpalusog tayo ng ating mga kasangga. At binabati natin ang isang malusog na umaga ang mga taga-Bicol. Yan. Mga Bicolano at Bicolana. Good morning! Good morning! Daghang salamat po ha. At kayo po ay number one sa amin na talagang tumatangkilik ng ating napakahuhusay na mga produkto. Kaya't marhay na aga sa inyo. At daghang salamat po ulit.
1: Maraming maraming salamat po.
0: At sa mga taga Samar Province at Leyte Province, nakakalat ng ating produkto sa iba't ibang lugar. Dito naman sa mga drugstore, pharmacy, grocery, malapit po sa inyo dyan. At syempre sa TGP, The Generics Pharmacy. Nariyan po yung ating mga produkto. Hindi po tayo mahihirapan sa paghahanap niyan, mga parents ko. Ano? At good morning din sa ating mga taga Infanta, Pulillo area. Yan, good morning. Malusog na umaga po sa ating lahat. At sa may lugar po ng Alabat Island, mga taga Masbate Island, good morning. At malusog na umaga rin sa ating mga taga Metro Manila, mga taga lugar po ng Kalakhang North Luzon, tayo po ay napapakinggan. Maraming salamat po sa inyo mga kasangga. At tayo po ay tuloy-tuloy sa ating programa. At tayo po muna ay magbigay ng ilang paalaala. Yung ating pong numero na lagi nating kasama sa programa ay dalawa po ha, isang Smart tsaka isang Sun. Ito pong Sun natin ay 0933-214-5288. At ito pong isa naman ay 0918-27-77888. Hala, sige mga parents kong minamahal, mamaya balik ako ha. At ako po ang inyong lingkod. Siyempre naman, walang iba kundi si Kasanggang Injimar Camonias. Hayaan po ninyong kayo aking paglingkod.

0: Pabalik ang programang Kasangka at Kalusugan pagkalipas ng ilang paalala.
1: Mga Kasangka, handang-handa na ba kayo?
2: Dahil heto na
1: ang mas pinahaba, mas pinabongga na J-Mar Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4.
2: Oo!
1: Tama ang narinig ninyo.
2: Extended na!
1: Kaya mas marami pang pagkakataon para manalo ng mga naglalakihang pampremyo.
2: 20 winners ng tag 20,000 pesos.
1: 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos.
2: At a grand prize,
1: isang maswerteng manonood ng 500,000 pesos.
2: Pero teka, hindi lang yan.
1: Isang Lucky Store partner din ang mag-uwi ng 100,000 pesos.
2: Kaya't ano pang hinihintay ninyo?
1: Itodo na ang inyong pagsali.
2: Dahil sa J-Mar Todo Panalo,
1: todo ang saya,
2: todo ang papremyo.
1: Para sa kompletong detalye at official date ng Grand Raffle Draw,
2: tutok lang sa inyong paboritong radio station
1: sa programang Kasangka at Kalusugan.
2: At syempre, sa Mark Cafe official Facebook page,
1: J-Mar Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4.
3: Laksa ng radyo! Dahil eto lang ating Kasangka at Kalusugan kasama si Kasangkang Enjimar Camonias.
4: Ikaw ay nakikinig sa Kasangka at Kalusugan Nationwide.

0: tayo sa programang Kasangkat Kalusugan. Good morning sa ating lahat. At kumusta po ang ating mga suki saan mang sulok ng ating bansang Pilipinas. Ano? At marami pa rin nagtatanong, may kaugnayan sa ating mga produkto, kaya tuloy-tuloy po ang ating pagpapaliwanag. At narito po yung kailangan po nating malaman kung ano po ang mga benepisyo na pwedeng makamta natin dun sa produkto ng JMR Herbs Incorporated. Masarap po yung ano, yung ating Marcafe 5-in-1 plus 1 coffee mix with agaricus mushroom. Ano po? Tapos may kombinasyon po ito na Panax ginseng at ito po namang spirulina, kasama rin po mga parents ko. Ano? Kaya ito'y simula noong 2011. Ito na po yung ating kaping paborito. At talaga namang hanggang ngayon naman, siyempre. At maraming nagpaparating sa atin. Marami tayong mga parents na kasama nung panahon ng taong yan, 2011. Mga nakaistoryahan natin, may kaugnayan sa ating mga produkto na hanggang ngayon po ay nagme-message po sa akin at nangungumusta. May mga parents tayo na nagpaparating ng masayang pagbati at sinasabing Kasangkang Injemar, kayo po ay napakalayo na po ng narating. Samantalang kayo'y kasalo lamang namin ng Lumi dito sa San Juan, Batangas. At kayo po ay namimigay ng mga produkto at kayo po ay nakikisalo sa amin. At hindi na po namin kayo nakikita sa sobrang yung kabisihan. Ano po? Pero ito yung mga sinasagot ko eh. At sabi ko nga ay pasensya na po. At nang lumawak po ang distribution ng ating produkto, ay nakapokus po tayo kasi yung mga produkto natin, inaalagaan po natin yan. At gusto po namin ay tuloy-tuloy ang paglusog ng ating mga parents. Mayroong nagparating sa akin na kung hindi raw dito sa Marcafe, baka wala na daw po sila. Malakas daw yung kanilang resistensya, yung kanilang immune system, kahit lumaan pa ang COVID-19, ay hanggang ngayon sila'y buhay pa rin at sila'y hindi tinamaan ng COVID. Yun po yung COVID-19, mga parents kong minamahal, isang mabagsik na virus na kumalat sa buong mundo. At ang naging lakas ng resistensya nitong ating mga parents, kaya daw sila'y buhay pa dahil po doon sa ating mga ingredients ng ating produktong Marcafe. Ayan po ay puro mga totoo, mga kasangga natin, ha? Talaga namang ako po'y nakararating sa mga sulok-sulok nitong ating lugar, eh, lalo po sa Batangas. Talaga namang yung mga lugar na hindi ko akalaing mararating ko'y nararating ko dahil ako'y nagpo-promote ng ganitong klaseng mga produkto. Kasulok-sulukan ng Lemery, napasok ko po yan, mga kasangga, na akala ko hindi na rin ako makakabalik. Dahil yung pong pinasok na sasakyan namin ay iisa ang daan. Hindi pwedeng makabalik. Para bang dumaan ka ay iisa lamang ang kasya. Pero paano ako makakabalik? Kailangan maghanap tayo ng paglilikuan pero walang mahanap. Kaya umabot hanggang dulo, malapit po doon sa Taal Volcano o doon sa tagiliran po niya. Pero mayroon po kaming isang nalusutan na pagtingala po namin, abay, may mga bahay sa itaas ng bundok at kami naman in-entertain. At sabi ay yan daw ang pwedeng paglikuan yung lugar na kung saan ay may mga kabahayan. Ano po? Kaya yun, may mga namit tayo na ibang tao sa bundok. Talagang hindi natin akalain na yung lugar na yun ay isa po yan sa lugar na kung saan ay pinupuntahan ng mga taong medyo mahihirap, sabi nga po han eh. Yung medyo talagang hindi sanay sa kabayanan, pero nandun po sila eh. So, hindi naman po sila harmful, pagamat sila po ay tumutulong kung paano po makakabalik tayo doon sa bayan ng Lemery, mula doon sa kabundukan ng Lemery. Hindi ko makakalimutan yun. Sabi ko, makakabalik pa kaya tayo nire. So, di bale. At ang ganda ng Batangas Province, in fairness, ha? Napakaganda ng Batangas Province. Ano? So, sa lahat po ng lugar na napuntahan po natin, maraming salamat doon sa mga parents natin. Alam ko po, ako'y pinapakinggan nila, lalo po yung sa may Mount Banoy. May friend tayo dyan sa lugar na yan. Nalimutan ko yung pangalan eh. Sana nakikinig siya. Si Kasanggang Inji Mark Amonyas po ito. Hani, kung tawagin niya sa akin ay si Kuya Mark Azores. Kuya Mark Azores. So, good morning. Ay, madaling araw, nakikinig yan. Yan yung nagsalita ng aking tinutuno. Yung kape, tinutuno o ano, hinahalo ba yun? Yung hinahalo niya, ang salita'y tinutuno eh. So, yun po. At pinapainom sa asawa. Sana nakikinig siya, no? Sana i-message niya ako. Alam niya, ang ibig kong sabihin, hindi ko nga natandaan ang pangalan, nalimutan ko na, di bale? At ang mahalaga po ay, alam ko po, ay buhay pa sila, ano? Good morning sa ating lahat, malusog na umaga. Good morning! Yun pong Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Yan po'y may tatlong active ingredients. Ha?
1: At ngayon, narito ang inyong balitang pangkalusugan. Pangkalusugan sa Kasangga at Kalusugan. Balitang pangkalusugan.
2: Kasangga! Kasangga at Kalusugan. Inji Mark Camonias. Inji Mark Camonias. Camonias. Camonias.
0: Tulad ng agaricus sa mushroom extract. Alam naman natin itong kabuting ito ay matagal na pong sumikat at aprobado ng Food and Drug Administration. Ito po mga kasangga ay kabuti. Itong kabuting ito ay sadya pong nakakain at nakapagpapagaling at nagmula po ito sa bansang Brazil. Kabuti na napakahusay na kumalat sa Japan, sa China. Ito po yung kabuting mababa sa calorie content at nakatutulong magpalakas ng immune system. Yung immune system kasi natin, kapag yan ay talagang mahusay, malakas, yung mga karamdaman na malala ay hindi na pwedeng tumuloy kasi nga may panlaban po tayo eh. Kaya importante sa lahat, kung kayo'y magkakape, yun na pong may herbs. Yung tunay na may herbs, ha? Hindi ko muna basa nyo may herbs ay may herbs. Itong ating produkto, mayroon po itong sangkap na Agaricus Blasimoril Mushroom. Sapagkat mga nanay ko nakikinig, mga tatay, ano, sa lahat ng nakikinig, ang produkto po na Mark Cafe, ito po ay naka-align sa Food and Drug Administration. Isinasubmit po niya ng formulation, ano, para po matest po ng laboratory. At tinetest po nila kung tunay na may halo. At kung wala naman, sa sinasabi ay hindi magkakaigyan eh. At ito po ay i-reject po kapag ganun. So kaya kayo po, hindi sayang ang ibinibili ng Mark Cafe sapagkat transparent po ang ating company para sa ganyan. At maganda po kasi kapag nakakapagpalusog tayo ng ating mga parents, ano? Masaya po tayo. Ang sarap ng pakiramdam. Hindi po sa pera-pera ito eh. Sa totoo lamang, yung pera hindi po priority sa ganitong ginagawa natin. Ang kauna-unahan natin ginawa, noong panahon ng 2011, tayo po ay nag-isip na paano ba tayo pwedeng tumulong sa mga parents sa pamamagitan ng mga food supplement na tunay. Yung makapagpapalusog ba tayo? Opo mga nanay kong nakikinig ha. At yun yung naging mission natin. Makapagpalusog Kaya nang lumabas yung produkto, mga nanay kong minamahal, one year po natin yung pinatitimpla at adjust ako ng adjust kung ano-ano bago ko makuha yung timpla niya. Tapos yung tamang sukat ng ating active ingredients, naging maayos po yan. Tapos yun, pinatikim natin sa mga guards, sa mga parents natin, ay nagustuhan po nila. Kaya ang purpose po ay makapagpalusog sapagkat yan po'y kape ni Kasanggang Injimar eh. Dahil ang sabi ng doktor, wag na ako magkape na matatapang na kape. Eh di huwag, ano po, at mahirap na rin. At nakakabara pala ng ugat eh, yung sobrang caffeine. Kaya ang ginawa po natin, gumawa tayo ng kape na makatutulong sa kalusugan natin. Ay kaso, ipinamahagi po natin sa mga parents kasi sobra-sobra naman yung pinagawa ko. Ay pinasubukan ko, tapos yon tinesting natin, subukan natin sa drugstore kung mabibili. Kasi may mga kaibigan akong mga pharmacy, subukan po natin. Ayun, hindi talaga tinigilan ng mga parents hanggang sa lumaki ng lumaki yung kailangang ipagawa para po yung ating mga parents ay makalatan ng produktong mabisa para sa kalusugan. Hani, yan ay sa pamagitan po ng Agaricus blasimoril mushroom. Kaya yung ating mga parents, kung maghahanap kayo ng kape, dapat sinisigurado ko po sa inyo yung quality product natin. Mga parents kong minamahal, maniwala kayo. Kaya yung Marcafe 5-in-1 Plus 1 Coffee Mix, naging number 1 po yan sa merkado, sa kaping My Herbs. At walang nervyos eh, tapos walang hapdi ng sikmura. At kayo po ay laging hahanap-hanapin nyo ito kapag ito ang inyong kinape. Kaya nga lang po siguro, ang pinakamatindi rito, kapag nakakainom tayo ng Marcafe, tayo po aantokin after po na matunaw yung ating mga kinain. Ang ginagawa po kasi natin dito, kapag tayo po halimbawa kakakain lang po mga nanay kong minamahal, pero nagtitimpla ako ng Marcafe, mamaya parang gutom na uli ako. Tapos ano, tawag dito, masigla po tayo, kaya lamang, ang epekto po nito ay kayo ay marirelax, aantokin kayo, makakatulog po kayo. Ay sa strong coffee, hindi pwede kayo laging gising tulala, ay nakakapagkasakit naman po yun. Hindi po bagay sa mga parents yun, sapagkat kailangan po natin sila ay makapahinga, makatulog. Kaya hanggang ngayon po ha, ang mga produkto natin numero uno sa merkado. May mga tumitikim po ng iba pero bumabalik po sila dahil hindi nila makuha yung gusto nila. Akala nila mahihigitan po yung Marcafe. Opo, akala po nila ay mahihigitan nila yung Marcafe. Siyempre may kanya-kanya tayong timpla eh, formulation, paghalo po ng mga active ingredients. Hindi po yan kayang gayahin basta-basta. Maaring sa lasa pwede kung sakali, pero yung ingredients na dapat ihalo, hindi po nila yun magagawa kasi may mga trade secret pa rin po yan. Kaya mas mahalaga po sa lahat yung pagiging loyal ng ating mga parents sa produkto. Alam nyo, nakatulong sa inyo ang Marcafe dahil sa mga ingredients, dapat magtuloy-tuloy din po ang inyong pagkonsumo dahil unang-una, mga kasangga, yan po ay maganda ang pagkakatimpla nung una pa man hanggang ngayon tuloy-tuloy. Kaya nga po inaalagaan po natin para sa ating mga parents. Hindi po naman bumababa ang sales ng ganitong produkto natin eh, sapagkat unang-una, hindi rin po nagbabago naman yung ano, yung lasa, hindi nagbabago naman yung epekto, laging positive, laging maayos sapagkat alaga po natin ang mga produkto ng ating company. Ano? Kaya sa ating mga kasangga, marami pang dapat ipaliwanag sa ating produkto, pero medyo mahaba yung paliwanag natin dito, kaya mag-commercial muna tayo mga parents ko, tsaka magbigay ng mga patotoo yung ating kasanggang si Arvin Enriquez. Ano po? At ito na may ulit-ulit din lamang at babanggitin po natin tuwing program yung mga benepisyo at kagalingan ng produkto ng JMR Herbs Incorporated. Ano po? Kaya sa ating lahat, ang ating numero 0933-214-5288 at 0918-277-7888. Ako po ang inyong lingkod, siyempre naman si Kasanggang Injimar Camonias.
3: Maraming salamat kasanggang Ingemar Camonias. Mga kasangga, makakapanayam po natin sa himpapawid ng ating pong suki na natulungan po ng ating produkto. Produkto po yan ng Jmar Herbs Incorporated at aalamin po natin kung gaano po kagaling itong ating produkto sa ating kasangga. Ano pong iyong pangalan, ma'am? Edad at taga saan po tayo dito sa Bicol Region?
4: Imelda ng Soldimaano, 47 years old. Taga Balogos, Sorsogon City.
3: Ano po sa mga produkto ng Jmar Herbs Incorporated ang inyo pong kinukonsumo at gaano po kagaling ito para sa inyo? Sige po ma'am, ikwento niyo po sa amin.
4: Kasi po dati, yun na po talaga ang ginagamit namin, yung markup po. Apat po kami, yung dalawa kong anak, saka yung yumao kong asawa. Kaya ngayon po, tatlo na lang kami. Yung nagamit po kami noon, malakas po sa katawan. Tapos nakakatulog kami ng mahinding, ganun. Nababawasan yung mga stress. Maganda talaga, sir. Maganda talaga po yung marka sale. Kasi sir, nagtatrabaho baga ako sa isang supermarket. Tapos pag may bumibili po, naghahanap ng ganong kape, tinuturo ko. Kasi mayroon na po kaming binibenta.
3: Sa atin naman po mga kasangga dito sa Sorsogon City na hindi pa nakakasubok uminom ng ating produkto, ano po ang nais nyong sabihin sa kanila?
4: Ma-advise ko lang sa kanila, subukan nila yung marka sale. Kasi maganda talaga sa katawan, sa kalusugan.
3: At nakasama nga po natin sa himpapawid si kasanggang Imelda Dimaano ng Sorsogon City na natulungan po ng ating produktong Markup A 5-in-1 plus 1 Coffee Mix. At hindi lang po siya, buong pamilya niya po ang kumukonsumo sa pang-araw-araw. At available po ang Markup A 5-in-1 plus 1 Coffee Mix at mga produkto ng Jmar Herbs Incorporated sa mga drugstores and pharmacy dito po yan sa Sorsogon City. At mula po dito sa probinsya ng Bicol, ito po ang inyong kasangga, kasanggang Arvin Enriquez. Balik sa iyo, kasanggang Ingemar Camonias.
0: Maraming salamat po sa ating mga tagapakinig sa anumang sulok ng ating bansang Pilipinas. At ako po'y bumabati ng maligayang kaarawan sa ating mga nagbe-birthday sa araw na ito. Sa mga nagdaraos naman po ng anibersaryo ng kasal, happy anniversary. Sa mga may karamdaman, nasa manig ng karamdaman, ipagdasal po natin ang ating kalusugan para tayo'y gumaling. Maniwala kayo mga parents kong minamahal, may kagalingan po lagi kapag tayo po'y laging sumasangguni sa poong lumikha. Sa bahagyang technical, daghang salamat, maraming salamat. At sa FB Live, si Kasanggang Hernan Uribe. Para naman sa Kasangga News Update, nariyan si Kasanggang Arvin Enriquez. At sa Research, nariyan si Kasanggang James Banyaga. Opo naman ang yung lingkod, walang iba kundi si Kasanggang Ingemar Camonias. Dito naman sa nag-iisang programa, ang programang nakapagpapalusog sa atin, ang programang Kasangga at Kalusugan. I love you all. Kasangga at
2: Kalusugan. Kasangga at Kalusugan tungo sa isang malusog at responsableng mamamayan.
5: Basta radyo, ibandero mo!
2: Ikaw ay nakatutok sa pinakabagong all-in-one radio station. Simula umaga, tanghali, hapon, hanggang gabi. Radyo, Bandera.
5: Basta radyo, ibandero mo!

0: Balita at musika, pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, the news and music station of Radyo Bandera Network. Radyo Bandera, sumasahing papawid na may nangingibabaw na lakas. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahaya. Bandera, sa pagbabalita, ihahati ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo kahit walang tinikiligan sa impormasyon.
1: May malawak na talakaya.
0: At mga programang hatid ay kaalaman sa komentaryo, matalinong hinihimay, iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko, balanseng tinitimbara sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo, mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, maglilingkod sa inyo ng tapat at serbisyong totoo. Radyo Bandera.

0: Smart Choco. Chocolate nam-nam, healthy sa katawan.
1: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
2: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
3: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
4: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
1: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
5: Mga higala, ani ana ang the most healthy coffee. Best source of antioxidants, natural, herbal, pinakalamian nga kape. Bugtong kape nga dunay vitamin C, nagkakusog, ug nagkadaghan ang nagasalig sa Amigos 15-in-1 Skinic Herbal Coffee Mix. FDA approved kini, ug halal approved.
6: Ang Amigos Herbal Coffee Mix kay adunay 15 ka active ingredients. Sama sa mangustin, green coffee bean, Garcinia Cambogia, Ampalaya, green tea, guayabano, ginseng, psyllium husk, spirulina, stevia, vitamin C, L-carnitine, collagen, non-dairy creamer, ug ang kape nga mo'y nagkumplito sa 15-in-1 ug no cholesterol kini.
5: Ang Amigos Herbal Coffee makatabang sa ubo, hilanat, kapoy, pasmo, ulcer, arthritis, sakit sa tuhod, hyper, diabetes, cancer, sakit sa kasing-kasing, high blood, limtanon, UTI, sakit sa ulo, anemic, hubak, lisod kalibang, sipon, sakit sa kidney, sakit sa hawak, sakit ni tatay ug ni nanay ug daghan pa. Ang Amigos Coffee kay walay membership fee kay direct selling kini.
7: Para sa dugang nga impormasyon, bisitaha ang Angel Siason nga Facebook account
5: o kontak sa 0927-008-8889. 0927-008-8889. Ambigos 15-in-1 Skinic Herbal Coffee Mix.
8: Halina dito sa Easy Dry Goods Store.
9: Naghahanap ka ba ng dekalidad na uniforme, polo shirt at t-shirt para sa paaralan, opisina, negosyo o organisasyon? Huwag nang maghanap pa sa iba. ECR Dry Goods Store ang iyong maaasahang tindahan para sa dekalidad na kasuotan at iba pang pangangailangan. Available ang mga kilalang brand tulad ng Softex, Blue Corner at Lifeline para sa mga uniforme, polo shirt at t-shirt. Naghahanap din ba ng matibay at komportabling tsinelas? Narito ang mga paboritong brand: Spartan, Beachwalk, Islander, Nanyang at marami pang iba. Wholesale man o retail, siguradong makakabili ka ng dekalidad na produkto sa abot kayang presyo.
10: ECR Dry Goods Store.
9: Tumatanggap din kami ng customized at pre-printed na t-shirt at polo shirt para sa mga paaralan, opisina, reunion, organisasyon, negosyo at iba pang special na okasyon. Para sa mga katanungan at orders, tumawag o mag-text sa 0963-085-5979, 0926-994-0041. Bisitahin din ang aming Facebook page, ACR Dry Goods. Matatagpuan ang aming branch sa Door 1 Catarman Commercial Complex, Jacinto Street, Barangay Poblacion, Nara, Catarman, Northern Samar. Mayroon din kaming branch sa Barangay UAP Zone 2, Raspado Boarding House.
10: ACR Dry Goods Store.
9: ACR Dry Goods Store. Di kalidad na produkto, abot kayang presyo at serbisyong maaasahan. ACR Dry Goods Store. Kalidad na hanap mo, presyo na abot mo. ACR Dry Goods Store.

0: isa na namang nanay, natulungan ng pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
1: Noong kasi meron ako ng finance, talagang ano ko sa doktor. Noong hindi pa kumainom ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule, hindi ako nakakatulog normal. Ngayon, pakainom ko pa ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule. Mabuti na ang pagtulog ko. Kaya iniinom ko sabay sila pagkatapos kang isayo na nung isayo na inom ko. Normal na ang pagtulog ko.
0: Kung hirap din sa ganyang kalagayan, simulan na ang pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 at ng ating Rice Plus Herbal Capsule.
2: Ikaw ba ay nanay na naghahanap ng ligtas at maayos at abot-kayang lugar para sa panganganak? Dito ka na sa St. Magella Birthing Home, ang balay paanakan ng masa. Sila po ay nag-aalok ng libreng paanak at bukas 24 oras handang tumulong anumang oras, araw man o gabi. Ang St. Magella Birthing Home ay masusumpungan sa Marcos Street, Barangay Sampaguita, Katarman, Northern Samar, katabi lang ng Purple Yam. Ang St. Magella Birthing Home ay accredited ng DOH at PhilHealth, kaya sigurado at protektado ka. Mga serbisyong inaalok: Normal Spontaneous Delivery or NST, Prenatal Checkup, Postnatal Checkup, Family Planning, or Pursing. Sila din po ay tumatanggap ng PhilHealth at Indigent Patient. Kaya saan ka pa? Dito na sa St. Magella Birthing Home, para sa bawat ina at para sa bawat bagong buhay. Kaya safe ka dito.
3: 88.1 Radio Bandera, Katarman.
4: Heto ang pinakabago.
5: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
6: Wow! May bago na namang Best Cafe!
4: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
6: Wow! Gusto ko yan!
4: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
6: Nice! Walang asukal!
4: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
6: Pampasexy!
4: Pampamacho!
6: Pampahealthy!
4: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
6: Perfect!
4: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarket.
7: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
8: Walang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
7: Tama. Red Horse Beer. Sana suli.
9: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
10: Drink response. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Relax sarap na. Drink responsibly.
11: Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar. Broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo. Ibang

0: Bandera
1: 88.1 Radio, Radio Bandera Katarman. Ito ang bagong radio, radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radio Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.

0: Basta balita, basta musika, basta public service. Radyo Bandera, pilit tinatapatan, ngunit hindi mapantaya. Basta radyo, ibandera mo.
1: Sa padayon, padayon ta.
2: Ina ko. Giubo ko pagkadungog na ko si Butingo ko, ay.
3: Wabang kong pilon, nagkaragkan sa kukabok, naglisod yung kukabok, ay, di ko kita kasada.
2: Kamusta naman ka na naibibiyan, Labidi?
3: Oy, kanang Kuya Angel, dako di ko pasalamat sa nang amigos ko, pi, kay 1 year na kong gamit, kana radyad akong di gamit, wa na di ko itambal dito, mar, kana radyong amigos.
2: Kusa na katuig ka na gamit o amigos coffee?
3: Oo, sa nakatuig, nga, sa katuig kape, nga, maura dyan na akong gamit, wala dyan ko'y tambal, nga, kaloy sa Diyos, tambok naman ko, batkog na kuglawat.
2: O nga, kamusta man itong mga, at agod, katong mga sakit ni mo, sa ito yung mga sakit ni mo, namalik pa, wana.
3: Wana, wana, katong akong diabetes na taas ko sugar, wala na, upo, kanang normal na, akong goiter, gamay na kayo.
2: Ilagay ito'y sugar ni mo na naibibiyan?
3: 400.
2: Ya, karo, normal na?
3: Normal na, kanang 103 na.
2: 103?
3: Oo, 103, 103 na. Nagpa-sugar mo ko anong magpatong Sabado.
2: Sabado, ato lang niyaging, kato niyaging Sabado, nagpa-sugar ka, kato pizza dos?
3: Oo, oh, ato pizza dos.
2: Oo. Ya, unsa man, unsa may experience, mabita kayo may... Taka yung bagong experience ni mo sa Amigos Coffee, B, kay 1 year naman doon ka nag-inom.
3: Kuhaan ka nang...
2: May daw yung mga... Ay, sagot kay ako sa istoryahan sa tinga. May daw yung mga palangga, si Nanay Vivian Labidi ni ha? Taga ganit ka, Nanay Vivian?
3: Hilongos Liti.
2: Hilongos Liti. Katong na glubog na ka sa banig, ato nanay no, niya...
3: Oo, oh, katong din ako kabakot. Nagkurog-kurog ng tail, din ako katindog.
2: Okay.
3: Niya ka nang... Ang waiter sa una, arang dakua.
2: Okay.
3: Nga ka nang, didayapira na lamang ko, kadi man ko kabakot na, nag-uol ako ato, kay abe na ko, kwaon ako sa Ginoo ato, kay wa na, na-surrender na ko, nga. Nagpasalamat yung ko sa, kanabang Marion Ipim, nakadungog ko sa mga testimony sa amigos, galumot-lumot ko, papalit sa akong bana ato, dahil pagsugod yun ako ginom, August ko nakasugod o ginom ato, last year, August 24.
2: August 24, 2024.
3: Oo, oh, so August ko nagsugod, nga, nagsige ko ginom, nga, pagka October, muna to, na, nakabantay na ko kanang, kanabang kaayuhan sa akong lawas ba, natinga ko kay makabakod na ko, di na ko magkurukurog, nga, kanang, ang witir, gamay na, nga, tauna ko eh, magsigi ko kanabitang luwag dugo. Naulian na po to. Naulian na po to. Di.
2: Hello?
3: Sige, ihihihi. Kaya bang kakit ako ang palakang bitang murag na ay ka ng UTI?
2: Naka UTI? Abrapil?
3: Oo, kaya bang sige pang ngingi, sige pang ngingi niya. Ako mas akong kamot, akong likod, napuno o bumuka bitang gagway niya. Inigawit, magdugo, dayon niya. Kana labing ginukanuka ko gagmay ba? Katul.
2: Asang-asang imong TV, asang imong pag, wala, TV man ang magluwag dugo at TV yan. Pila edad ni mo na? Pila edad ni mo? Kalimot ko na?
3: Naulian na sa amigos.
2: Pila edad ni mo?
3: 56.
2: 56. So atong nagsakit ka, 55 ka to, 54?
3: Oo, 55 pa to niya. Diyara dyo ko na ulian sa amigos. Kaya kaloon sa Diyos, tungod sa amigos. At to karon, okay naman akong pananlawas. Okay na, wala na ko mag... Ano bang, hili na mag-gol-gol akong tiil, hili na mag-kurok-kurok akong tiil. Kanang, pwede na laman kung kakurausas. O na, kadi mang kubyaan sa akong bana kay ilagi ko kabarog, di ko katindog. Magsige ko silak sa kasakit ba? Ngulungol akong tiil. Nga, pagkatungal sa amigos, naulian ko ka nang makabarog na ko, di na ko magkurog-kurog. Pwede na ko biyaan sa bana, mamasahiro na akong bana, pwede na lang ako ra sa diri sa bahay basta na lang po amigos.
2: Ya yeah, ang imong pagluwa og dugo na nay bibian na apil pud na
3: ako. Oh, mo pwede akong nakatabang ako og amigos kay sukad jud ko nakainom sa amigos. Kaloy sa Diyos, wala jud ko magsukat, wala na nagluwa, wala na. Wala na jud ka nang sa katong pagbagyong tino, di ready. Ihubak ko kayo, amigos ro, amigos ro may painom sa umbana. Kaloy sa Diyos, inigluwa na kong prima, wala may dugo.
2: Wala na, naulian niya, nagpa-check up na sa
3: saan to. Wala na, naulian na din. At kung pagbagyong tino, ito ka na daw. Sakit, amigos na may nakauli. Huwag man dyan ko inyong nag-inom. Tambal na lain. Amigos na dyan. Dito ko magpatawa. Amigos. Bisan o hindi may makapalit o kinarton. Mupalit man dyan akong paris o kanang kada-adlaw tulo. Pakasunod-adlaw tulo. O nami kwarta, palit o duhang karton, tulong karton. Ano ba?
2: So, pwede na magpalit o sasusasi, no?
3: Gitan pag, Kuya Angel, gitan pag sugod ako ginom, amigos, wag yun ko undang-undang, hantag garon.
2: Is that straight, Ragyod?
3: Oo, oh, una lang din ay akong gisaligan. Kaya ako tainong kong amigos, mawala man tanan na akong batiyon.
2: Katong iwong guiter, gamay na lang saan?
3: Na, gamay na lang. Kaloy sa Diyos, pwede na akong magsuot, huwag ka nang makita akong liog ba? Niyato ko galito ni, niyato ko dito sa atong December, niyato ko dito sa kanang kuan istasyonan ni kuan, sir na head.
2: Mahib, oo.
3: Oh. Nagkuha ko sa akong premyo bugas. Ngayon ako pa yung premyo, paminaw sa radyo lagi. Nga, nakadaog ko, nakita ko eh. Nakurat siya kay, siyempre. Kuan na ba, dako pa ikausapan akong lawas ron ba?
2: Ligo na.
3: Na, ligo na buyag. Uy, kanang, ako na lang galing makatrabaho rin sa balay, mang laba, mang hinlo. Sa una, kawadyo ko'y mahimo kay galubog, ragog ko sa kabanig.
2: Hmm, anya, ang nakanindot sa dato, Nanay Bibiano, no, kay imong sugar, gikan sa 400
3: oh,
2: sugar, na normal na karoon.
3: Na normal na, kanang akong diabetes. Mura, magnawa na ba?
2: Okay. Anya, bago pa dyan sa kwan, bago pa dyan nagpa-sugar, ito naging semana.
3: Oo, oh. Oo, nagpa-sugar ko atong, di man ko nagbago ka, pirmi lang ko magpa-sugar na, hindi magkuhan na normal na akong sugar, kaya madlok magkukuog ka ng...
2: So, kung nakaipalit may na...
3: Every three months, magpa-sugar ko.
2: Okay, niya, wala na, normal na yun.
3: Oh, normal na akong sugar niya.
2: Niya, ano mong...
3: Di na kayo makita.
2: Katang ingon mo sa una nga din nakamagamit si mong bana karon normal na sad.
3: Na grabe, mura na inoamig bagong ninyo.
2: Nga naman, kani-kani, nga naman, nakotana si Idol Beauty Boy, nga naman kung mura mong bagong ninyo, nga naman.
3: Ay, makakuan mangog ko, kanang makakuan ko ba nga, sa una katong napakusakit, halos akong bana, sige panguhit. Nga, mura gapon kayo, dili mo itik, kay dili, di ko magamit si Ara, laging niwa nga kay, niwa kay ko sa una, nga mura manggudog ka ng, wait, kuan ba? Goon lang ang bana at sunadlok na gali ko, basi hindi taglain ang bana. Pero karan! Nga, grabe!
2: Nga naman!
3: Kada gabiin, kamang!
2: Sila tayo na diwa? Wala tayo na diwa?
3: 56 niya. Pero mura na, mura o kung kagahong lawas. Panawan niyo, mura na 30 ka, 20. Masakit naman, mura ko pa lang.
2: Tinuon gina itong ingon ni Idol na hipagka-December nga ingon siya ma-amuls na kuno kayo ka?
3: Isang mag-bitaw ko niya kayo na. Kuya, lang po, uy, ganang ang amigos mo, hindi nakaluwas na ho, tanan, kuya.
2: Okay.
3: Kuya, hindi lang amigos, hindi nakaluwas na ho, munang dilig yun, undangan, istak sa akong pares, kay, panaliging yaan ko, pirme, kay mama sa hero.
2: Sige, daghan kayong salamat, kay 1 year na mga nagamit o amigos coffee, tagahan di ka, napulo ka box ng amigos coffee, okay ra?
3: Thank you kayo, kuya,
2: hindi. Pagkapinan na tugtunga sa takong buga sumay.
3: Wow, thank you, Lord. Thank you, Kuya Islamo. Maunag din ay pinakanindot na nadawat ng pinaskuhan.
2: Pagkapinan sa natugtunga, pagkapinan sa natugtunga. 2,000 pesos nga car.
3: Oh my God! Salamat kayo, kuya! Salamat kayo!
2: Sige, hinya. Unsay masultin mo sa Amigos Coffee. Okay, yun?
3: Okay kayo, oy. Kanang ang Amigos. Maugay kanang mura. Pagdangpanan bitaw sa kanang wana di paglaom bitaw. Pero magamit sa Amigos, makuan, mabalik yung tanan. Kanang mabaskog ka. Din, mura bag. Ang Amigos may gigamit sa Ginoo ba nga instrumento ba nga mubalik, mabalik tanan. Ay ako, nawa naman ako paglaong sa una. Kanaluwat man ko sa Amigos, man. Ako magpasalamat sa Amigos Coffee.
2: Okay, nga na kayo. Salamat na kayo. Parang kahilak ko sa gunimo eh.
3: Ang nga kayo, dako kung kayo lalipay, manggugo tayo.
2: Lalipay dyan kayo.
3: Nalipay kayo ko ba?
2: Sige, ing na niya, si Junil ha, kung itong pagkanaon ha, na pulo ka box ng Amigos Coffee. Pero karon wala pa, may coffee ha, kanang huwat-huwata lang. O niya.
3: Lagi kayo, sige, bitaw may panghita diri, mahutdan man. Abot-abot na may dagang butita, mahutdan man. May gali atong December, nakapalit niya upat ka karton kay upat na kami nabilin, among yurot, isa ay lang, mahutda, tuluray inyo.
2: Ati sa kaya ba'y pangalan mo? Vivian?
3: Vivian Labides.
2: Vivian Labides diya sa ako ano, Hilongos Leyte.
3: Oh, Hilongos Leyte, doon sa pantalan.
2: Salamat kayo ha!
4: Okay, dagang salamat o maayong adlaw sa tanan nato nga mga suking tigpaminawan. Di ako karon mahimutang sa Barangay Kugon, ning ato nga lungsod sa Tuburan, din doon na tayo mahinabi. Nga usa sa mga natabangan gyud sa atong Amigos sa 1591 Scenic Herbal Coffee Mix nga si Sir Minting Aliego nga usa sa mga teacher in charge sa Magatubang Elementary School dinhi sa lungsod sa Tuburan, din siya makapamatuod og unsa gyud ka epektibo ning atong Amigos sa 1591 Scenic Herbal Coffee Mix. Kay kini si Sir Minting usa ka diabetikong tawo no nga nag-antos na sa iyang sakit, so na sa taas-taas sa mga panahon, apan sa pag-abot sa itong Amigos Coffee, natabangan yung town siya. So, sir, ayong adlaw.
5: Amay nga adlaw, sir.
4: Kumusta? O sa may epekto sa atong Amigos Coffee nga na sa imong gihambin nga sakit?
5: Actually, ang Amigos Coffee, sa primero na siyang introduce sa kong asawa din ako nga, paimnon ko, primero inom na ko, nakaingon ko nga,

0: testing na mo ang akong sugar, naku kay down. Yung 178 na lang. So, nasyak bi kay, lo, kakuan ba niya ni, niya, kanang, maugya po to, sige kong inom, niya, kumpiyansa sa ako, kibikaon kong mayo, bitas-tas o balik, pero kung mo, sige kong inom, ang akong sugar is, nang, down yun.
1: Down.
0: Down yun kay akong sugar is, akong sugar karon gani, nag-test me, atong, miaging adlaw is, kuan na lang, kanang, 160.
1: Mm-hmm.
0: So, nakana ako nga, ang produkto is epektibo kayo, nang mauna nga, mauna na akong gigamit ron.
1: Sa mga nabinaw karon nato, sir, unsay imong ika-auhag nga to kanila?
0: Ang ako na ikasulti, kung na'y amigos kape sa inyong lugar, try lang mo. Kay ako, nakakita na ko nga ang amigos kape, ako ikatabang sa pag-down sa kong sugar. Mauna nga, wala lang ko ninyo, try lang. Nya pagkauman, pagpa-check sa mo, aron may bawaan ninyo kung naabay, ipikto sa inyong lawas. Kaysa kuha na ako, magkaipikto. So, mo na ron nga ako, usan ako ka, kanang, nang misuporta sa Amigos Cafe o lagtad pagsulti, Amigos User sa inyo ko ron.
1: Okay. Sige, salamat kayo. Ngayon, nabati mga kaigsuran, si Sir Binti Galiego, ang usas mga nakabenepisyo sa itong Amigos sa 1581 Skin.
2: Amigos, Oblasyan.
3: Oblasyan sa talipon. Kisa'y pangalan to, ma'am?
2: Nelly Goliudo Bungato.
3: Tagadiha, dito ma'am, tagadiha.
2: Oh, dito siya ko. Lato ko mong residence dito. Napo ko'y tindahan nga gamay.
3: Naapo'y tindahan nga gamay. So, ma'am, kamusta ma'am? Mga ilan po gamay ni mong detalye, ma'am. Kamusta ma'am ni mong paggamit sa Amigos Coffee, ma'am? Nakatabang ba pa natong ipaminaw, ma'am?
2: Ang nawawa, dito nagsakit akong likod, akong hawak.
3: Ah, katungo ko na nga, Amigos.
2: Ito akong mabinhod.
3: Okay, tiil ni mo nga magbinhod, ma'am, nawakod.
2: Oo, nawa. Oo,
3: oh, may nawa, ma'am. Ang tiil or ang binhod?
2: Binhod, nagi ka ng, ka na ba, ilakaw, di ba? Binhod ba? Nawa-uwa, ma'am.
3: Okay, sa pag-inom lang, mo, pila pa kakaadlaw na ginom mo kami ko coffee, ma'am?
2: Mag almost 1 week.
3: Almost 1 week pa ka nag-inom sa Amigos Coffee. So, dahil, ano na siya yung mga epekto sa imuhang kuhanap sa imuhang paglawan.
2: Oo, oh, nana. Yan, na normal po gatong ihi dito, sir.
3: Ah, okay nga naman.
2: Pangihi?
3: O, sa rin yung pagpangihi sa una, ma'am?
2: Tapos, sige, bako rin yung gabi, eh, ka 2 times to 3 times kumangihi. Karon, kaduha na lang.
3: Ah, so, ato na yung mga pagka nag-amigos, ma'am, sumsum ka mangihi ka na gabi, eh.
2: Oo. Mas hindi lang ko hapit mo inom ang tubig kasi ako'y batod.
3: Madisturbo kayo mga niya. Sa inom ka kami ko sa coffee, nakontrol lang yung upang ihihi ka na gabi.
2: Oo, nakontrol lang. Oo. Murag na normal na ba?
3: Na normal na siya. Pila ka ng edad na to, Ma'am Nelly?
2: 58
3: years old. Okay. Anya, ma'am, basta pa ilain na itong ika-share sa aming coffee. Akong balita niyo, ma'am, ma'am, si Tira, ma'am, no? High blood, ma'am, no?
2: Oo, kani ako tinira high blood, ako din si giging na suway lang jud ani. Wen kay basin pa di ay di na ka mag-maintain og tambal kay kun kani jang labat sige labat siya. Narang-arang man kuno.
3: Narang-arang.
2: Siya pasulteon, sir.
3: Ah, sige, ma'am, palihog ko nung hatag niya, ma'am, para ato siya lang matawag interview na imong kauban niya. Hello?
4: Hello, sir.
3: Ah, yes, my good morning. Sito'y pangalan to, ma'am?
4: Say, Rowena Manatag, sir.
3: Rowena Manatag, lumansan nga taga Talibon, Bohol.
4: Oo, sa magsaysay Talibon, Bohol.
3: Ay, okay, ma'am. Pila edad na to, ma'am, Rowena?
4: 45, sir.
3: 35 years old. May gani kayo, wala na 38 na. 35. Kamusta, ma'am? Kung sagi, paminaw ni mo sa iyong panglawas, ma'am. Katawa pa ka ng Amigos Coffee.
4: Daghan, sir, oy. Kanang high blood ko, wag gani ko ma-vaccine kay tungod sa kataasang dugo.
3: May rasa po ito niya.
4: Da, pag-abot pa niyong umi Amigos Coffee, agipakon kong ate.
3: Ipainom ka, ma'am.
4: Oo, oh, da. Mga 3 days pa, sir. Sukat pag-inom na ho.
3: 3 days pa, sukat pag-inom ni mo.
4: Oo, oh, da. Kalis kino, na tingako primero kay ahong ini, baka ni Yellow.
3: Yellow, so nag-detox to sa imong lawas, ma'am, okay?
4: Niya, oh, ma'am. Da...
3: Ah, sige, ikay sa laysay, ma'am. Sige, go.
4: Kanang, bitahad lo, dito, wanag ako katulbon, kanang murag-pirmi kong kapoy ba?
3: Okay.

0: Ang imong blood pressure, ma'am, kamusta man?
1: Oh, mao na sir, ningos og jud akong BP.
0: Ay, pila na ito imong BP sa una, ma'am?
1: Na, moabot og 200 sir, over 118.
0: 200 over 118, sumo to masi naglaban imong ulo.
1: Oh, labag kayong ulo sir, kanang basta lain magsuka-suka ko kanunay ko ka-absent dire.
0: Karon ma pila na BP niya, ma pila na fibra niya.
1: 160 sir, over 90 na la.
0: Wow! Congratulations, ha?
1: Oh, kalis gino.
0: 160 over 80 na lang. Happy na siya manormal, no? So, at least, dili na siya kayo taas, ma'am, na natong 200 over 180. Ang over niya, 90 na lang. Dito po kayo taas. Okay, so, utay ka sultini mo sa aming good coffee, ma'am. Makatabang gin sa to ang panglawas. Anang sa mga naminaw karon, ma'am, kay live ka karon, ma'am, sa Radyo Bandira. So, tanan-tanan nga, naminaw karon sa Radyo Bandira, ma'am. Madunggan ka nila. Nya exclusive ra bagini sa telepon kay Nadia sa inyo nya live sa kagaron ma'am sa Hot FM to Bicol Bohol. So unsa ay kasulti ni ma'am sa tanang naminaw sa duha ka istasyonan karon ma'am?
1: Ah, gaho lang ika sir Tiseno nga mugambit sud sila sa Amigos Coffee kay makaayo sud sa lawas.
0: Okay no, so nakatambang jud ma'am sa tanan imong gipaminaw sa imong panglawan.
1: Oo.
0: Ay daghan kay salamat ma'am Rowena nya. Palihog ko ni ma'am Nelly ma'am. Hello, Ma'am Nelly. Hello, ma'am.
1: Hello.
0: Ay, daghan kay
1: yes, good morning.
0: Ha, so, mga ilang ko ni Mugwa, wasay ikasulti ni mo, ma'am, sa kinatibukang kanina oran sa Radyo Bandira, ang Hot FM. Wasay ikasulti ni mo, ma'am, sa Amigos Coffee.
1: Ipon nila nga maggamit yun sila sa Amigos Coffee. Nga, dasar ko diri baligya, sir, by cartons, naling ako ah.
0: Ay, daghan salamat. So, karon ma'am, nakanindot. Kay nakatabang pa sa imong panglawas, nahimo pa nimong negosyo ang Amigos Coffee.
1: Oo, oo. Sinood yun, sir. Okay. Nagkuhan ko po sa akong mga brothers and sisters nga ako gusto sila papalitin. Ako silang gusto yan nga akong mga isuntuan sa Cebu, akong gipahibaw nga mauna kay diabetic magto sila nga arthritis yun. So, magpadaan na lang ko sa LBC kay para ato sa Cebu.
0: Okay. Sige, Ma'am Nelly. So, nagagay, salamat. Okay, okay nagagay, salamat, Ma'am Nelly, dito sa public market sa Talibon.
2: Ano ka rin dito sa Sangi Aligrian? So, na ko'y nagagian nga, usa ka ginang, usa ko nun siya sa mga users sa Amigos Coffee. So, good news, mga idol, kaya ako rin siyang nagagian, dahil willing siya muhatag siyang sharing sa Amigos Coffee. Ma'am, kisay pa nga na to, ma'am?
3: Emily Erong.
2: Kusga gamay, ma'am. Kisay pa nga to, ma'am?
3: Emily Erong.
2: Emily Erong. Pila edad, ma'am?
3: 35
2: years old. So, unsa i-share nimo sa Amigos Coffee, ma'am?
3: Ako lang ma-share no sa Amigos Coffee is niabot ang point nga hubakon man ko. And then, yes, oh, hubakon ko niya. Kanang, ang akong ban, ay, na ako'y friend nga taga-gusa, nga asawa po na siya og pastor, nag-share sa ako, nga, why daw nga, dabaligya ako o coffee, wala daw na ako gitry.
2: Okay, so nabaligya ka kami gusto coffee, ma'am.
3: Oh, tapos,
2: so,
3: wala ko man ko
2: nagbaligya ka.
3: Nagbaligya ko karon.
2: Wala ka nag-inom.
3: Nang wala ko nag-inom.
2: Muna'y paayak siya, muna'y paayak sa mga dealers, oh. Amigos, ma'am, no, kay Jesus, inom, no. So karon ma'am nakainom jud ka ma'am.
3: Oh, wala ko nag-inom ato nga point kay happy ron man ko katong atay tapos pagbasa na ko sa flyer niya pagkakita na ko dito man ko sa sangi nakakita ana nga okay. Nga kuan nga product and then pagbasa na ko sa yang flyer is para di ay siya pwede siya sa hubak and then na allergy man ko at that time tapos pagkaon ako og kanang crab naghuot akong kasing-kasing and then ingon akong husband nga inda na ang coffee kay naka basa ko ato nga flyer food nga kanang tambal daw siya sa akong hubak ug sa allergy.
2: Okay. So unsa tong unsa kang oras ma'am gi allergy ma'am gi attack?
3: Nagi-attack ko is alas 10 sa gabi eh. Tapos nagipainom ko na panic nami at that time na hinom duman niya alas 2 na sa kadlawon. Okay. Tapos gipainom ko niya kay ang ato pag bisan pagtulon og laway isakit man akong kasing-kasing so dili ko pwede mo inom at that time og tubig kay basin malumos akong kasing-kasing kay di mura man siya na paralyze ang half body nako tungod sa allergy lawa, no? Then pagpainom niya na siya ko kay pag-inom na ko sa kana di ba kay init man jud na siya no
2: okay.
3: Pag-inom na ko sa Amigos Coffee is ang tanan nga huot sa akong kasing-kasing and then ang katong sakit mura siya nanaog.
2: Nanaog. So, usara ka siya siya imong gitimpla.
3: Oh, usara ka siya siya indi. Pagka naog niya ning balik og kanang kuan akong kasing-kasing, wala na siya normal nagsakit siya, o, ni normal.
2: So normal na siya, mo paginhawa ma'am. Og
3: ni normal.
2: Kaya, ang allergy ni mo magnawa
3: sa. Ang allergy na ko is ni hinay-hinay siya murag wala na kaay ning katol. Oh, di na siya ay katol. So mao to nga grasya sa Ginoo ang coffee is gi-maintain na nako until now.
2: Okay, so gamintin na gika ma'am, si mo baligya ma'am.
3: Yes.
2: Sawa na ma'am, nabaligya ra ka wa kay inom ni.
3: Cough is ang kuan, ang akong hyper is mo trigger, kay bawal mo ko 3-in-1. And then niabot ang point nga sa akong hubag, tambal de siya, wala bang po ko gi-hyper. So,
2: wala ka gi-hyper ma'am?
3: Oh, wala na ko gi-hyper. Wala ko gi-hyper.
2: Pati so, mo hyper ko, ma'am na nauyon.
3: Oh, nakauyon sad niya.
2: So karo, nakahurot ka ko sa kakarto
3: ma'am. I labaw pa.
2: So takdana na to siya ma'am. Byron na to siya ma'am no?
3: Oh, nindo siya ang amigo.
2: At least, Byron na ma'am, pero makaayo man
3: sa oh, makaayo. Kanang affordable lang po, kay herbal coffee man siya.
2: Okay ma'am, so in case ma-live na to ni ma'am imong interview, unsay ka-advise nimo sa tong mga listener ma'am?
3: Okay, so akong ma-advise sa ilaha no is kung naamoy mga gipamati like kanang di ka katulog, okay. Naakay kanang hypertension, hindi naasad kay hubak or allergy, you try Amigos Coffee kay grasya sa Ginoo gigamit na siya nga instrument nga maayo ko.
2: Okay, kisay pa nga na to ma'am?
3: Emily Erong.
2: Emily Erong sa Alegria.
3: Sa Sangi Alegria.
2: Sangi Alegria, Cebu. So yes guys, no, so daghan kayo salamat ma'am sa imong nindot nga testimony sa atong Amigos Coffee. Usa dai ni mga idol sa mga dealer na to sa Amigos Coffee.
4: Hello. Ayos ma'am. Kinsa gani ni imong name ma'am?
5: Sharon Catalan sir.
4: Sharon Catalan. Taga-asa ka ma'am Sharon?
5: Yes, ako diri sa Lamintak North, eh. Madalian.
4: Okay, Lamintak North. Usa ka sa mga user sa Amigos ma'am no?
5: Yes sir, usa ko sa mga user sir.
4: Pila na kakabuhan na gamit og Amigos Coffee, ma'am?
5: Last year, nag-start ko use aning coffee. Last year, month of November, sir.
4: November last year. So, hapin na ka mag-one year that kingdom sa Amigos
5: Coffee. Okay. Last year, October, dito naman ni attacking ako mga nagkalain-lain nga sakit.
4: Ayay, nagkalain-lain sakit. Taghan eh, sakit, ma'am.
5: Dagan siya, sir. Diligid siya ka ng, diligid siya. Makatuhuan kay bata pa kay kong edad sir, daghan kay kong sakit.
4: Pila edad ni mo ma'am?
5: 20 city sir, 20 city.
4: Uy, kabata pa ni mo. Kung saan mga gipaminaw sa atong kwan ma'am, sa atong kalawasan?
5: Before sir, una, ni atake gyud, labi na ni atake katong, din ako kabarog, October okay. To, din ako kabarog niya nagka-edema.
4: Kung sa'y cause sa mga nung di nakakabarog?
5: Nagka-edema ko, nang hupong ako ang lapa-lapa padung sa akong tuhod ng hupong.
4: Kung saan siya edema, ma'am, mo ko yung idea da?
5: Edema is kanang mga hupong, sir, kanang mutangbok siya.
4: Ah, bali. Oh, dayon, dayon. Di na siya cause sa kidney problem, ma'am, like that?
5: Mogi na siya, sir. Mogi na siya, sir. Kay, nako history nga na hospital ko, dayon, na ay na-diagnose ang doktor sa kuha nga, nako'y acute kidney.
4: Ayan, kay,
5: ako
4: madonggan, ma'am, basta manghupong, marag-cause na siya sa kidney problem, no?
5: Oo, sir. Oo.
4: Dayon,
5: moto
4: dayon.
5: Siya, sir. Oo, moto siya. Nay, nag-introduce na ko na nga coffee.
4: Mm-hmm.
5: Ni try ko na ni-inom niya. Ni-inom ang tood ko. Basig isa talang ka sa shay. Muna mo, bisa mo, music, sakit ba mo? Tanggingan ako, nag-introduce ako ang
4: Inomin mo ko sa kasya si Ning Samot siya sakit.
5: Oo, ni Mura siya. Oo, ni sakit siya ba? Ning
4: hatag siya reaksyon.
5: Oo, Mura, gibaldado ko sa akong lawas ba? Ang ako sa nipalpitikit, akong dughan.
4: Okay.
5: Akong kabuhi, Mura, di Samot, magrabi kita akong kanang gisingot-singot na ko. Okay, ano man eh, akong giinom ng kape.
4: Okay, ko na ni.
5: Oo, di ko na ni Mura, di ko na ni kauya na ng kape. O sa ni klaseng kape ha. Mutaging nang ko sa katang nag-introduce ako nga, ipadayon lang na siya, kay mo na siyang reaction. Nagkuo lang po. Kung mo to, habang nagpadayon ko for 3 months iyong reaction, nakahurot po mga 5 to 6 boxes, giigunta na ko ang kuan ang iyong reaction.
4: Taas-taas na yung reaction siya mong lawat mo, no?
5: Taas-taas kay siya, sir. Kay tungod kay nag-vary po siguro siya sa ako mga sakit-sakit nga gidala sa ako sa lawas.
4: Kung sa mga sakit yung mga gawa sa itong ipaya, nakupong ka.
5: Oo, gawas ato nga sa kini ako ang major disease nga kidney. Nasa po ka ng ulcer, gastritis po. Masa nang boss na po nga.
4: Ulcer.
5: Oo, ulcer niya.
4: Nasa day kay all ma'am.
5: Yeah. Oo, okay. Trending kay karo ng kuhan. Huh? Nasagunan na niya ka ng kuhan. Irregular ang ako ang menstruation.
4: Irregular ang menstruation.
5: Irregular, oo. Oh. So, kad atong nakainom sa gunan, at the same time, giayon niya nga akong regular, ang akong irregular days nga period, nagiging regular na siya.
4: Ah, so, na-normal na siya?
5: Na-normal na siya. Taga monthly is, ano na, talagang consistent na yung monthly period ko menstruation.
4: Mm-hmm. So, karo, ma'am, so, wala na kayo ipaminaw na okay na ka nga. Sige, inom mo, Amigos 15-in-1, ma'am.
5: Ako kinang nakatabang sa kaning amigo, sir. Oo, okay. Ako kasi siya nakatabang. Gihimagin siya sa Ginoo nga instrumento nga makatabang sa mga tao nga pares na ko nga nagkasakit, nga daghagsakit. Kaya ang sakit ng good word, diligid siya mamili nga kaidaran sa tao. Pares ako, usad ko na ni nga, proven ako ni nga coping niya sa kabataan akong edad. Takang kikugol nga gipang mo. Dili lang sa katong mga ko, nasa ko'y migraine. As in, sir, ang akong pag-beauty queen nga lakaw, sir, tulad na kaayo kay saon. Mag-yuko-yuko, magkugsak, tungod ka sakit sa akong kidney. Murakog lula ba? Murakog kuba? Pero karon ni balik na ko sa point.
4: Ayan, ibalik na sa point.
5: Ibalik na akong point.
4: Minyo, tama, minyo.
5: Hindi, sir.
4: Ay! Makapapa na ka, anak, time.
5: Ah, sir, makapapa, pero ano, sir, soon sabi, ano, kasi may fiancé na. Oo.
4: Sige, ma'am, no, so, daghan kayong salamat, mama, niya. At least, nindot kayo mong testimony sa atong Amigos 15-in-1 copy, ma'am, nga, ning react siya primero, then soon. Nangawa lang ay mong ipaminaw si mong kalawasan, ma'am. So, say, ka-advice ni ma'am sa mga listener na to karon, ma'am?
5: Ang ika-advise lang nako sa mga listeners, i-recommend nako ang kaning kapihang nga ginganan siya Amegas Coffee Skinner Herbal Mix. Dili lang gid siya nga ordinary.
6: Yes, daghang salamat mga lods sa mga nag-iigong oras sa Amigos Coffee, Amigos Capsule, mapalit diha sa mga butika, pharmacia sa inyong lugar. Daghang salamat ug maayong buntag sa tanan.
5: Ihang tanang sakit.
4: Ah, sige.
7: Balita at musika pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, the news and music station of Radyo Bandera Network. Radyo Bandera, sumasahing papawid na may nangingibabaw na lakas. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahaya. Bandera, sa pagbabalita, ihahati ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo at walang tinikiligan sa impormasyon. May malawak na talakaya at mga programang hatid ay kaalaman sa komentaryo, matalinong hinihimay, iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko, balanseng tinitimba para sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo, mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, maglilingkod sa inyo ng tapat at serbisyong totoo. Radyo Bandera!
8: Amigos Kinnick Herbal Coffee Mix. Si may sangkap ng mangosteen, green coffee bean, Kasinia Cambogia, ampalaya, green tea, kuyapano, ginseng, psyllium husk, spirulina, kag vitamin C ng makapaayo sa atong lawas. Amigos Kinnick Herbal Coffee Mix. BFAD approved. Ang healthiest coffee today. Ang Amigos Kinnick Herbal Coffee Mix. Maayo para sa may mga ubo, hilana, sakit sa tuhod, hypertension, diabetes, cancer, kag madawo pang ang mga balatian sa lawas. Amigos Kinnick Herbal Coffee Mix. BFAD approved.
9: Each one of us deserves a relaxing home, not a lonely home. Boring din naman kasi, di ba? It needs love, space, and feel at peace. Now make it your own. Make it your home. That Home Appliances and Furniture has different brands. Everest, Summit, Fujidenzo, Sharp, LG, Philip, Haier, Maybe, Hyundai, Whirlpool, Electrolux, Voyager, Sakura, Hexatron, Juvon, Camel, and Dastron. Not only that, kinds of appliances are also available. Refrigerator, freezer, chest and upright, air conditioning, window on the split type, smart and Google TV, washing machine, spin dryer, water dispenser, speaker, amplifiers, mattress foam, and spring bed. Good news din para sa lahat dahil meron silang promo sales every month, up to 25% off on selected units. They also offer installment plan, lowest monthly installment, monthly rebate, birthday rebate, and loyalty discount. Imagine if you buy more from that home appliances and furniture, surely you can have an amazing home, cozy home, relaxing, and inviting. So what are you waiting for? Start transforming your house into a home today with our wide selection of high-quality home appliances and furniture, because home appliances and furniture don't just make your home beautiful, they make it more than a home. Come and visit That Home Appliances and Furniture, located at Barangay Sampaguita Poblacion, Katarman Northern Samar, beside BTI office. They also have branches in Burungan and Catbalogan. That Home Appliances and Furniture, make it your own, make it your home.
10: Natural. Gandang natural. GN. Gandang natural skin germ fighting action and skin whitening.

0: Coffee 18-in-1 Choco Milk. Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk.
1: Po si Emeline Castillo, nakatira sa Langiden, Abra, businesswoman. Busy akong nakatutok sa aking negosyo at laging pagod, stress at nanghihinap po. Nadiskubre ko ang Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk at guminhawa ang pakiramdam.
2: Ito ay mabibili sa mga nangungunang supermarket, botika at sa mga suking tindahan.
3: Doc Herbal Coffee 9-in-1, mas pinalakas, mas pinabisa, mas lalong pinasarap.
4: Bro, ang lakas mo ngayon ah. Oo naman, syempre, naka-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ako.
3: Ang kape na may sangkap na purple corn, stevia, moringa, barley, mangosteen, guyabano at turmeric na nakapaglalakas ng ating immune system para malabanan ang iba't ibang klase ng sakit at karamdaman. Kahit anong klaseng sakit, kahit anong klaseng karamdaman, mag-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ka na. Doc Herbal Coffee 9-in-1. Gamitin din ang Doc Herbal Capsule, Doc Super Gold Vitamin C at Doc Liniment Oil. Mabibili sa ating mga suking tindahan at pharmacy. Available din sa Shopee at Lazada.
5: Sa radyo, ibandera mo!
6: May ganap sa Sari-Sari Store ng anak ni Ate Amelia Imperial.
7: Ako po si Amelia Imperial, 76 years old, ng Tamayo, Santa Cruz, Marindo. Simula po na magkaroon ng tindahan ng anak ko at magtinda siya ng Mart Cafe, ay doon na rin po ako nagsimulang umino. Dati po, pag umino ako ng ibang klase ng kape, ay medyo nagpapalsipit po yung aking puso. Pero magsimula po akong uminom ng Mart Cafe, brown rice coffee, ay hindi na po. Mga kasama, mga kaibigan. Dito na po kayo bumili sa tindahan ng aking anak na si Abby Imperial, Masangkay, Mart Cafe, Brown Rice Coffee. Maganda po ito sa katawan.
6: Ang Mart Cafe, Brown Rice Coffee, Creamy 10-in-1 plus 1 Coffee Mix ay mabibili mo na sa mga sari-sari stores, supermarkets, groceries, butika at drug stores dito sa inyong lugar.
8: Mga katropa, inid na ba kayo sa tag-araw? Huwag nang magpahuli sa summer promo ng The Vintage Vision International. The Vintage Vision International. Sa halagang 499 pesos lang, may single or double vision ordinary lens plus frame ka na. Sa 799 pesos lang, para sa single vision, multi-coated lens plus frame, protektado ang mata mo sa glare. At syempre, sa halagang 1,499 pesos naman, para sa single vision, photochromic lens plus frame, nag-a-adjust sa liwanag para sa mas malinaw na tanaw. At eto pa, may free code A frame ka! At syempre, may bonus ka pa! Bili lang ng worth 3,500 pesos sa isang resibo.

may libreng reading o fashion science glasses ka pa. Huwag nang magpahuli. Punta na sa The Vintage Vision International, located at Gaisano Grand Mall, Katarman, at magpa-style ng malinaw at protektado. The Vintage Vision International. Malinaw sa kalidad, panalo sa presyo. The Vintage Vision International.

Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar, broadcasting live from Katarman, Northern Samar.

0: Radio Bandera.
1: 88.1 Radio Bandera Katarman. Ito ang bagong radio, radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radio Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.

88.1 Radio Bandera Katarman. Ito ang bagong radio, radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong taos sa puso. Radio Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.

0: Coffee 18-in-1 Choco Milk. Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk.
1: Po si Emeline Castillo, nakatira sa Langiden, Abra, businesswoman. Busy akong nakatutok sa aking negosyo at laging pagod, stress at nanghihinag po. Nadiskubre ko ang Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk at guminhawa ang pakiramdam.
2: Ito ay mabibili sa mga nangungunang supermarket, botika at sa mga suking tindahan.
3: Doc Herbal Coffee 9-in-1, mas pinalakas, mas pinabisa, mas lalong pinasarap.
4: Bro, ang lakas mo ngayon ah. Oo naman, syempre. Naka-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ako.
3: Ang kape na may sangkap na purple corn, stevia, moringa, barley, mangosteen, guyabano, at turmeric na nakapaglalakas ng ating immune system para malabanan ang iba't ibang klase ng sakit at karamdaman. Kahit anong klaseng sakit, kahit anong klaseng karamdaman, mag-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ka na. Doc Herbal Coffee 9-in-1. Gamitin din ang Doc Herbal Capsule, Doc Super Gold Vitamin C at Doc Liniment Oil. Mabibili sa ating mga suking tindahan at pharmacy. Available din sa Shopee at Lazada.
5: Sa radyo, ibandera mo!
6: May ganap sa Sari Sari Store ng anak ni Ate Amelia Imperial.
7: Ako po si Amelia Imperial, 76 years old, ng Tamayo, Santa Cruz, Marindo. Simula po na magkaroon ng tindahan ng anak ko at magtinda siya ng Mart Cafe, ay doon na rin po ako nagsimulang uminom. Dati po, pag uminom ako ng ibang klase ng kape, ay medyo nagpapansipit po yung aking puso. Pero magsimula po ako uminom ng Mart Cafe, brown rice coffee, ay hindi na po. Mga kasama, mga kaibigan. Dito na po kayo bumili sa tindahan ng aking anak na si Abby Imperial, Masangkay, Mart Cafe, Brown Rice Coffee. Maganda po ito sa katawan.
6: Ang Mart Cafe, Brown Rice Coffee, Creamy 10-in-1 Plus 1 Coffee Mix ay mabibili mo na sa mga sari-sari stores, supermarkets, groceries, butika at drugstores dito sa inyong lugar.
8: Mga katropa, inid na ba kayo sa tag-araw? Huwag nang magpahuli sa summer promo ng The Vintage Vision International. The Vintage Vision International. Sa halagang 499 pesos lang, may single or double vision ordinary lens plus frame ka na. Sa 799 pesos lang, para sa single vision multi-coated lens plus frame, protektado ang mata mo sa glare. At syempre, sa halagang 1,499 pesos naman, para sa single vision photochromic lens plus frame, nag-a-adjust sa liwanag para sa mas malinaw na tanaw. At eto pa, may free code A frame ka! At syempre, may bonus ka pa! Bili lang ng worth 3,500 pesos sa isang resibo, may libreng reading o fashion sunglasses ka pa. Huwag nang magpahuli. Punta na sa The Vintage Vision International, located at Gaisano Grand Mall, Katarman, at magpa-style ng malinaw at protektado. The Vintage Vision International. Malinaw sa kalidad, panalo sa presyo. The Vintage Vision International.

Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar. Broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo. Ibandera.

0: Radio Bandera
1: 88.1 Radio Bandera Katarman. Ito ang bagong radio, radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera, tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago at may serbisyo publikong tao sa puso. Radio Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.

vida at musika pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, the news and music station of Radyo Bandera Network. Radyo Bandera, sumasahim papawid na may nangingibabaw na nakalakas. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag. Bandera, sa pagbabalita, ihahati ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo kahit walang tinikiligan sa impormasyon. May malawak na talakaya at mga programang hatid ay kaalaman sa komentaryo. Matalinong hinihimay, iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko. Balansing tinitimbara sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo, mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, maglilingkod sa inyo ng tapat at serbisyong totoo. Radyo Bandera.

0: my chocolates.
1: My Choco. Chocolate nam-nam, healthy sa katawan.
2: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
3: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
4: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
5: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
6: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
7: Mga higala, ani ana ang the most healthy coffee. Best source of antioxidants, natural, herbal, pinakalamian nga kape. Bugtong kape nga dunay vitamin C, nagkakusog, ug nagkadaghan ang nagasalig sa Amigos 15-in-1 Skinic Herbal Coffee Mix. FDA approved kini, ug halal approved.
8: Ang Amigos Herbal Coffee Mix kay adunay 15 ka-active ingredients. Sama sa mangustin, green coffee bean, Garcinia Cambogia, Ampalaya, green tea, guayabano, ginseng, psyllium husk, spirulina, stevia, vitamin C, L-carnitine, collagen, non-dairy creamer, ug ang kape nga mo'y nagkumplito sa 15-in-1 ug no cholesterol kini.
7: Ang Amigos Herbal Coffee makatabang sa ubo, hilana, kapoy, pasmo, ulcer, arthritis, sakit sa tuhod, hyper, diabetes, cancer, sakit sa kasing-kasing, high blood, limtanon, UTI, sakit sa ulo, anemic, hubak, lisod kalibang, sipon, sakit sa kidney, sakit sa hawak, sakit ni tatay ug ni nanay ug daghan pa. Ang Amigos Coffee kay walay membership fee kay direct selling kini.
9: Para sa dugang nga impormasyon, bisitaha ang Angel Siason nga Facebook account
7: o contact sa 0927-008-8889. 0927-008-8889. Ambigos 15-in-1 Skinic Herbal Coffee Mix.
10: Halina dito sa Easy a Dry Goods Store.
11: Naghahanap ka ba ng dekalidad na uniforme, polo shirt at t-shirt para sa paaralan, opisina, negosyo o organisasyon? Huwag nang maghanap pa sa iba. ECR Dry Goods Store ang iyong maaasahang tindahan para sa dekalidad na kasuotan at iba pang pangangailangan. Available ang mga kilalang brand tulad ng Softex, Blue Corner at Lifeline para sa mga uniforme, polo shirt at t-shirt. Naghahanap din ba ng matibay at komportabling tsinelas? Narito ang mga paboritong brand: Spartan, Beachwalk, Islander, Nanyang at marami pang iba. Wholesale man o retail, siguradong makakabili ka ng dekalidad na produkto sa abot kayang presyo.
12: ECR Dry Goods Store.
11: Tumatanggap din kami ng customized at pre-printed na t-shirt at polo shirt para sa mga paaralan, opisina, reunion, organisasyon, negosyo at iba pang special na okasyon. Para sa mga katanungan at orders, tumawag o mag-text sa 0963-085-5979, 0926-994-0041. Bisitahin din ang aming Facebook page, ACR Dry Goods. Matatagpuan ang aming branch, Door 1 Catarman Commercial Complex, Jacinto Street, Barangay Poblacion, Nara, Catarman, Northern Samar. Mayroon din kaming branch sa Barangay UAP Zone 2, Raspado Boarding House.
12: ACR Dry Goods Store.
11: ACR Dry Goods Store. Di kalidad na produkto, abot kayang presyo at serbisyong maaasahan. ACR Dry Goods Store. Kalidad na hanap mo, presyo na abot mo. ACR Dry Goods Store.

0: Isa na namang nanay, natulungan ng pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
1: Noong kasi meron akong maintenance, talagang ano ko sa doktor. Noong hindi pa kumainom ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule, hindi ako nakakatulog normal. Ngayon, pakainom ko pa ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule, mabuti na ang pagtulog ko. Kaya iniinom ko sabay sila pagkatapos kang isa, yun na naman isa iniinom ko. Normal na ang pagtulog ko.
0: Kung hirap din sa ganyang kalagayan, simulan na ang pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 at ng ating Rice Plus Herbal Capsule.
2: Ikaw ba ay nanay na naghahanap ng ligtas at maayos at abot-kayang lugar para sa panganganak? Dito ka na sa St. Magella Birthing Home, ang balay paanakan ng masa. Sila po ay nag-aalok ng libreng paanak at bukas 24 oras handang tumulong anumang oras, araw man o gabi. Ang St. Magella Birthing Home ay masusumpungan sa Marco Street, Barangay Sampaguita, Katarman, Northern Samar, katabi lang ng Purple Yam. Ang St. Magella Birthing Home ay accredited ng DOH at PhilHealth, kaya sigurado at protektado ka. Mga serbisyong inaalok: normal spontaneous delivery or NST, prenatal checkup, postnatal checkup, family planning, or birthing. Sila din po ay tumatanggap ng PhilHealth at indigent patient. Kaya saan ka pa? Dito na sa St. Magella Birthing Home, para sa bawat ina at para sa bawat bagong buhay. Kaya safe ka dito.
3: 88.1 Radio Bandera, Katarman.
4: Heto ang pinakabago.
5: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
6: Wow! May bago na namang Best Cafe!
4: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
6: Wow! Gusto ko yan!
4: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
6: Nice! Walang asukal!
4: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
6: Pampasexy!
4: Pampamacho! Pampahealthy! At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
6: Perfect!
4: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarket.
7: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
8: Walang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
7: Tama. Red Horse Beer. Sana sulit.
9: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
10: Drink responsibly. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Relax sarap na. Drink responsibly.
11: Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar. Broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo. Ibandera.

Bandera 88.1 Radio Bandera Katarman. Ito ang bagong radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera, tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago at may serbisyo publikong tapos sa puso. Radio Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.

kalibutan, oh my darling Ishka. Bisan ako lagas na, an akun kasing-kasing batanon pa.

ka, karawan na gagbanin akong paghiguma. Sige na, itakon binirubisika, hastaya na

Bibiyas na kagaan, nagising na. Karawta na, inin, akong gugma, may darling iska, kay ako

Kapag walang jowa, makinig ng radyo. Kapag broken-hearted, lakasan ang volume ninyo. At kapag may chismis, ay nako, alam mo na yan. Radyo Bandera Katarman, ang takbuan. Radyo Bandera Katarman.

0: basta balita, basta musika, basta public service. Radyo Bandera. Pilit tinatapatan, ngunit hindi mapantayan. Basta radyo, ibandera mo.
1: Mga impormasyong pangkalusugan, testimonya at patutuon ng ating mga kababayang pwedeng maging kasagutan sa matagal nang iniindang karamdaman. Kasama din ang batian, minsan may kulitan, at kung minsan, may kantahan. Layunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw, sama-sama tayo, walang iwanalin at ating pakinggan ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Ating kilalanin ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito'y binubuo ng 15 sangkap na herba gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa. Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires. Tumutulong gawing normal ang hypertension. Tumutulong na ma-regulate ang blood sugar level. Tumutulong ma-dissolve ang mga tumor gaya ng myoma. Tumutulong mapababa ang nakakaroon ng breast and prostate cancer. Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa sa mga tinatamaan ng arthritis. Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis. Tumutulong din na makontrol ang pag-develop ng liver cirrhosis, HEPA A, HEPA B, pati na ang fatty liver. Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones. Tumutulong din magpababa ng timbang at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan. Dito sa atin sa Quezon, mabibili na ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa mga butika, pharmacy, drugstores, tindahan at mga grocery stores. Basta't laging tatandaan,
2: R-I-S-E,
1: R-I-S-E, Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Nasa kulay dilaw na karton. Ugaliin din ang pakikinig ng programa Tagumpay sa Kalusugan
0: Nationwide.
1: Mga kaibigan, kape lovers, handa na ba kayong magkaroon ng kakaibang kape na siguradong magbibigay ng lakas at kalusugan? Ito ang ating bagong-bagong strong and healthy Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Tama ka dyan, kaibigan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 ay gawa sa 25 pinaghalong mga piling herbal na tunay na nakapagpapaginhawa sa ating katawan, lalo na yung mga taong on the go, kagaya ng mga call center agents, tatay, nanay, kuya, ate, na malimit na sa labas ng bahay at siyang naghahanap buhay para sa pamilya. Mga breadwinners. Tunay nga, ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 ay naglalaman ng mga natural na sangkap tulad ng ginseng, turmeric, mangosteen at iba pa. Nagtataglay rin ito ng natural na antioxidants na tutulong sa pagpapalakas ng ating immune system. Araw-arawin lang ang pagiinom nito at siguradong mas magiging malakas at malusog ka dito. Ito ang perpektong kape na magbibigay sa iyo ng masarap na lasa at dagdag na benepisyo sa inyong kalusugan. Kaya sa mga kapwa-kape lovers, itigil na ang pagiinom ng simpleng kape. Ito na ang oras para simulan ang strong and healthy Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Siguradong hindi ka magsisisi sa sarap at ginhawa na hatid nito. Kaya ano pang hinihintay mo? Simulan na ang pag-inom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 at isama mo na rin ang iyong pamilya at mga kaibigan. Tikman na ang kape na nagbibigay ng singla, ginhawa at malusog na buhay. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Ang kape na may puso sa bawat tasa. Daan sa Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Buhay mo'y mas masaya at malusog. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 ay available na sa mga leading supermarkets, butika, drugstores na malapit sa inyong mga lugar. Kaya huwag palampasin ang pagkakataong ito. Bili na at tikman ang timplang tunay na nakakaginhawa at nakapagpapasigla ng buong pamilya. Tumawag na sa aming kalusugan hotline 0920-929-6657 and 0951-623-0455.
0: Ito na ang programang Tagumpay sa Kalusugan
2: Nationwide.
0: Sa bayang napapakinggan sa iba't ibang himpila ng radyo sa buong Pilipinas. Sa buong Pilipinas. Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products. Testimonya, patotoo, karanasan, maging mga katanungan sa pag-iinom at paggamit ng Rice Herbal Products. Ito na ang inyong lingkod at ang inyong kaagapay sa kalusugan, Kuya Boy.

0: Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan po muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome na naman sa Dibalatutunan Tagumpay sa Kalusugan Nationwide. Napapakinggan Luzon, Visayas at Mindanao. Sa iba't ibang impila ng mga radyo sa buong Pilipinas, maging sa ating namang Facebook page, Rice Coffee Mix, at sa ating namang Facebook account, Rice Coffee. Ano man po ang ginagawa ninyo sa mga oras na ito, mga kaibigan, tara na at magkwentuhan na tayo dito po naman sa ating programa. At din siyempre yan ang ating namang pinagmamalaking Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Rice Plus Herbal Capsule, Rice 3-in-1 Kojic Soup. At siyempre pa mga kaibigan ang ating namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Ano man po ang ginagawa ninyo sa mga oras na ito, mga kaibigan, tara na. Kwentuhan na naman tayo dito po naman sa ating programa. Tawag po sa ating po naman numero 0969-226-9623, mga kaibigan. Yung ating po naman numero na pwede po natin tawagan dito sa ating programa, mga kaibigan. Ito na, buwan-awan ang caller natin sa linya. Hello, magandang kalusugan.
1: Hello, boy.
0: Yes, po.
1: Sinanay Dolores po.
0: Si Nanay Dolores. Okay, Nanay Dolores. Nagkasama po kayo, Nanay Dolores?
1: Yung Tambo, Pamplona.
0: Tambo, Pamplona. Okay, Nanay Dolores. Okay, Nanay Dolores, ilang taon nga po kayo?
1: 75 na.
0: 75. Okay, Nanay, kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee?
1: Ayun, tagal na.
0: Matagal na po, opo.
1: Oo, marami na akong, may lulawis sa tanong.
0: Opo, ano po yun?
1: Hindi ba yun sa nakunan?
0: Nanay, pwedeng-pwede po. Tulong po sa panunumbalik ng kanyang lakas. Yung ating pag-iinom ng ating rice coffee.
1: Mayroon kasi kaming kapitbahay dito, nakunan. Tatanong ko lang kung pwede.
0: Pwede, Nanay. Kasi po, nakakatulong po na maipanumbalik yung kanyang lakas sa pamamagitan ng pag-iinom ng ating rice coffee. Kasi nutrition po yung ating rice coffee, Nanay. Ibig sabihin, kumbaga nabawasan yung kanyang lakas dahil po sa nangyari sa kanya, yung pag-iinom po ng ating rice coffee ay magbibigay po sa kanya ng sapat na nutrisyon para maipanumbalik po naman yung kanyang lakas.
1: Oo, sasabihin ko.
0: Na po. Yun lang po ba?
1: Wala pa bang promo?
0: As of now po, wala pa. Wala pang, kumbaga, ibinibigay na promo ating kumpanya. Pero, hayaan po natin. At baka sa mga susunod na araw, mali natin.
1: Dami ko ng taon.
0: Yes po, Nanay. Alam ko po yun. At marami din po sa atin nagsasabi, nagtatanong sa atin kung meron nga pong ganoon. Pero as of now po, wala pa po, Nanay.
1: Oo, thank you.
0: Okay po.
1: Bye-bye.
0: Sige po, yun lang po ba?
1: Oo, kasi nakapatanong lang siya. Kasi ako kasi nagiinom na. Sabi ko, wala pa kasi akong rinig na siya nakuha ng pwede.
0: Ay, see.
1: Ako, sabi ko.
0: Opo. Sana po ay may pagpatuloy natin yung pag-iinom ng ating rice coffee, Nanay, ha?
1: Oo, palagi. Palagi. Dami ko na lang kaon ko nagpatanong ako kung
0: Yes. Sino-sino pa yung mga umiinom ng ating rice coffee bukod po sa inyo? Diyan sa bahay po ninyo?
1: Ay, yung anak ko.
0: Yung anak po ninyo.
1: Yung 42 years old, walang asawa.
0: Mm-hmm.
1: Yun ang kasama ko sa bahay. Siya umiinom na din.
0: Mm-hmm.
1: Nagtatrabaho siya sa UMA, nag-prepare, nag-ganong trabaho, wala man siyang trabaho ng permanente.
0: Mm-hmm.
1: Sabi ko, mag-ipong kanya, no, at malakas siya, pampalakas, kahit hindi ka na mag-vitamin.
0: Tama po yun.
1: Kasi minsan, nag-iinom din siya ng ala, pag nababarkada.
0: Iwasan na natin yun, kung sakaling, kung pwedeng maiwasan yun, kasi alam naman natin yung masamang epekto nun sa ating kalusugan. So, iwasan natin yun, yung mga bagay na yun. Diba?
1: Oo.
0: Diba?
1: Siya lang pinapagalitan po.
0: Mm-mm. Sige po.
1: Tapos sabi niya, nagiinom naman ako ng rice coffee.
0: Opo. Sige po, Nanay. Maraming salamat po sa inyo.
1: Thank you very much
0: po. At mag-iingat po kayo. God bless po, Nanay.
1: Good day.
0: Thank you very much po. Maraming salamat. Bye-bye.

Tawag po ngayon sa ating namang numero 0969-226-9623, mga kaibigan. Yung ating namang numero na pwede po ninyong tawagan dito po naman sa ating programa, mga kaibigan. Tawag-tawag po ngayon, mga

Shoutout pa rin sa lahat ng mga nakaandabi sa atin, yung mga nagtatanong din sa atin. Napakarami po mga mensahe. At halos hindi po namin maubos na ma-replyan lahat ng mga text message po ninyo, mga kaibigan. Sa dami po ninyo! At talagang napupuno po yung ating inbox, mga kaibigan, dahil po naman sa dami po naman ng mga mensaheng pinapaabot po ninyo. At maraming salamat po doon sa lahat ng mga nagbibigay na kanilang mga patotoo through text message. Yung mga nagtatanong, nasasagutan po natin. Maraming salamat po sa inyo. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan. Hello, magandang kalusugan. Hello? Nawala. Tawag po mga kaibigan, 0969.

Tawag po ngayon, mga kaibigan, 0969-226-9623, mga kaibigan, yung ating po namang numero na pwede po ninyong tawagan dito sa ating programa. Again, 0969-226-9623, mga kaibigan, yung ating po namang numero na pwede po ninyong tawagan dito sa ating programa, mga kaibigan. Itawag nyo na po, mga kaibigan, sa ating po namang linya para po tayo po yung magkakwentuhan, magkausap po tayo sa inyo po namang mga agam-agam, ang inyo po namang mga nais na malaman dito po naman sa ating programa, mga kaibigan, patungkol po sa inyong mga katanungan, patungkol po naman sa ating programa, mga kaibigan. Dili kayo mga testimonya, mga patotoo na nais po ninyong maibahagi po naman dito sa ating programa at sa ating po naman mga tagapakinig, mga kaibigan.

Siyempre pa mga kaibigan, sa lahat po naman ng mga nagtatanong. Kung saan po mabibili yung ating rice coffee in general po kasi mga kaibigan, ano po, para po sa lahat ng mga nagiginig sa atin, makakabili po tayo ng ating po namang rice coffee sa mga butika, mga pharmacy, drugstores, tindahan, grocery stores, dyan po sa inyo po namang mga lugar mga kaibigan. Kahit po mga kaibigan sa

Sa mga stalls, mga kaibigan, sa inyo po namang mga lugar, available po yung mga yung ating po namang rice coffee, mga kaibigan. Lagi lang po natin tatandaan, yung lagi ko pong sinasabi sa inyo, sa paghahanap po ng ating rice coffee po, mga kaibigan, na hanapin po natin yung tamang spelling ng ating rice coffee, R-I-S-E. Nasa kulay gintong dilaw na karton po yung ating rice coffee kasi po hindi po ito bigas, mga kaibigan. So again, nasa kulay gintong dilaw na karton po, mga kaibigan.

Siyempre ba, mga kaibigan, hanapin po yung kulay gintong dilaw na karton. Huwag po kayong magkakamali, mga kaibigan. Lagi ko po itong sinasabi po sa inyo dahil mangilan-gilan pa rin sa ating mga kababayan na nagkakamali po naman sa paghahanap ng ating rice coffee. Nakakalungkot yun dahil nga po ay doon po sa mga ano, sa mga bago pa lang po na iinom ng ating rice coffee, nagkakataon po, mga kaibigan, na nagkakamali doon po sa mga nabibili po nila na ating rice coffee. Eh, ang tendency po, mga kaibigan, dahil nagkamali, hindi na po uulit. Hindi na po mawawala na po yung chance na magkaroon po ng magandang kalusugan. Yun po yung kinakalungkot namin dito. Dahil alam kong marami po tayo mga iniindang karamdaman. Lalong-lalo na yung mga senior citizens, yung ating mga kababayan na mga lolo at lola. Na, kumbaga, sabi nga natin, nagtitake ng risk para po naman lumabas ng kanilang mga bahay, pumunta sa mga butika, mga pharmacy, at mali pa yung mabibili po namang mga produkto. Mali yung mabibiling rice coffee, mga kaibigan. Kaya nakakaawa po yun. Dahil yun nga po, nasasayang yung kanila po namang effort at the same time, yung

kanila po namang pera na sasayang. Kaya lagi po nating tatandaan sa mga bago pa lang na iinom ng ating rice coffee at maghahanap po nito mga kaibigan. Hanapin po natin yung tamang spelling ng ating rice coffee, R-I-S-E. Nasa kulay gintong dilaw na karton po yan nakalagay mga kaibigan. At siyan po mga kaibigan ay ang spelling po ng ating rice sa ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay R-I-S-E. Diyan po sa karton yun mga kaibigan, makikita po ninyo yung picture po ng isang cup ng kape na meron pong parang dalawang hotdog na katabi, pero hindi po yan hotdog, yan po ay buamera. Isa po sa mga sangkap ng ating po namang rice coffee. Kung bakit po ito napakabisa at napakagaling para po naman sa ating lahat. Sabi dito, Kuya Boy, lagi pong nasakit yung likod ko. Kaya po ba ito ng rice coffee? Nako, marami na po tayo mga testimonya patungkol dyan. Yung mga sakit-sakit sa katawan, yung mga kasukasuan po natin ay natutulungan po ng ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Base po sa datos, mga kaibigan, ano po? Tinatayang humigit kumulang 1 milyong Pilipino yung nakakaranas po naman ng pananakit sa likod o yung back pain. So, hindi po kayo nag-iisa. Ayon po sa pag-aaral po, ang back pain po ay isa ring pangunahing dahilan kung bakit nakakaliban sa trabaho yung karamihan sa mga manggagawa o mga empleyadong Pilipino. Kapag may back pain po kasi maaaring makaranas ng dagdag na pananakit sa gulugod, kalamnan o yung nerves po sa likod. Diba? Karaniwan po mga kaibigan na nagkakaroon po nito sapagkat maaaring may pamamaga, pagkapilay o kaya masyadong pagkabatak po sa likod dahil po naman sa mga mabibigat na mga trabaho. Ang kadalasan pong naapektuhan po ng back pain ay yung mga nasa edad 30 pataas. Subalit maaaring po itong maapektuhan yung mga kabataan dahil nga po sa sobrang timbang o kaya naman maling postura. Bukod po sa mga ito, nagkakaroon din ng masakit na likod kapag mali yung posisyon ng pagtulog, mali yung paraan ng pagbubuhat, masyadong pagod, nagka-injury o na-aksidente o may ibang karamdaman. Marami pang ibang dahilan mga kaibigan kung bakit nananakit po yung likod ng isang tao. Nakakatulong po yung araw-araw na pag-iinom ng ating rice coffee. Dahil po mga kaibigan, kung yan po ay dahil po sa karamdaman po mga kaibigan, dahil nananakit po yung likod po ninyo, matutulungan po yan ng ating rice coffee mga kaibigan. Basta tuloy-tuloy lang yung pag-iinom po ng ating rice coffee mga kaibigan. Araw-arawin lang po natin yung pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. At na naririnig naman po ninyo dito sa ating programa ang napakarami po mga testimonya, mga patotoo ng ating mga kababayan na nagpapatunay ng bisa at galing po ng ating rice coffee. Napakarami po sa ating po naman mga kababayan kasi all over the Philippines mga kaibigan tayo pinapapakinggan. Ano po? Napapakinggan po tayo Luzon, Visayas at Mindanao.

masasabi po natin na talagang yan pong uri ng problema po ninyo sa inyong kalusugan ay matutulungan po ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. Again, tuloy-tuloy lang po yung pag-iinom dapat ng ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. Dahil dyan po yung masasabi natin na yung ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1 ay mabisang-mabisa po sa ganyan pong uri ng mga karamdaman. At hindi lang po yan mga kaibigan, halos po lahat ng mga karamdaman ano po na iniinda po natin mga kaibigan ay natutulungan po ng ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1 mga kaibigan. Pwede tayong tumawag para po ay magkaroon tayo ng pagkakataon na magkakwentuhan tayo dito po naman sa ating programa. At the same time po mga kaibigan, ma-share po ninyo yung inyo po naman mga katanungan dito po naman sa ating programa. 0969-226-9623 mga kaibigan, yung ating po namang numero na pwede po natin tawagan dito po naman sa ating programa mga kaibigan.

Tawag po kayo mga kaibigan sa 0-9-6-9-2-2-6-9-6-2-3 mga kaibigan. Yung adi po namang numero na pwede po ninyong tawagan dito po naman sa ating programa. At magkaroon po ng pagkakataon mga kaibigan na tayo po'y makapagkwentuhan dito po sa ating palatuntunan.

Marami pong uri, mga kaibigan, yung sakit sa likod. Nandiyan po yung acute back pain. Kapag sinabi pong acute kasi, mga kaibigan, ay ito po ay short term o mabilis lamang. Sa uri po ng back pain na ito, ang pasyente po ay nakakaranas ng pananakit ng likod na hindi tatagal ng mahigit sa isang buwan. Opo. Tama po yung narinig po ninyo. Ang nararamdaman pong pananakit ay kadalasang biglaan. Bukod po dito, ang pananakit ng likod ay posibleng pong may halong hapdi o kaya naman ay pakiramdam na parang sinasaksak o yung tinutusok po, mga kaibigan. Ang isa po, mga kaibigan, na uri ay yung chronic back pain. Ang chronic back pain naman po ay kabaligtaran ng acute back pain, mga kaibigan. Sa uri ng back pain na ito, mga kaibigan, kadalasan ito po ay tumatagal ng mahigit sa 3 buwan. Sa mga malalang kaso naman po, tumatagal ito ng habang buhay. Bukod dito po, ang sakit na nararamdaman ay hindi biglaan. Sa halip po ay nag-uumpisa sa kadamtamang sakit hanggang ito po ay maging mas masakit kinalaunan, mga kaibigan.

Ang isa na naman po, isa pong uri din mga kaibigan ay yung subacute back pain. Ang subacute back pain naman po ay nasa pagitan ng acute at chronic. Sa uri po ng back pain na ito, ang pasyente po ay nakakaranas ng pananakit ng likod na hindi hihigit sa 3 buwan. Ayun po mga kaibigan ha. Sana po ay naintindihan po ninyo yung pinag-uusapan po natin. Ibig ko pong sabihin mga kaibigan,

Ang inyo po mga katanungan dito po naman sa ating programa ay pinipilit po nating masagutan sa abot po ng ating kakayahan, sa abot po ng ating po namang mga nababasa na dadaanan po naman sa pananaliksik po natin.

0: Kaya ugaliin lang po mga kaibigan ang pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. May humahabol. Hello, magandang kalusugan. Nawala din. Okay. Sige po. Anyway, paalam na po ang inyong likod mga kaibigan. Maraming salamat po naman sa inyo. Thank you very much po naman sa lahat ng mga tumutok po naman sa atin. Again, sa muli po naman na pagsasama-sama natin sa ating malatutunan tagumpay sa kalusugan nationwide. Sa kalam po ng ating mga kasama na mga punong abala, ito po naman ang inyong lingkod. Ako po naman si Kuya Boy. Lagi po namin sinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat. Bye-bye. Ingat. God bless.
1: Ang madamdaming testimonya ng ating kababayan na nagbabago sa kanyang buhay.
2: Sa muli pa Batangas, 27 po. Ako po yung nag-take sa inyo. Man ako po yung may dalawang bukol sa magkabila ang dibdib. Bone cancer na po yun. Lumaki po siya ng lumaki, Kuya Boy. Tapos nung tinuloy-tuloy ko sa pag-inom, nung abutan ng isang buwan na hindi na iniinom ko yung rice coffee, nagpatikat po ako sa rice coffee, Kuya Boy. Bumalik po ako sa doktor ko. Tapos yun, na ano ko na lalit po yung bukol ko sa magkabila. Nagpasalamat ako sa Panginoon. Pag-uwi ko ng bahay, tuloy-tuloy pa rin ako ng Panginoon ng Panginoon na rice coffee. Hanggang ngayon, Kuya Boy, sa awa ng Panginoon, naka 65 boxes na po ako ng rice coffee. Sa awa po ng Diyos, Kuya Boy, malaking himala po. At nagpapasalamat ako sa Panginoon sa inyong programa at sa inyo, Kuya Boy, sa magandang resulta ng dahil sa pag-inom ko ng rice coffee na nawala po yung dalawang buko ko sa magkabilaan kong dingin.
1: Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. Available na nationwide.
3: Balita at musika pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera. The news, news and music station of Radyo Bandera Network. Radyo Bandera. Sumasahing papawin na may nangingibabaw na lakas. Radyo Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayan. Bandera. Sa pagbabalita, ihahati ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo at walang kinikiligan sa impormasyon. May malawak na talakaya. Ang mga programang hatid ay kaalaman sa komentaryo, matalinong hinihimay at iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko. Balanseng tinitimba para sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo, mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, maglilingkod sa inyo ng tapa at serbisyong totoo. Radyo Bandera.
4: Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix. Di may isang cup ng mangosteen, green coffee bean, Kasinia Cambogia, Ampalaya, green tea, Cuyabano, ginseng, psyllium husk, spirulina, kag vitamin C na makapaayo sa atong lawas. Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix. BFAD approved. Ang healthiest coffee today. Ang Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix. Maayo para sa may mga ubo, hilana, sakit sa tuhod, hypertension, diabetes, cancer, kag madawo pang mga balatian sa lawas. Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix. BFAD approved.
5: Each one of us deserves a relaxing home, not a lonely home. Boring din naman kasi, di ba? It needs love, space, and feel at peace. Now make it your own, make it your home. That Home Appliances and Furniture has different brands. Everest, Summit, Fujidenzo, Sharp, LG, Philips, Haier, Maybe, Hyundai, Whirlpool, Electrolux, Voyager, Sakura, Hexatron, Jufon, Camel, and Dastron. Not only that, kinds of appliances are also available. Refrigerator, freezer, chest and upright, air conditioning, window on the split type, smart and Google TV, washing machine, spin dryer, water dispenser, speaker, amplifiers, mattress foam, and spring bed. Good news din para sa lahat, dahil meron silang promo sales every month, up to 25% off on selected units. They also offer installment plan, lowest monthly installment, monthly rebate, birthday rebate, and loyalty discount. Imagine if you buy more from That Home Appliances and Furniture, surely you can have an amazing home, cozy home, relaxing, and inviting. So what are you waiting for? Start transforming your house into a home today with our wide selection of high-quality home appliances and furniture, because home appliances and furniture don't just make your home beautiful, they make it more than a home. Come and visit That Home Appliances and Furniture, located at Barangay Sampaguita Poblacion, Katarman, Northern Samar, beside BTI office. They also have branches in Burungan and Katbalogan. That Home Appliances and Furniture. Make it your own. Make it your home.
6: Gandang natural. GN. Gandang natural skin germ fighting action and skin

0: Coffee 18-in-1 Choco Milk. Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk.
1: Po si Emeline Castillo, nakatira sa Langiden, Abra, businesswoman. Busy akong nakatutok sa aking negosyo at laging pagod, stress at nanghihinag po. Nadiskubre ko ang Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk at guminhawa ang pakiramdam.
2: Ito ay mabibili sa mga nangungunang supermarket, botika at sa mga suking tindahan.
3: Doc Herbal Coffee 9-in-1, mas pinalakas, mas pinabisa, mas lalong pinasarap.
4: Bro, ang lakas mo ngayon ah. Oo naman, syempre, naka-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ako.
3: Ang kape na may sangkap na purple corn, stevia, moringa, barley, mangosteen, guyabano at turmeric na nakapaglalakas ng ating immune system para malabanan ang iba't ibang klase ng sakit at karamdaman. Kahit anong klaseng sakit, kahit anong klaseng karamdaman, mag-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ka na. Doc Herbal Coffee 9-in-1. Gamitin din ang Doc Herbal Capsule, Doc Super Gold Vitamin C at Doc Liniment Oil. Mabibili sa ating mga suking tindahan at pharmacy. Available din sa Shopee at Lazada.
5: Sa radyo, ibandera mo!
6: May ganap sa Sari-Sari Store ng anak ni Ate Amelia Imperial.
7: Ako po si Amelia Imperial, 76 years old, ng Tamayo, Santa Cruz Marindo. Simula po na magkaroon ng tindahan ng anak ko at magtinda siya ng Mart Cafe, ay doon na rin po ako nagsimulang umino. Dati po, pag umino ako ng ibang klase ng kape, ay medyo nagpapansipit po yung aking puso. Pero magsimula po ako uminom ng Mart Cafe, brown rice coffee, ay hindi na po. Mga kasama, mga kaibigan, dito na po kayo bumili sa tinda ng aking anak na si Abby Imperial, Masangkay, Mart Cafe, Brown Rice Coffee. Maganda po ito sa katawan.
6: Ang Mart Cafe, Brown Rice Coffee, Creamy 10-in-1 Plus 1 Coffee Mix ay mabibili mo na sa mga sari-sari stores, supermarkets, groceries, butika at drug stores dito sa inyong lugar.
8: Mga katropa, inid na ba kayo sa tag-araw? Huwag nang magpahuli sa summer promo ng The Vintage Vision International. The Vintage Vision International. Sa halagang 499 pesos lang, may single or double vision ordinary lens plus frame ka na. Sa 799 pesos lang, para sa single vision multi-coated lens plus frame, protektado ang mata mo sa glare. At syempre, sa halagang 1,499 pesos naman, para sa single vision photochromic lens plus frame, nag-a-adjust sa liwanag para sa mas malinaw na tanaw. At eto pa, may free code A frame ka! At syempre, may bonus ka pa! Bili lang ng worth 3,500 pesos sa isang resibo, may libreng reading o fashion sunglasses ka pa. Huwag nang magpahuli. Punta na sa The Vintage Vision International, located at Gaisano Grand Mall, Katarman, at magpa-style ng malinaw at protektado. The Vintage Vision International. Malinaw sa kalidad, panalo sa presyo. The Vintage Vision International.

Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar. Broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo.

0: Bandera
1: 88.1 Radio Bandera Katarman. Ito ang bagong radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong taos sa puso. Radio Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.

vida at musika pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, the news and music station of Radyo Bandera Network. Radyo Bandera, sumasahing papawid na may nangingibabaw na lakas. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag. Bandera, sa pagbabalita, ihahati ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo at walang tinikiligan sa impormasyon. May malawak na talakaya at mga programang hatid ay kaalaman sa komentaryo. Matalinong hinihimay at iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko. Balanseng tinitimbara sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo, mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, maglilingkod sa inyo ng tapa at serbisyong totoo. Radyo Bandera.

0: Smart Choco. Chocolate nam-nam, healthy sa katawan.
1: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
2: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
3: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
4: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
5: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
6: Mga higala, ani-ana ang the most healthy coffee. Best source of antioxidants, natural, herbal, pinakalamian nga kape. Bugtong kape nga dunay vitamin C, nagkakusog, ug nagkadaghan ang nagasalig sa Amigos 15-in-1 Skinic Herbal Coffee Mix. FDA approved kini, ug halal approved.
7: Ang Amigos Herbal Coffee Mix kay adunay 15 ka-active ingredients. Sama sa mangustin, green coffee bean, Garcinia Cambogia, Ampalaya, green tea, Riabano, ginseng, psyllium husk, spirulina, stevia, vitamin C, L-carnitine, collagen, non-dairy creamer, ug ang kape nga mo'y nagkumplito sa 15-in-1 ug no cholesterol kini.
6: Ang Amigos Herbal Coffee makatabang sa ubo, hilana, kapoy, pasmo, ulcer, arthritis, sakit sa tuhod, hyper, diabetes, cancer, sakit sa kasing-kasing, high blood, limtanon, UTI, sakit sa ulo, anemic, hubak, lisod kalibang, sipon, sakit sa kidney, sakit sa hawak, sakit ni tatay ug ni nanay ug daghan pa. Ang Amigos Coffee kay walay membership fee kay direct selling kini.
8: Para sa dugang nga impormasyon, bisitaha ang Angel Siason nga Facebook account
6: o kontak sa 0927-008-8889. 0927-008-8889. Ambigos 15-in-1 Skinic Herbal Coffee Mix.
9: Halina dito sa Easy and Dry Goods Store.
10: Naghahanap ka ba ng dekalidad na uniforme, polo shirt at t-shirt para sa paaralan, opisina, negosyo o organisasyon? Huwag nang maghanap pa sa iba. ECR Dry Goods Store ang iyong maaasahang tindahan para sa dekalidad na kasuotan at iba pang pangangailangan. Available ang mga kilalang brand tulad ng Softex, Blue Corner at Lifeline para sa mga uniforme, polo shirt at t-shirt. Naghahanap din ba ng matibay at komportabling tsinelas? Narito ang mga paboritong brand: Spartan, Beachwalk, Islander, Nanyang at marami pang iba. Wholesale man or retail, siguradong makakabili ka ng dekalidad na produkto sa abot kayang presyo.
11: ECR Dry Goods Store.
10: Tumatanggap din kami ng customized at pre-printed na t-shirt at polo shirt para sa mga paaralan, opisina, reunion, organisasyon, negosyo at iba pang special na okasyon. Para sa mga katanungan at orders, tumawag o mag-text sa 0963-085-5979, 0926-994-0041. Bisitahin din ang aming Facebook page, ACR Dry Goods. Matatagpuan ang aming branch sa Door 1 Katarman Commercial Complex, Jacinto Street, Barangay Poblacion, Nara, Katarman, Northern Samar. Mayroon din kaming branch sa Barangay UAP Zone 2, Raspado Boarding House.
11: ACR Dry Goods Store.
10: ACR Dry Goods Store. Di kalidad na produkto, abot kayang presyo at serbisyong maaasahan. ACR Dry Goods Store. Kalidad na hanap mo, presyo na abot mo. ACR Dry Goods Store.

0: Isa na namang nanay, natulungan ng pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
1: Noong kasi meron akong maintenance, talagang ano ko sa doktor. Noong hindi pa kumainom ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule, hindi ako nakakatulog normal. Ngayon, pakainom ko pa ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule. Mabuti na ang pagtulog ko. Kaya iniinom ko sabay sila pagkatapos kang isa, yun na naman isa iniinom ko. Normal na ang pagtulog ko.
0: Kung hirap din sa ganyang kalagayan, simulan na ang pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 at ng ating Rice Plus Herbal Capsule.
2: Ikaw ba ay nanay na naghahanap ng ligtas at maayos at abot-kayang lugar para sa panganganak? Dito ka na sa St. Magella Birthing Home, ang balay paanakan ng masa. Sila po ay nag-aalok ng libreng paanak at bukas 24 oras handang tumulong anumang oras, araw man o gabi. Ang St. Magella Birthing Home ay masusumpungan sa Marco Street, Barangay Sampaguita, Katarman, Northern Samar, katabi lang ng Purple Yam. Ang St. Magella Birthing Home ay accredited ng DOH at PhilHealth, kaya sigurado at protektado ka. Mga serbisyong inaalok: Normal Spontaneous Delivery or NST, Prenatal Checkup, Postnatal Checkup, Family Planning, or Birthing. Sila din po ay tumatanggap ng PhilHealth at Indigent Patient. Kaya saan ka pa? Dito na sa St. Magella Birthing Home, para sa bawat ina at para sa bawat bagong buhay. Kaya safe ka dito.
3: 88.1 Radio Bandera, Katarman.
4: Heto ang pinakabago.
5: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
6: Wow! May bago na namang Best Cafe!
4: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
6: Wow! Gusto ko yan!
4: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
6: Nice! Walang asukal!
4: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
6: Pampasexy!
4: Pampamacho!
6: Pampahealthy!
4: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
6: Perfect!
4: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarket.
7: Red Horse Beer in Uman Wisdom.
8: Walang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
7: Tama! Red Horse Beer. Sana sulit.
9: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
10: Drink response.
11: Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Relax sarap na. Drink responsibly.
12: Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar. Broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo. Ibang

0: Bandera
1: 88.1 Radio Bandera Katarman. Ito ang bagong radio, radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera, tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago at may serbisyo publikong taho sa puso. Radio Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.

banda at musika pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, the news and music station of Radyo Bandera Network. Radyo Bandera, sumasahim papawid na may nangingibabaw na lakas. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag. Bandera, sa pagbabalita, ihahati ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo at walang tinikiligan sa impormasyon. May malawak na talakaya at mga programang hatid ay kaalaman sa komentaryo. Matalinong hinihimay at iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko. Balanseng tinitimbara sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo, mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, maglilingkod sa inyo ng tapa at serbisyong totoo. Radyo Bandera.

0: Smart Choco. Chocolate nam-nam, healthy sa katawan.
1: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
2: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
3: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
4: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
5: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
6: Mga higala, ani-ana ang the most healthy coffee. Best source of antioxidants, natural, herbal, pinakalamian nga kape. Bugtong kape nga dunay vitamin C, nagkakusog, ug nagkadaghan ang nagasalig sa Amigos 15-in-1 Skinic Herbal Coffee Mix. FDA approved kini, ug halal approved.
7: Ang Amigos Herbal Coffee Mix kay adunay 15 ka-active ingredients. Sama sa mangustin, green coffee bean, Garcinia Cambogia, Ampalaya, green tea, Riabano, ginseng, psyllium husk, spirulina, stevia, vitamin C, L-carnitine, collagen, non-dairy creamer, ug ang kape nga mo ay nagkumplito sa 15-in-1 ug no cholesterol kini.
6: Ang Amigos Herbal Coffee makatabang sa ubo, hilana, kapoy, pasmo, ulcer, arthritis, sakit sa tuhod, hyper, diabetes, cancer, sakit sa kasing-kasing, high blood, limtanon, UTI, sakit sa ulo, anemic, hubak, lisod kalibang, sipon, sakit sa kidney, sakit sa hawak, sakit ni tatay ug ni nanay ug daghan pa. Ang Amigos Coffee kay walay membership fee kay direct selling kini.
8: Para sa dugang nga impormasyon, bisitaha ang Angel Siason nga Facebook account
6: o kontak sa 0927-008-8889. 0927-008-8889. Ambigos 15-in-1 Skinic Herbal Coffee Mix.
9: Halina dito sa Easy and Dry Goods Store.
10: Naghahanap ka ba ng dekalidad na uniforme, polo shirt at t-shirt para sa paaralan, opisina, negosyo o organisasyon? Huwag nang maghanap pa sa iba. ECR Dry Goods Store ang iyong maaasahang tindahan para sa dekalidad na kasuotan at iba pang pangangailangan. Available ang mga kilalang brand tulad ng Softex, Blue Corner at Lifeline para sa mga uniforme, polo shirt at t-shirt. Naghahanap din ba ng matibay at komportabling tsinelas? Narito ang mga paboritong brand: Spartan, Beachwalk, Islander, Nanyang at marami pang iba. Wholesale man or retail, siguradong makakabili ka ng dekalidad na produkto sa abot kayang presyo.
11: ECR Dry Goods Store.
10: Tumatanggap din kami ng customized at pre-printed na t-shirt at polo shirt para sa mga paaralan, opisina, reunion, organisasyon,

0: negosyo at iba pang special na okasyon. Para sa mga katanungan at orders, tumawag o mag-text sa 0963-085-5979, 0926-994-0041. Bisitahin din ang aming Facebook page, ACR Dry Goods. Matatagpuan ang aming branch sa Door 1 Katarman Commercial Complex, Jacinto Street, Barangay Poblacion, Nara, Katarman, Northern Samar. Mayroon din kaming branch sa Barangay UAP Zone 2, Raspado Boarding House.
1: ACR Dry Goods Store.
0: ACR Dry Goods Store. Di kalidad na produkto, abot kayang presyo at serbisyong maaasahan. ACR Dry Goods Store. Kalidad na hanap mo, presyo na abot mo. ACR Dry Goods Store. Good.

0: Isa na namang nanay, natulungan ng pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
1: Noong kasi meron akong maintenance, talagang ano ko sa doktor. Noong hindi pa kumainom ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule, hindi ako nakakatulog normal. Ngayon, pakainom ko pa ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule, mabuti na ang pagtulog ko. Kaya iniinom ko sabay sila pagkatapos kang isa, yun na naman isa yung iniinom ko. Normal na ang pagtulog ko.
0: Kung hirap din sa ganyang kalagayan, simulan na ang pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 at ng ating Rice Plus Herbal Capsule.
2: Ikaw ba ay nanay na naghahanap ng ligtas at maayos at abot-kayang lugar para sa panganganak? Dito ka na sa St. Magella Birthing Home, ang balay paanakan ng masa. Sila po ay nag-aalok ng libreng paanak at bukas 24 oras handang tumulong anumang oras, araw man o gabi. Ang St. Magella Birthing Home ay masusumpungan sa Marco Street, Barangay Sampaguita, Katarman, Northern Samar, katabi lang ng Purple Yam. Ang St. Magella Birthing Home ay accredited ng DOH at PhilHealth, kaya sigurado at protektado ka. Mga serbisyong inaalok: Normal Spontaneous Delivery or NST, Prenatal Checkup, Postnatal Checkup, Family Planning, or Birthing. Sila din po ay tumatanggap ng PhilHealth at Indigent Patient. Kaya saan ka pa? Dito na sa St. Magella Birthing Home, para sa bawat ina at para sa bawat bagong buhay. Kaya safe ka dito.
3: 88.1 Radio Bandera, Katarman.
4: Heto ang pinakabago.
5: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
6: Wow! May bago na namang Best Cafe!
4: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
6: Wow! Gusto ko yan!
4: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
6: Nice! Walang asukal!
4: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
6: Pampasexy!
4: Pampamacho!
6: Pampahealthy!
4: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
6: Perfect!
4: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mapibili sa mga butika at supermarket.
7: Red Horse Beer in Uman Wisdom.
8: Walang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
7: Tama! Red Horse Beer. Sana sulit.
9: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
10: Drink response.
11: Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Relax sarap na. Drink responsibly.
12: Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar. Broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo. Ibandera!

0: Bandera
1: 88.1 Radio Bandera Katarman. Ito ang bagong radio, radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera, tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago at may serbisyo publikong taho sa puso. Radio Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.

vida at musika pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, the news and music station of Radyo Bandera Network. Radyo Bandera, sumasahim papawid na may nangingibabaw na lakas. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag. Bandera, sa pagbabalita, ihahati ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo at walang tinikiligan sa impormasyon. May malawak na talakaya at mga programang hatid ay kaalaman sa komentaryo. Matalinong hinihimay, iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko. Balansing tinitimbara sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo, mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, maglilingkod sa inyo ng tapat at serbisyong totoo. Radyo Bandera.

0: my chocolates.
1: My Choco, chocolate nam-nam, healthy sa katawan.
2: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
3: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
4: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
5: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
6: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
7: Mga higala, ani ana ang the most healthy coffee. Best source of antioxidants, natural, herbal, pinakalamian nga kape. Bugtong kape nga dunay vitamin C, nagkakusog, ug nagkadaghan ang nagasalig sa Amigos 15-in-1 Skinic Herbal Coffee Mix. FDA approved kini, ug halal approved.
8: Ang Amigos Herbal Coffee Mix kay adunay 15 ka-active ingredients. Sama sa mangustin, green coffee bean, Garcinia Cambogia, Ampalaya, green tea, guayabano, ginseng, psyllium husk, spirulina, stevia, vitamin C, L-carnitine, collagen, non-dairy creamer, ug ang kape nga mo'y nagkumplito sa 15-in-1 ug no cholesterol kini.
7: Ang Amigos Herbal Coffee makatabang sa ubo, hilana, kapoy, pasmo, ulcer, arthritis, sakit sa tuhod, hyper, diabetes, cancer, sakit sa kasing-kasing, high blood, limtanon, UTI, sakit sa ulo, anemic, hubak, lisod kalibang, sipon, sakit sa kidney, sakit sa hawak, sakit ni tatay ug ni nanay ug daghan pa. Ang Amigos Coffee kay walay membership fee kay direct selling kini.
9: Para sa dugang nga impormasyon, bisitaha ang Angel Siason nga Facebook account
7: o contact sa 0927-008-8889. 0927-008-8889. Ambigos 15-in-1 Skinic Herbal Coffee Mix.
10: Halina dito sa Easy a Dry Goods Store.
11: Naghahanap ka ba ng dekalidad na uniforme, polo shirt at t-shirt para sa paaralan, opisina, negosyo o organisasyon? Huwag nang maghanap pa sa iba. ECR Dry Goods Store ang iyong maaasahang tindahan para sa dekalidad na kasuotan at iba pang pangangailangan. Available ang mga kilalang brand tulad ng Softex, Blue Corner at Lifeline para sa mga uniforme, polo shirt at t-shirt. Naghahanap din ba ng matibay at komportabling tsinelas? Narito ang mga paboritong brand: Spartan, Beachwalk, Islander, Nanyang at marami pang iba. Wholesale man o retail, siguradong makakabili ka ng dekalidad na produkto sa abot kayang presyo.
12: ECR Dry Goods Store.
11: Tumatanggap din kami ng customized at pre-printed na t-shirt at polo shirt para sa mga paaralan, opisina, reunion, organisasyon, negosyo at iba pang special na okasyon. Para sa mga katanungan at orders, tumawag o mag-text sa 0963-085-5979, 0926-994-0041. Bisitahin din ang aming Facebook page, ACR Dry Goods. Matatagpuan ang aming branch, Door 1 Catarman Commercial Complex, Jacinto Street, Barangay Poblacion, Nara, Catarman, Northern Samar. Mayroon din kaming branch sa Barangay UAP Zone 2, Raspado Boarding House.
12: ACR Dry Goods Store.
11: ACR Dry Goods Store. Dekalidad na produkto, abot kayang presyo at serbisyong maaasahan.

0: isa na namang nanay, natulungan ng pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
1: Noong kasi meron akong maintenance, talagang ano ko sa doktor. Noong hindi pa kumainom ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule, hindi ako nakakatulog normal. Ngayon, pakainom ko pa ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule, mabuti na ang pagtulog ko. Kaya iniinom ko sabay sila pagkatapos kang isa, yun na naman isa iniinom ko. Normal na ang pagtulog ko.
0: Kung hirap din sa ganyang kalagayan, simulan na ang pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 at ng ating Rice Plus Herbal Capsule.
2: Ikaw ba ay nanay na naghahanap ng ligtas at maayos at abot-kayang lugar para sa panganganak? Dito ka na sa St. Magella Birthing Home, ang balay paanakan ng masa. Sila po ay nag-aalok ng libreng paanak at bukas 24 oras handang tumulong anumang oras, araw man o gabi. Ang St. Magella Birthing Home ay masusumpungan sa Marco Street, Barangay Sampaguita, Katarman, Northern Samar, katabi lang ng Purple Yam. Ang St. Magella Birthing Home ay accredited ng DOH at PhilHealth, kaya sigurado at protektado ka. Mga serbisyong inaalok: Normal Spontaneous Delivery or NST, Prenatal Checkup, Postnatal Checkup, Family Planning, or Birthing. Sila din po ay tumatanggap ng PhilHealth at Indigent Patient. Kaya saan ka pa? Dito na sa St. Magella Birthing Home, para sa bawat ina at para sa bawat bagong buhay. Kaya safe ka dito.
3: 88.1 Radio Bandera, Katarman.
4: Heto ang pinakabago.
5: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
6: Wow! May bago na namang Best Cafe!
4: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
6: Wow! Gusto ko yan!
4: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
6: Nice! Walang asukal!
4: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
6: Pampasensi!
4: Pampamacho!
6: Pampahealthy!
4: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
6: Perfect!
4: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mapibili sa mga butika at supermarket.
7: Red Horse Beer in Uman Wisdom.
8: Walang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
7: Tama! Red Horse Beer. Sana sulit.
9: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
10: Drink responsibly.
11: Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Relax sarap na. Drink responsibly.
12: Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar. Broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo. Ibandera!

0: Bandera 88.1 Radio Bandera Katarman. Ito ang bagong radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radio Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.
1: Folk, rock, and country. Twilight Express.

0: Coffee 18-in-1 Choco Milk. Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk.
1: Po si Emeline Castillo, nakatira sa Langiden, Abra, businesswoman. Busy akong nakatutok sa aking negosyo at laging pagod, stress at nanghihinap po. Nadiskubre ko ang Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk at guminhawa ang pakiramdam.
2: Ito ay mabibili sa mga nangungunang supermarket, botika at sa mga suking tindahan.
3: Doc Herbal Coffee 9-in-1, mas pinalakas, mas pinabisa, mas lalong pinasarap.
4: Bro, ang lakas mo ngayon ah. Oo naman, syempre. Naka-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ako.
3: Ang kape na may sangkap na purple corn, stevia, moringa, barley, mangosteen, guyabano at turmeric na nakapaglalakas ng ating immune system para malabanan ang iba't ibang klase ng sakit at karamdaman. Kahit anong klaseng sakit, kahit anong klaseng karamdaman, mag-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ka na. Doc Herbal Coffee 9-in-1. Gamitin din ang Doc Herbal Capsule, Doc Super Gold Vitamin C at Doc Liniment Oil. Mabibili sa ating mga suking tindahan at pharmacy. Available din sa Shopee at Lazada.
5: Sa radyo, ibandera mo!
6: May ganap sa Sari-Sari Store ng anak ni Ate Amelia Imperial.
7: Ako po si Amelia Imperial, 76 years old, ng Tamayo, Santa Cruz, Marindo. Simula po na magkaroon ng tindahan ng anak ko at magtinda siya ng Mart Cafe, ay doon na rin po ako nagsimulang uminom. Dati po, pag uminom ako ng ibang klase ng kape, ay medyo nagpapalsipit po yung aking puso. Pero magsimula po akong uminom ng Mart Cafe, brown rice coffee, ay hindi na po. Mga kasama, mga kaibigan. Dito na po kayo bumili sa tindahan ng aking anak na si Abby Imperial, Masangkay, Mart Cafe, Brown Rice Coffee. Maganda po ito sa katawan.
6: Ang Mart Cafe, Brown Rice Coffee, Creamy 10-in-1 Plus 1 Coffee Mix ay mabibili mo na sa mga sari-sari stores, supermarkets, groceries, butika at drug stores dito sa inyong lugar.
8: Mga katropa, inid na ba kayo sa tag-araw? Huwag nang magpahuli sa summer promo ng The Vintage Vision International. The Vintage Vision International. Sa halagang 499 pesos lang, may single or double vision ordinary lens plus frame ka na. Sa 799 pesos lang, para sa single vision, multi-coated lens plus frame, protektado ang mata mo sa glare. At syempre, sa halagang 1,499 pesos naman, para sa single vision, photochromic lens plus frame, nag-a-adjust sa liwanag para sa mas malinaw na tanaw. At eto pa, may free code A frame ka! At syempre, may bonus ka pa! Bili lang ng worth 3,500 pesos sa isang resibo, may libreng reading o fashion sunglasses ka pa. Huwag nang magpahuli. Punta na sa The Vintage Vision International. Located at Gaisano Grand Mall, Katarman. At magpa-style ng malinaw at protektado. The Vintage Vision International. Malinaw sa kalidad, panalo sa presyo. The Vintage Vision International.

Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar. Broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo. Ibang

0: Bandera.
1: 88.1 Radio Bandera, Katarman. Ito ang bagong radio ng sambayanang Pilipino. Radyo Bandera, tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong taho sa puso. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.
2: Folk, rock, and country, Twilight Express.

vida at musika pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, the news and music station of Radyo Bandera Network. Radyo Bandera, sumasahing papawid na may nangingibabaw na nakalaka. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayan. Bandera, sa pagbabalita, ihahatid ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo at walang kinikilingan sa impormasyon. May malawak na talakaya at mga programang hatid ay kaalaman sa komentaryo. Matalinong hinihimay, iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko. Balansing tinitimba para sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo, mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, maglilingkod sa inyo ng tapat at serbisyong totoo. Radyo Bandera.

0: Mart Choco. Chocolate nam-nam, healthy sa katawan.
1: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
2: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
3: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
4: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
5: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly.
1: Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
6: Mga higala, ani-ana ang the most healthy coffee. Best source of antioxidants, natural, herbal, pinakalamian nga kape. Bugtong kape nga dunay vitamin C, nagkakusog, ug nagkadaghan ang nagasalig sa Amigos 15-in-1 Skinic Herbal Coffee Mix. FDA approved kini ug halal approved.
7: Ang Amigos Herbal Coffee Mix kay adunay 15 ka active ingredients sama sa mangustin, green coffee bean, Garcinia Cambogia, Ampalaya, green tea, guayabano, ginseng, psyllium husk, spirulina, stevia, vitamin C, L-carnitine, collagen, non-dairy creamer ug ang kape nga mo ay nagkumplito sa 15-in-1 ug no cholesterol kini.
6: Ang Amigos Herbal Coffee makatabang sa ubo, hilana, kapoy, pasmo, ulcer, arthritis, sakit sa tuhod, hyper, diabetes, cancer, sakit sa kasing-kasing, high blood, limtanon, UTI, sakit sa ulo, anemic, hubak, lisod kalibang, sipon, sakit sa kidney, sakit sa hawak, sakit ni tatay ug ni nanay ug daghan pa. Ang Amigos Coffee kay walay membership fee kay direct selling kini.
8: Para sa dugang nga impormasyon, bisitaha ang Angel Siason nga Facebook account
6: o kontak sa 0927-008-8889. 0927-008-8889. Ambigos 15-in-1 Skinic Herbal Coffee Mix.
9: Halina dito sa Easy or Dry Goods Store.
10: Naghahanap ka ba ng dekalidad na uniforme, polo shirt at t-shirt para sa paaralan, opisina, negosyo o organisasyon? Huwag nang maghanap pa sa iba. ECR Dry Goods Store ang iyong maaasahang tindahan para sa dekalidad na kasuotan at iba pang pangangailangan. Available ang mga kilalang brand tulad ng Softex, Blue Corner at Lifeline para sa mga uniforme, polo shirt at t-shirt. Naghahanap din ba ng matibay at komportabling tsinelas? Narito ang mga paboritong brand: Spartan, Beachwalk, Islander, Nanyang at marami pang iba. Wholesale man or retail, siguradong makakabili ka ng dekalidad na produkto sa abot kayang presyo.
11: ECR Dry Goods Store.
10: Tumatanggap din kami ng customized at pre-printed na t-shirt at polo shirt para sa mga paaralan, opisina, reunion, organisasyon, negosyo at iba pang special na okasyon. Para sa mga katanungan at orders, tumawag o mag-text sa 0963-085-5979, 0926-994-0041. Bisitahin din ang aming Facebook page, ACR Dry Goods. Matatagpuan ang aming branch sa Door 1 Katarman Commercial Complex, Jacinto Street, Barangay Poblacion, Nara, Katarman, Northern Samar. Mayroon din kaming branch sa Barangay UAP Zone 2, Raspado Boarding House.
11: ACR Dry Goods Store.
10: ACR Dry Goods Store. Di kalidad na produkto, abot kayang presyo at serbisyong maaasahan. ACR Dry Goods Store. Kalidad na hanap mo, presyo na abot mo. ACR Dry Goods Store.

0: Isa na namang nanay, natulungan ng pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
1: Noong kasi meron akong maintenance, talagang ano ko sa doktor. Noong hindi pa kumainom ng rice coffee, saka rice herbal capsule, hindi ako nakakatulog normal. Ngayon, pakainom ko pa ng rice coffee, saka rice herbal capsule. Mabuti na ang pagtulog ko. Kaya iniinom ko, sabay sila. Pagkatapos kang isayo na ng isa, iniinom ko. Normal na ang pagtulog ko.
0: Kung hirap din sa ganyang kalagayan, simulan na ang pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 at ng ating Rice Plus Herbal Capsule.
2: Ikaw ba ay nanay na naghahanap ng ligtas at maayos at abot-kayang lugar para sa panganganak? Dito ka na sa St. Magella Birthing Home, ang balay paanakan ng masa. Sila po ay nag-aalok ng libreng paanak. At bukas 24 oras, handang tumulong anumang oras, araw man o gabi. Ang St. Magella Birthing Home ay masusumpungan sa Marcos Street, Barangay Sampaguita, Katarman, Northern Samar, katabilang ng Purple Yam. Ang St. Magella Birthing Home ay accredited ng DOH at PhilHealth, kaya sigurado at protektado ka. Mga serbisyong inaalok: normal spontaneous delivery or NST, prenatal check-up, postnatal check-up, family planning, or birthing. Sila din po ay tumatanggap ng PhilHealth at indigent patient. Kaya saan ka pa? Dito na sa St. Magella Birthing Home, para sa bawat ina at para sa bawat bagong buhay. Kaya safe ka dito.
3: 88.1 Radio Bandera, Katarman.
4: Heto ang pinakabago.
5: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
6: Wow! May bago na namang Best Cafe!
4: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
6: Wow! Gusto ko yan!
4: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
6: Nice! Walang asukal!
4: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
6: Pampasexy!
4: Pampamacho!
6: Pampahealthy!
4: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
6: Perfect!
4: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarket.
7: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
8: Walang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
7: Tama! Red Horse Beer. Sana sulit.
9: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
10: Drink responsibly.
11: Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Relax sarap na. Drink responsibly.
12: Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar. Broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo.

0: Bandera
1: 88.1 Radio, Radio Bandera Katarman.
2: Ito ang bagong radio, radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera, tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago at may serbisyo publikong tao sa puso. Radio Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.
3: Tunog kalye, tunog kalye.

0: Alida at musika, pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, the news and music station of Radyo Bandera Network. Radyo Bandera, sumasahing papawin na may nangingibabaw na lakas. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahaya. Bandera, sa pagbabalita, ihahati ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo at walang tinikiligan sa impormasyon.
1: May malawak na talakaya
0: at mga programang hatid ay kaalaman sa komentaryo. Matalinong hinihimay, iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko. Balanseng tinitimbara sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo, mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, maglilingkod sa inyo ng tapat at serbisyong totoo. Radyo Bandera.

0: Smart Choco. Chocolate nam-nam, healthy sa katawan.
1: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
2: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
3: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
4: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
1: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
5: Mga higala, ani ana ang the most healthy coffee. Best source of antioxidants, natural, herbal, pinakalamian nga kape. Bugtong kape nga dunay vitamin C, nagkakusog, ug nagkadaghan ang nagasalig sa Amigos 15-in-1 Skinic Herbal Coffee Mix. FDA approved kini, ug halal approved.
6: Ang Amigos Herbal Coffee Mix kay adunay 15 ka active ingredients. Sama sa mangustin, green coffee bean, Garcinia Cambogia, Ampalaya, green tea, guayabano, ginseng, psyllium husk, spirulina, stevia, vitamin C, L-carnitine, collagen, non-dairy creamer, ug ang kape nga mo ay nagkumplito sa 15-in-1 ug no cholesterol kini.
5: Ang Amigos Herbal Coffee makatabang sa ubo, hilana, kapoy, pasmo, ulcer, arthritis, sakit sa tuhod, hyper, diabetes, cancer, sakit sa kasing-kasing, high blood, limtanon, UTI, sakit sa ulo, anemic, hubak, lisod kalibang, sipon, sakit sa kidney, sakit sa hawak, sakit ni tatay ug ni nanay ug daghan pa. Ang Amigos Coffee kay walay membership fee kay direct selling kini.
7: Para sa dugang nga impormasyon, bisitaha ang Angel Siason nga Facebook account
5: o contact sa 0927-008-8889. 0927-008-8889. Ambigos 15-in-1 Skinic Herbal Coffee Mix.
8: Halina dito sa Easy Dry Goods Store.
9: Naghahanap ka ba ng dekalidad na uniforme, polo shirt at t-shirt para sa paaralan, opisina, negosyo o organisasyon? Huwag nang maghanap pa sa iba. ECR Dry Goods Store ang iyong maaasahang tindahan para sa dekalidad na kasuotan at iba pang pangangailangan. Available ang mga kilalang brand tulad ng Softex, Blue Corner at Lifeline para sa mga uniforme, polo shirt at t-shirt. Naghahanap din ba ng matibay at komportabling tsinelas? Narito ang mga paboritong brand: Spartan, Beachwalk, Islander, Nanyang at marami pang iba. Wholesale man o retail, siguradong makakabili ka ng dekalidad na produkto sa abot kayang presyo.
10: ECR Dry Goods Store.
9: Tumatanggap din kami ng customized at pre-printed na t-shirt at polo shirt para sa mga paaralan, opisina, reunion, organisasyon, negosyo at iba pang special na okasyon. Para sa mga katanungan at orders, tumawag o mag-text sa 0963-085-5979, 0926-994-0041. Bisitahin din ang aming Facebook page, ACR Dry Goods. Matatagpuan ang aming branch sa Door 1 Catarman Commercial Complex, Jacinto Street, Barangay Poblacion, Nara, Catarman, Northern Samar. Mayroon din kaming branch sa Barangay UAP Zone 2, Raspado Boarding House.
10: ACR Dry Goods Store.
9: ACR Dry Goods Store. Di kalidad na produkto, abot kayang presyo at serbisyong maaasahan. ACR Dry Goods Store. Kalidad na hanap mo, presyo na abot mo. ACR Dry Goods Store.

0: isa na namang nanay, natulungan ng pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
1: Noong kasi meron akong maintenance, talagang ano ko sa doktor. Noong hindi pa kumainom ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule, hindi ako nakakatulog normal. Ngayon, pakainom ko pa ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule, mabuti na ang pagtulog ko. Kaya iniinom ko sabay sila pagkatapos kang isayo na nung isayo na inom ko. Normal na ang pagtulog ko.
0: Kung hirap din sa ganyang kalagayan, simulan na ang pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 at ng ating Rice Plus Herbal Capsule.
2: Ikaw ba ay nanay na naghahanap ng ligtas at maayos at abot-kayang lugar para sa panganganak? Dito ka na sa St. Magella Birthing Home, ang balay paanakan ng masa. Sila po ay nag-aalok ng libreng paanak at bukas 24 oras handang tumulong anumang oras, araw man o gabi. Ang St. Magella Birthing Home ay masusumpungan sa Marcos Street, Barangay Sampaguita, Katarman, Northern Samar, katabi lang ng Purple Yam. Ang St. Magella Birthing Home ay accredited ng DOH at PhilHealth, kaya sigurado at protektado ka. Mga serbisyong inaalok: normal spontaneous delivery or NST, prenatal check-up, postnatal check-up, family planning, or birthing. Sila din po ay tumatanggap ng PhilHealth at indigent patient. Kaya saan ka pa? Dito na sa St. Magella Birthing Home, para sa bawat ina at para sa bawat bagong buhay. Kaya safe ka dito.
3: 88.1 Radio Bandera, Katarman.
4: Heto ang pinakabago.
5: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
6: Wow! May bago na namang Best Cafe!
4: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
6: Wow! Gusto ko yan!
4: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
6: Nice! Walang asukal!
4: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
6: Pampasexy!
4: Pampamacho! Pampahealthy! At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
6: Perfect!
4: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mapibili sa mga butika at supermarket.
7: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
8: Walang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
7: Tama! Red Horse Beer. Sana sulit.
9: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
10: Drink response. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Relax sarap na. Drink responsibly.
11: Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar. Broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo.

0: Bandera
1: 88.1 Radio, Radio Bandera Katarman.
2: Ito ang bagong radio, radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radio Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.
3: Tunog kalye. Tunog kalye.

0: favorite FM radio station.
1: Tunog Galye.

0: Radyo ka sa bahay at trabaho. Isang radyo lang ang pinakikinggan nyo. Radyo Bantera FM.
1: Your music, your station.
2: Tunog Kalye.

0: Coffee 18-in-1 Choco Milk. Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk.
1: Po si Emeline Castillo, nakatira sa Langiden, Abra, businesswoman. Busy akong nakatutok sa aking negosyo at laging pagod, stress at nanghihinag po. Nadiskubre ko ang Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk at guminhawa ang pakiramdam.
2: Ito ay mabibili sa mga nangungunang supermarket, botika at sa mga suking tindahan.
3: Doc Herbal Coffee 9-in-1, mas pinalakas, mas pinabisa, mas lalong pinasarap.
4: Bro, ang lakas mo ngayon na. Oo naman, syempre, naka-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ako.
3: Ang kape na may sangkap na purple corn, stevia, moringa, barley, mangosteen, guyabano, at turmeric na nakapaglalakas ng ating immune system para malabanan ang iba't ibang klase ng sakit at karamdaman. Kahit anong klaseng sakit, kahit anong klaseng karamdaman, mag-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ka na. Doc Herbal Coffee 9-in-1. Gamitin din ang Doc Herbal Capsule, Doc Super Gold Vitamin C, at Doc Liniment Oil. Mabibili sa ating mga suking tindahan at pharmacy. Available din sa Shopee at Lazada.
5: Sa radyo, ibandera mo!
6: May ganap sa Sari Sari Store ng anak ni Ate Amelia Imperial.
7: Ako po si Amelia Imperial, 76 years old, ng Tamayo, Santa Cruz, Marindo. Simula po na magkaroon ng tindahan ng anak ko at magtinda siya ng Mark Cafe, ay doon na rin po ako nagsimulang uminom. Dati po, pag uminom ako ng ibang klase ng kape, ay medyo nagpapansipit po yung aking puso. Pero magsimula po ako uminom ng Mark Cafe, brown rice coffee, ay hindi na po. Mga kasama, mga kaibigan, dito na po kayo bumili sa tindahan ng aking anak na si Abby Imperial, Masangkay, Mark Cafe, Brown Rice Coffee. Maganda po ito sa katawan.
6: Ang Mark Cafe, Brown Rice Coffee, Creamy 10-in-1 Plus 1 Coffee Mix ay mabibili mo na sa mga sari-sari stores, supermarkets, groceries, butika at drugstores dito sa inyong lugar.
8: Mga katropa, inid na ba kayo sa tag-araw? Huwag nang magpahuli sa summer promo ng The Vintage Vision International. The Vintage Vision International. Sa halagang 499 pesos lang, may single or double vision ordinary lens plus frame ka na. Sa 799 pesos lang, para sa single vision multi-coated lens plus frame, protektado ang mata mo sa glare. At syempre, sa halagang 1,499 pesos naman, para sa single vision photochromic lens plus frame, nag-a-adjust sa liwanag para sa mas malinaw na tanaw. At eto pa, may free code A frame ka! At syempre, may bonus ka pa! Bili lang ng worth 3,500 pesos sa isang resibo, may libreng reading o fashion sunglasses ka pa. Huwag nang magpahuli. Punta na sa The Vintage Vision International, located at Gaisano Grand Mall, Katarman, at magpa-style ng malinaw at protektado. The Vintage Vision International. Malinaw sa kalidad, panalo sa presyo. The Vintage Vision International.

Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar. Broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo.

0: Bandera
1: 88.1 Radio, Radio Bandera Katarman.
2: Ito ang bagong radio, radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radio Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.

vida at musika pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, the news and music station of Radyo Bandera Network. Radyo Bandera, sumasahing papawin na may nangingibabaw na lakas. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayan. Bandera, sa pagbabalita, ihahatid ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo at walang kinikilingan sa impormasyon. May malawak na talakaya at mga programang hatid ay kaalaman sa komentaryo. Matalinong hinihimay at iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko. Balansing tinitimba para sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo, mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, maglilingkod sa inyo ng tapa at serbisyong totoo. Radyo Bandera.

0: My Choco Mix.
1: My Choco. Chocolate nam-nam, healthy sa katawan.
2: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
3: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
4: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
5: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
6: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly.
2: Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
7: Manghihigala, ani ana ang the most healthy coffee. Best source of antioxidants, natural, herbal, pinakalamian nga kape. Bugtong kape nga dunay vitamin C, nagkakusog ug nagkadaghan ang nagasalig sa Amigos 15-in-1 Skinic Herbal Coffee Mix. FDA approved kini ug halal approved.
8: Ang Amigos Herbal Coffee Mix kay adunay 15 ka active ingredients sama sa mangustin, green coffee bean, Garcinia Cambogia, Ampalaya, green tea, Guayabano, ginseng, psyllium husk, spirulina, stevia, vitamin C, L-carnitine, collagen, non-dairy creamer ug ang kape nga mo'y nagkumplito sa 15-in-1 ug no cholesterol kini.
7: Ang Amigos Herbal Coffee makatabang sa ubo, hilana, kapoy, pasmo, ulcer, arthritis, sakit sa tuhod, hyper, diabetes, cancer, sakit sa kasing-kasing, high blood, limtanon, UTI, sakit sa ulo, anemic, hubak, lisod kalibang, sipon, sakit sa kidney, sakit sa hawak, sakit ni tatay ug ni nanay ug daghan pa. Ang Amigos Coffee kay walay membership fee kay direct selling kini.
9: Para sa dugang nga impormasyon, bisitaha ang Angel Siason nga Facebook account
7: o kontak sa 0927-008-8889. 0927-008-8889. Ambigos 15-in-1 Skinic Herbal Coffee Mix.
10: Halina dito sa Easy and Dry Goods Store.
11: Naghahanap ka ba ng dekalidad na uniforme, polo shirt at t-shirt para sa paaralan, opisina, negosyo o organisasyon? Huwag nang maghanap pa sa iba. ECR Dry Goods Store ang iyong maaasahang tindahan para sa dekalidad na kasuotan at iba pang pangangailangan. Available ang mga kilalang brand tulad ng Softex, Blue Corner at Lifeline para sa mga uniforme, polo shirt at t-shirt. Naghahanap din ba ng matibay at komportabling tsinelas? Narito ang mga paboritong brand: Spartan, Beachwalk, Islander, Nanyang at marami pang iba. Wholesale man o retail, siguradong makakabili ka ng dekalidad na produkto sa abot kayang presyo.
12: ECR Dry Goods Store.
11: Tumatanggap din kami ng customized at pre-printed na t-shirt at polo shirt para sa mga paaralan, opisina, reunion, organisasyon, negosyo at iba pang special na okasyon. Para sa mga katanungan at orders, tumawag o mag-text sa 0963-085-5979, 0926-994-0041. Bisitahin din ang aming Facebook page, ACR Dry Goods. Matatagpuan ang aming branch sa Door 1 Katarman Commercial Complex, Jacinto Street, Barangay Poblacion, Nara, Katarman, Northern Samar. Mayroon din kaming branch sa Barangay UAP Zone 2, Raspado Boarding House.
12: ACR Dry Goods Store.
11: ACR Dry Goods Store. Dekalidad na produkto, abot kayang presyo at serbisyong maaasahan. ACR Dry Goods Store. Kalidad na hanap mo, presyo na abot mo. ACR Dry Goods Store.

0: Isa na namang nanay, natulungan ng pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
1: Noong kasi meron ako ng finance, talagang ano ko sa doktor. Noong hindi pa kumainom ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule, hindi ako nakakatulog normal. Ngayon, pakainom ko pa ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule. Mabuti ang pagtulog ko. Kaya iniinom ko, sabay sila. Pagkatapos kang isayo na ng isayo na inom ko, normal na ang pagtulog ko.
0: Kung hirap din sa ganyang kalagayan, simulan na ang pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 at ng ating Rice Plus Herbal Capsule.
2: Ikaw ba ay nanay na naghahanap ng ligtas at maayos at abot-kayang lugar para sa panganganak? Dito ka na sa St. Magella Birthing Home, ang balay paanakan ng masa. Sila po ay nag-aalok ng libreng paanak at bukas 24 oras handang tumulong anumang oras, araw man o gabi. Ang St. Magella Birthing Home ay masusumpungan sa Marcos Street, Barangay Sampaguita, Katarman, Northern Samar, katabi lang ng Purple Yam. Ang St. Magella Birthing Home ay accredited ng DOH at PhilHealth, kaya sigurado at protektado ka. Mga serbisyong inaalok: Normal Spontaneous Delivery or NST, Prenatal Checkup, Postnatal Checkup, Family Planning, or Pursing. Sila din po ay tumatanggap ng PhilHealth at Indigent Patient. Kaya saan ka pa? Dito na sa St. Magella Birthing Home, para sa bawat ina at para sa bawat bagong buhay. Kaya safe ka dito.
3: 88.1 Radio Bandera, Katarman.
4: Heto ang pinakabago.
5: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
6: Wow! May bago na namang Best Cafe!
4: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
6: Wow! Gusto ko yan!
4: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
6: Nice! Walang asukal!
4: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
6: Pampa-sexy!
4: Pampa-macho!
6: Pampa-healthy!
4: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
6: Perfect!
4: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarket.
7: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
8: Walang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
7: Tama. Red Horse Beer. Sana sulit.
9: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
10: Drink responsibly. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Relax sarap na. Drink responsibly.
11: Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar. Broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo. Ibandera.

0: Bandera.
1: 88.1 Radio, Radio Bandera Katarman.
2: Ito ang bagong radio, radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radio Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.

vida at musika pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, the news and music station of Radyo Bandera Network. Radyo Bandera, sumasahing papawin na may nangingibabaw na nakalakas. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag. Bandera, sa pagbabalita, ihahatid ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo at walang kinikiligan sa impormasyon. May malawak na talakaya at mga programang hatid ay kaalaman sa komentaryo. Matalinong hinihimay, iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko. Balansing tinitimba para sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo, mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, maglilingkod sa inyo ng tapat at serbisyong totoo. Radyo Bandera.

0: My Chocolates.
1: My Choco. Choco linam-nam. Healthy sa katawan.
2: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
3: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
4: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
5: Wala yan sa lolo ko. Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
6: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
7: Manglahigala, ani ana ang the most healthy coffee. Best source of antioxidants, natural, herbal, pinakalamian nga kape. Bugtong kape nga dunay vitamin C, nagkakusog, ug nagkadaghan ang nagasalig sa Amigos 15-in-1 Skinic Herbal Coffee Mix. FDA approved kini, ug halal approved.
8: Ang Amigos Herbal Coffee Mix kay adunay 15 ka-active ingredients. Sama sa mangustin, green coffee bean, Garcinia Cambogia, Ampalaya, green tea, Uyabano, ginseng, psyllium husk, spirulina, stevia, vitamin C, L-carnitine, collagen, non-dairy creamer, ug ang kape nga mo'y nagkumplito sa 15-in-1 ug no cholesterol kini.
7: Ang Amigos Herbal Coffee makatabang sa ubo, hilana, kapoy, pasmo, ulcer, arthritis, sakit sa tuhod, hyper, diabetes, cancer, sakit sa kasing-kasing, high blood, limtanon, UTI, sakit sa ulo, anemic, hubak, lisod kalibang, sipon, sakit sa kidney, sakit sa hawak, sakit ni tatay ug ni nanay ug daghan pa. Ang Amigos Coffee kay walay membership fee kay direct selling kini.
9: Para sa dugang nga impormasyon, bisitaha ang Angel Siason nga Facebook account
7: o contact sa 0927-008-8889. 0927-008-8889. Ambigos 15-in-1 Skinic Herbal Coffee Mix.
10: Halina dito sa Easy Dry Goods Store.
11: Naghahanap ka ba ng dekalidad na uniforme, polo shirt at t-shirt para sa paaralan, opisina, negosyo o organisasyon? Huwag nang maghanap pa sa iba. ECR Dry Goods Store ang iyong maaasahang tindahan para sa dekalidad na kasuotan at iba pang pangangailangan. Available ang mga kilalang brand tulad ng Softex, Blue Corner at Lifeline para sa mga uniforme, polo shirt at t-shirt. Naghahanap din ba ng matibay at komportabling tsinelas? Narito ang mga paboritong brand: Spartan, Beachwalk, Islander, Nanyang at marami pang iba. Wholesale man or retail, siguradong makakabili ka ng dekalidad na produkto sa abot kayang presyo.
12: ECR Dry Goods Store.
11: Tumatanggap din kami ng customized at pre-printed na t-shirt at polo shirt para sa mga paaralan, opisina, reunion, organisasyon, negosyo at iba pang special na okasyon. Para sa mga katanungan at orders, tumawag o mag-text sa 0963-085-5979, 0926-994-0041. Bisitahin din ang aming Facebook page, ACR Dry Goods. Matatagpuan ang aming branch, Door 1 Katarman Commercial Complex, Jacinto Street, Barangay Poblacion, Nara, Katarman, Northern Samar. Mayroon din kaming branch sa Barangay UAP Zone 2, Raspado Boarding House.
12: ACR Dry Goods Store.
11: ACR Dry Goods Store. Di kalidad na produkto, abot kayang presyo at serbisyong maaasahan. ACR Dry Goods Store. Kalidad na hanap mo, presyo na abot mo. ACR Dry Goods Store. Good

0: Isa na namang nanay, natulungan ng pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
1: Noong kasi meron ako ng finance, talagang ano ko sa doktor. Noong hindi pa kumainom ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule, hindi ako nakakatulog normal. Ngayon, pakainom ko pa ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule, mabuti na ang pagtulog ko. Kaya iniinom ko sabay sila pagkatapos kang isayo na ng isayo na inom ko. Normal na ang pagtulog ko.
0: Kung hirap din sa ganyang kalagayan, simulan na ang pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 at ng ating Rice Plus Herbal Capsule.
2: Ikaw ba ay nanay na naghahanap ng ligtas at maayos at abot-kayang lugar para sa panganganak? Dito ka na sa St. Magella Birthing Home, ang balay paanakan ng masa. Sila po ay nag-aalok ng libreng paanak at bukas 24 oras handang tumulong anumang oras, araw man o gabi. Ang St. Magella Birthing Home ay masusumpungan sa Marcos Street, Barangay Sampaguita, Katarman, Northern Samar, katabi lang ng Purple Yam. Ang St. Magella Birthing Home ay accredited ng DOH at PhilHealth, kaya sigurado at protektado ka. Mga serbisyong inaalok: Normal Spontaneous Delivery or NST, Prenatal Checkup, Postnatal Checkup, Family Planning, or Birthing. Sila din po ay tumatanggap ng PhilHealth at Indigent Patient. Kaya saan ka pa? Dito na sa St. Magella Birthing Home, para sa bawat ina at para sa bawat bagong buhay. Kaya safe ka dito.
3: 88.1 Radio Bandera, Katarman.
4: Heto ang pinakabago.
5: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
6: Wow! May bago na namang Best Cafe!
4: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
6: Wow! Gusto ko yan!
4: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlabad sa high cholesterol, heart disease at cancer.
6: Nice! Walang asukal!
4: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging ama ang timbang.
6: Pampa-sexy!
4: Pampa-macho! Pampa-healthy! At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
6: Perfect!
4: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarket.
7: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
8: Walang OTP sa pag-overthink. Relax.
7: Ama, Red Horse Beer, sana suli.
9: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
10: Drink responsibly. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer, relax sarap na. Drink responsibly.
11: Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar. Broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo. Ibang

Bandera 88.1 Radio Bandera Katarman. Ito ang bagong radio, radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera, tahanan ng mga balitang

totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong taho sa puso. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.

0: Coffee 18-in-1 Choco Milk. Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk.
1: Po si Emeline Castillo, nakatira sa Langiden, Abra, businesswoman. Busy akong nakatutok sa aking negosyo at laging pagod, stress at naghihina ko. Nadiskubre ko ang Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk at guminhawa ang pakiramdam.
2: Ito ay mabibili sa mga nangungunang supermarket, botika at sa mga suking tindahan.
3: Doc Herbal Coffee 9-in-1, mas pinalakas, mas pinabisa, mas lalong pinasarap.
4: Bro, ang lakas mo ngayon ah. Oo naman, syempre, naka-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ako.
3: Ang kape na may sangkap na purple corn, stevia, moringa, barley, mangosteen, guyabano at turmeric na nakapaglalakas ng ating immune system para malabanan ang iba't ibang klase ng sakit at karamdaman. Kahit anong klaseng sakit, kahit anong klaseng karamdaman, mag-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ka na. Doc Herbal Coffee 9-in-1. Gamitin din ang Doc Herbal Capsule, Doc Super Gold Vitamin C at Doc Liniment Oil. Mabibili sa ating mga suking tindahan at pharmacy. Available din sa Shopee at Lazada.
5: Sa radyo, ibandera mo!
6: May ganap sa Sari-Sari Store ng anak ni Ate Amelia Imperial.
7: Ako po si Amelia Imperial, 76 years old, ng Tamayo, Santa Cruz, Marindo. Simula po na magkaroon ng tindahan ng anak ko at magtinda siya ng Mart Cafe, ay doon na rin po ako nagsimulang uminom. Dati po pag uminom ako ng ibang klase ng kape, ay medyo nagpapansipit po yung aking puso. Pero magsimula po ako uminom ng Mart Cafe, brown rice coffee, ay hindi na po. Kasama mga kaibigan. Dito na po kayo bumili sa tindahan ng aking anak na si Abby Imperial, Masangkay, Mart Cafe, Brown Rice Coffee. Maganda po ito sa katawan.
6: Ang Mart Cafe, Brown Rice Coffee, Creamy, 10-in-1 plus 1 Coffee Mix ay mabibili mo na sa mga sari-sari stores, supermarkets, groceries, butika at drug stores dito sa inyong lugar.
8: Mga katropa, inid na ba kayo sa tag-araw? Huwag nang magpahuli sa summer promo ng The Vintage Vision International. The Vintage Vision International. Sa halagang 499 pesos lang, may single or double vision ordinary lens plus frame ka na. Sa 799 pesos lang, para sa single vision, multi-coated lens plus frame, protektado ang mata mo sa glare. At syempre, sa halagang 1,499 pesos naman, para sa single vision, photochromic lens plus frame, nag-a-adjust sa liwanag para sa mas malinaw na tanaw. At eto pa, may free code A frame ka! At syempre, may bonus ka pa! Bili lang ng worth 3,500 pesos sa isang resibo, may libreng reading o fashion sunglasses ka pa. Huwag nang magpahuli. Punta na sa The Vintage Vision International. Located at Gaisano Grand Mall, Katarman. At magpa-style ng malinaw at protektado. The Vintage Vision International. Malinaw sa kalidad, panalo sa presyo. The Vintage Vision International.

Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar. Broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo. Ibandera!

0: Bandera
1: 88.1 Radio Bandera Katarman. Ito ang bagong radio, radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radio Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.

0: at Vida at Musika, pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, the news and music station of Radyo Bandera Network. Radyo Bandera, sumasahing papawid na may nangingibabaw na lakas. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayan. Bandera, sa pagbabalita, ihahati ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo at walang kinikiligan sa impormasyon. May malawak na talakaya at mga programang hatid ay kaalaman sa komentaryo. Matalinong hinihimay, iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko. Balanseng tinitimba para sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo, mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, maglilingkod sa inyo ng tapa at serbisyong totoo. Radyo Bandera.
1: Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar, broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman, Basta Radyo. Ibandera mo!
0: Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong taos sa puso. Radyo Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.

Mic check 1, 2, 3. Testing. Mic check 1, 2, 3. Tikang sa buhatan sa gobyerno probinsyal sa Norte San Samar, ini ang Sumat Kapitulyo.

0: Tikang. Tikang sa buhatan sa gobyerno probinsyal sa Norte San Samar. Ini an Sumat Kapitulyo. Sumat Kapitulyo ang programa nga magpapadangat sa mga plano sa gobyerno probinsyal para pabaskugon ang serbisyo pandawas sa mga Nortehanon. Sumat Kapitulyo. Didi mababatian ang direksyon ng programa san presente nga administrasyon para sa kauswagan san probinsya ngan mga plano sa pagpakaupay sa serbisyo panlawas, pagtimangno san kalibungan, ngan paghatag pantay nga oportunidad og serbisyo sa ngatanan nga Nortehanon para sa kauswagan san probinsya. Sumat Kapitulyo, didi ginpapakita ang direksyon san presenteng administrasyon sa ilarom san liderato ni Gobernador Harris Christopher Ongchuan para makabot ang hingyap nga marigon, mainuswagon, ngan malipayon nga Nortehanon. Nganya na, adi ang aton mga host sini nga programa. Sumat Kapitulyo.
1: Tol.

Yeah.

88.1 Radio Bandera Katarman. Ito ang bagong radio ng sambayanang Pilipino. Radyo Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago at may serbisyo.

0: Narito na ang programang gigising at magbibigay sa inyo ng impormasyon tuwing umaga.
1: Gising Norte! Gising Norte!
0: Itutok ng radyo dahil gigisingin ang dapat nagisingin sa programang
1: Gising Norte!
0: At ngayon, makakasama mo na ang nag-iisang Papa ng Norte!

Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Oras po sa buong kapuluan ng Pilipinas, mga kabandera. Alas 6:03 na po ng umaga. At syempre, ito na po ang dumadagong-dong programa dito sa Northern Samar. Ito po ang manggigising sa inyo. Kahit walang boses, gigisingin ko kayo. Anyways, paunahan ko na kayo ngayon, mga kabandera. Baka hindi tayo ngayon makapaghatid ng balita, ha? Importante, masamahan ko kayo ngayong umagang ito. Dahil yung boses ni Papa Prince, warakbe. Hindi ko alam kung anong nangyari. Hi, good morning, Luzon, Visayas, Mindanao, Metro, and Mega Katarman. O, yung mga pickup driver, tricycle driver, van driver, bus driver, ho natin yung mga nakatutok sa mga oras na ito. Para ho tayo ngayon ng Martes, mga kabandera, July 7, 2026. At syempre, yung mga kababayan ho natin dito sa Northern Samar, mga kabandera, mag-ingat ho tayo dahil bukas po ang pagpasok ng si Bagyong Inday sa ating Philippine Area of Responsibility. Oo, huwag ka tayo magpakampante na hindi porket ganito lang yung sitwasyon ng panahon natin. Diba? Malay mo, magbago ang itong sinasabi, dadaanan ng bagyo ni Bagyong Inday, mga kabandera, ha? Kaya huwag ho tayo magpakampante, ha? Anyways, pwede kayong tumawag sa ating number 09690716213. Ito na yung kinakatakutan ko sa lahat, mga kabandera, yung mawawala yung boses ko. Dahil kumbaga hindi tayo makapagano eh. Hindi tayo makabuelo. Kasi ayun na nga. Baka mamaya nga, bukas baka wala na talaga boses. Baka hindi nakapag-program si Papa Prince, ibig sabihin wala talaga yung boses ko, babe. O, di ko alam kung bakit, ha? Importante gihapon, mahalaga. Hello kay Jan, si Jan sa Parañaque City, nakatutok na sa atin. Magandang morning. Ay, bumati rin sa atin ng good morning si Jovelyn Sumudoy. Magandang umaga dyan sa inyo, Jovelyn. Tagasama si Jovelyn. At of course, si Joshua Bulan. Sabihin, Papa Prince, ikaw ba yan, Papa Prince? Ay, hindi kami nasasanay sa boses mo na ganun na. Pasensya na, kasi ganito talaga ang buhay. Oo, iniingat-ingatan ko, ayaw pa rin. Kumaga na. Kay aga na. Kaya, ayun, hanggang dito lang tayo. Mula kay Joshua Bulan, maupay nga aga, Papa Prince. Pasyautan ko na din sa Barangay Makarit, Bri, Northern Samar. Pasyautan din po ang Dorol at Flores Family. Salamat po sa pagbasa. Walang anuman po, welcome, welcome, welcome, kabandera. Ano ka ba, maliit na bagay lang yung pagbabasa natin dito. Mula naman kay Piulo Pascual, pa-shoutout po sa mga ido, sa Jaja, si Blacky, Whitey, Browning, at Onglo, kuno. Kalamay pa man ko nito ng mga ngaran. Yung upayiliwat ang pagkangaran sa ni mga kuwan, kasangkayan. Ano? Ang ay ko, gigihikwan, gigihumuti, kay pinariguan mula perle. Tawag na, mga kabandera, 0969071623. Yung mga gising, hindi pagising sa mga oras na iti. Ito, gigisingin ho natin, mga kabandera, ha? Gising na, bango na. Dahil yung pakiramdam ko, hindi maayos. Ganun kasi pag si Papa Prince, nahalata nyo ba, kabandera? Diba? Pag wala man lang pupuntahan na, ano, tawag dito, na malalayo, edi pumapasok pa rin tayo sa trabaho. Diba? Pero pag may mga importanteng lakad talaga, hindi talaga natin maiwasan yan, hindi umabsent. Absent talaga, B. Kaya ito, kahit walang boses, trinay ko pa rin pumasok.
Pasok pa rin tayo, B. Kailangan talaga. Hindi pwede na hindi tayo pumasok. Sana ganun din kayo. Kahit may masama yung pakiramdam nyo, importante. Pagkaya nyo pa rin. Diba ito yung sinasabi natin, mga kabandera, na kapag may nararamdaman ho tayo, may mga lagnat ho kayo, mga kabandera. Sinasabi ng nanay ko, tatay ko, igtrabaho ko no ito. Kasi pag mag-itinambay mula ko no, at aliwat ko no si ito ng sakit, ititinambay mula. Natambay laliwat siya. Parang ang ginagawa, imo ko no binibigunan imo sakit. Which is tama naman, kasi pag nangiwakiwan sa mga tao nga mawihirag na, nang panhulasan iton, orooni na wara na iton hirana. Opo, opo, opo. Ayan, dumagdag pa dito si ano, si Joshua. Binabati ko pala ng happy birthday ako na mukto na si Ginny Lindrol Estrabilia nila sa barangay Gadgaron, Matnog, Sorsogon. Salamat po, ayan. Hello din po. Happy birthday, mga kabandera, sa mga nagbe-birthday sa mga oras na ito. Wala naman kay Aileen Ladinio. Morning pa siya, Papa Friends. Pa-shoutout naman po sa mga na-star sa barangay Gibalangan. Tama ba? Gibalangan. Gibalangan, Katarma, Northern Samar. Nang good morning, Kunta. Magbayad na sa naplitihan sa tuna kay tibayad na Antagyaon. Hala. Tapos, ano pa rin ba? Kamurusuhan sa tuna. Maula po. Salamat po. Ha. Hala ba yung kayo nakabati na ito? O pala, wala mo yung name drop. Eh, dali na babasa-basa. Lalo ba si Papa Prince? Madadali kita. Aray ko po. Happy birthday pala mga kabandera sa mga nagbe-birthday dyan. Dahil dyan, kakantahon ko kayo ng happy birthday, ha? Hindi pwede nawala eh. Birthday nyo yan.

And happy birthday ho sa lahat po na mga nagbe-birthday ngayon sa mga oras na ito. Malaba pa kong tanga kinabuhi ang inyo makakamtay. Kaya sa pagpapadayong siningatong programa, nagpapashoutout po kong si Pulo. Pa-wash out sa mga stop sa Jaja sa na mga cutie ko no, lalo na kuno si Wacky Bantil. Kapay ko nagsisindo ng mga kahimu ano kay para nare-rate sa naton mga list mga viewer. Kung gaano ba itong ka-cute na iyo mga kuwahin na iyo mga staff dira sa Jaja. Dere gad ngayon kabarakan ko no, kay si Pulo pala ko no cute na. Dahil dyan Pulo alam mo na paggawas kay bangin umuran. Good morning. Anyway, isang ating oras sa buong kapuluan ng Pilipinas, talagang pinipilit ko parang hindi ko kaya, babe. Parang tatapusin ko lang ata ito hanggang 7:30. Hanggang 7:30 nga lang talaga ta. Pero hindi ako makakapag-atin ng balita sa inyo talaga ngayon. Kasi hindi talaga okay yung boses ko. Parang basta iba. Anyways, baliktugtugan muna tayo mga kabandera. Oras sa buong kapulan ng Pilipinas, alas 13 na po ng umaga. Oras natin po sa inyo ng Best Cafe Green, ang kapingawara palpitation, nga dinamaslom sa iyo surok-surok. Papalit piton sa ngatanan ng mga pharmacy dito sa Bungtosan, Katarman. Ayan naman, baliktugtugan muna tayo. Tutok lang dito sa 88.1 Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo, i-bandera mo.

0: These songs brought to you by San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer.
1: Try Spill sa musika, sa bahay at trabaho. Isang radyo lang ang

0: Coffee 18-in-1 Choco Milk. Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk.
1: Po si Emeline Castillo, nakatira sa Langiden, Abra, businesswoman. Busy akong nakatutok sa aking negosyo at laging pagod, stress at naghihinap po. Nadiskubre ko ang Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk at guminhawa ang pakiramdam.
2: Ito ay mabibili sa mga nangungunang supermarket, botika at sa mga suking tindahan. Doc Herbal Coffee 9-in-1, mas pinalakas, mas pinabisa, mas lalong pinasarap.
3: Bro, ang lakas mo ngayon ah.
4: Oo naman, syempre. Naka-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ako.
2: Ang kape na may sangkap na purple corn, stevia, moringa, barley, mangosteen, guyabano, at turmeric na nakapaglalakas ng ating immune system para malabanan ang iba't ibang klase ng sakit at karamdaman. Kahit anong klaseng sakit, kahit anong klaseng karamdaman, mag-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ka na. Doc Herbal Coffee 9-in-1. Gamitin din ang Doc Herbal Capsule, Doc Super Gold Vitamin C, at Doc Liniment Oil. Mabibili sa ating mga suking tindahan at pharmacy. Available din sa Shopee at Lazada.
5: Sa radyo, ibandera mo!
6: May ganap sa Sari-Sari Store ng anak ni Ate Amelia Imperial.
7: Ako po si Amelia Imperial, 76 years old, ng Tamayo, Santa Cruz, Marindo. Simula po na magkaroon ng tindahan ng anak ko at magtinda siya ng Mark Cafe, ay doon na rin po ako nagsimulang uminom. Dati po, pag uminom ako ng ibang klase ng kape, ay medyo nagpapansipit po yung aking puso. Pero magsimula po ako uminom ng Mark Cafe, brown rice coffee, ay hindi na po. Kasama mga kaibigan. Dito na po kayo bumili sa tindahan ng aking anak na si Abby Imperial, Masangkay, Mark Cafe, Brown Rice Coffee. Maganda po ito sa katawan.
6: Ang Mark Cafe, Brown Rice Coffee, Creamy, 10-in-1 plus 1 Coffee Mix ay mabibili mo na sa mga sari-sari stores, supermarkets, groceries, butika at drug stores dito sa inyong lugar.
8: Mga katropa, inid na ba kayo sa tag-araw? Huwag nang magpahuli sa summer promo ng The Vintage Vision International. The Vintage Vision International. Sa halagang 499 pesos lang, may single or double vision ordinary lens plus frame ka na. Sa 799 pesos lang, para sa single vision multi-coated lens plus frame, protektado ang mata mo sa glare. At syempre, sa halagang 1,499 pesos naman, para sa single vision photochromic lens plus frame, nag-a-adjust sa liwanag para sa mas malinaw na tanaw. At eto pa, may free code A frame ka! At syempre, may bonus ka pa! Bili lang ng worth 3,500 pesos sa isang resibo, may libreng reading o fashion sunglasses ka pa. Huwag nang magpahuli. Punta na sa The Vintage Vision International. Located at Gaisano Grand Mall, Katarman. At magpa-style ng malinaw at protektado. The Vintage Vision International. Malinaw sa kalidad, panalo sa presyo. The Vintage Vision International.

Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar. Broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo. Ibang

0: Bandera.
1: 88.1 Radio Bandera Katarman.
2: Ito ang bagong radio, radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radio Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.
3: Narito na ang programang gigising at magbibigay sa inyo ng impormasyon tuwing umaga.
4: Gising Norte! Gising Norte!
3: Itutok ng radyo dahil gigisingin na ang dapat nagisingin sa programang
4: Gising Norte!
3: At ngayon, makakasama mo na ang nag-iisang Papa ng Norte! Gising!

0: Narito na ang programang gigising at magbibigay sa inyo ng impormasyon tuwing umaga.
1: Gising Norte! Gising Norte!
0: Itutok ng radyo dahil gigisingin ang dapat nagisingin sa programang
1: Gising Norte!
0: At ngayon, makakasama mo na ang nag-iisang Papa ng Norte!

tatlong minuto bago sumapit ang alas 7 ng umaga. Welcome, welcome, welcome back sa ating programang Gising Norte. Dito lamang hunyan sa 88.1 Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo, i-bandera mo! Gising Norte! Out of course, pasensya na yung mga nanonood sa ating Facebook Live. Biglang nawala yung live natin, babe. Alam nyo ba kung anong dahilan? Nag-brown out kasi. Mga ano lang, mga dalawang minuto lang siya. Tapos bumalik agad mga kabandera. Doon nagsisimula, nag-start yung mga masigira, yung mga gamit. Yung mga refrigerator ninyo, yung mga TV ninyo. Mga nga kayo nagre-reklamo lagi sa ano eh. Bakit patay hindi yung ilaw? Tanungin nyo sila kung bakit nagpo-program sila dito, bakit hindi nyo sila tanungin. Diba? Bala nyo, masagot nila yan. Oo, alam nyo mga kabandera, kung may mga reklamo kayo, may mga katanungan kayo pagdating sa pagtaga-kuryente, ano rin sa Milcom, nagpo-program po dito sa Radyo Bandera. No, pag live po sira, pwede ka mo mangutana. Kung ano man ito yung mga katuyang pangutana, ayokong pag-alam pangutana kay Ada sira nagpo-program. Adi sira nagpo-program. Diba mga kasangkayan? Tama, para kung ano man ito nga yung mga pangutana, mga reklamo, bakit malasan ito ni Ramabaton? Diba? Oh, Tronco, Anor Samil ko, nagpo-program po dito sa Radyo Bandera. Hindi ko alam kung kanu pa kung kanu permis ra na program. Basta importante nagpo-program sira nga di. Basta makita niyo nga nagla-live sira dito sa page ng Radyo Bandera Katarman, mga kasangkayan ko sa kahangin. Kung ano man po ang iyo mga hinaing san iyo mga pagtaga-kuryente, nga tuho niyo, pagklaro ka mo, pangutana ka mo dito, ha? Para, kumbaga, maklaruhan ka. Anyway, sabi ni ano ni Joshua Bulan, Papa Friends, nawara mo ko na ang imo live. Opo, kasi nag-brand out. Hello, good morning kay Rey Infante. Good morning, Idol. And of course, si Ron Pidong. Good morning, Papa Friends. Good morning, maghihapon sa imo. Maraming salamat dahil nakatuto ka ngayon. Yung boses natin, pasensya na mga kabandera, talagang... parang hindi ka pa pumipiyok na eh. 'Di ba? Pero pinipilit pa rin natin makapag-program dahil gusto kong mapasaya kayo. Kahit hindi kasaya sa yung boses ni Papa Friends, parang paas na talaga. Hindi ko nga alam kanina ay baka mamaya may flash report kami about sa bagyo na papasok na po bukas sa ating Philippine Area of Responsibility. Hindi ko alam kung baka kaya ko tumamaya kung may boses pa si Papa Prince o wala na. Diba? May importante, mahalaga. Pero mamaya, bibili ako ng ano, yung parang candy lang daw yun. Sinisip-sip, sinisip-sip. Grabe yung sinisip-sip. Strip sila tayo yun eh, mga kung di ako nagkakamali. Para mawala yung, kasi makatang yung ano ko, yung lalamunan ko, every morning na gumigising ako talaga, parang mawawalan ako ng boses. Habang tumatagal, mga kabandera, lalong nawawala. Water therapy, Papa Prince. Ano ba? Ano bang gagawin sa water therapy? Laging iinom ng tubig. Ano ba? Baligamgam, malamig. Laso. Pero pagkakalam ko, maligamgam ata, tama pidong. Sa guwaba boses ni Papa Prince pag ano, no? Pag tawag dito mga kabandera. Pag ano, tawag dito, pag ganito, hindi na bagay. Pag ganito, hindi talaga ako ginaganahan mag-program. Kasi may mga sasabihin ako, at saka gusto kong sumigaw, hindi ako makasigaw. Kasi nga ganito yung boses ni Papa Price na nararamdaman.

0: 0969-071-6213 mga kabandera. Tawag na, text na para sa inyong mga pa-shoutout. Of course, ang ating oras sa buong kapuluan ng Pilipinas ay ganap na pong alas 7:01 na po ng umaga mga kabandera. Oras, gindara sa iyo sa Best Coffee Green, ang kaping ngura palpitation, dermaslom sa iyo, surok-surok. Mapapalit ito sa katarangan ng mga pharmacy dito sa buong Tosan Kataraman, mga kabandera. Ha? Kaya ano pang hinihulat ninyo? Sugod na po sa nalalapit na o pinakamalapit na pharmacy dito po sa inyong lugar. Dito po sa bayan ng Kataraman, mga kabandera. At syempre, kaupod gihapon natin, an ECR Dry Goods Store. Mga kabandera, kung naghahanap kayo ng dekalidad, na uniforme, polo shirt, t-shirt, at iba pang kasuotang swak na swak, hello? Hello?
1: Morning!
0: Good morning! Yeah. Pangalan, si Jason. Hello?
1: Jason.
0: Oh, Jason. What? Nang barangay?
1: Yeah, may siya mano. Nag-greet.
0: Nag-greet, sige. Nag-greet liwat si Kuan. Sige, may babatiin ka, Jason.
1: Greet.
0: Sige, go ahead, Jason. Batiin na.
1: Sa kanilang kapitan siya si San dito, di ba siya?
0: Mm-hmm.
1: Ano? Siya ano, si Arabella, shout out na, pinakanapunta dito.
0: Oh, wala pa dyan si Arabella, wala pa, nasa gamay pa ata, ano?
1: Nandun pa, parang nakaano pa ata eh, marot pa ako na.
0: Maraot pa ang kadunga.
2: Ay,
0: ano daw lang?
1: Pauli na nga di kayo, matrong kita ko. Pauli na nga di kayo, matrong kita mapanas.
0: Mapanas? Ganun patron sa mapanas? Ay, matrong na kara Kuya Chad. Andito si Kuya Chad eh, sa, ano, sa Radyo Bandera.
1: Nandyan?
0: Oo. Pero pauwi siya mamayang hapon ata, hindi ako nagkakamali. Or bukas.
1: Ano?
0: Oo.
1: Ano ang pista doon? 18-19.
0: Ano? 20? 18-19. Sino man rin mo susundan niyan to? Sa mapanas. Daramo.
1: Ah, Daramo.
0: Ah, kay saan na? Sa... Nano man?
1: Sa ilang kamarano sa luto.
0: Sa imo na lak, maupod. Kaya ko, ang damo man rin mo susundan.
2: Aray.
1: Sige, sige, barayo.
0: Kakanto kagad si Ton para sulitan man liwat pagbalik mo makaputos ka damo ala
1: diya
0: para
1: kaya diya kaya ba nabutito eh paano sa bintol
0: aray ko asan ka ngayon ha? Sa bahay nyo
1: kalagyan na siya kuhan dito lang sa harap ng ano, boarding house
0: gripid harap ng boarding harap ng boarding house may nakaradyo ka ba?
1: Oh, hindi siya, ano, kapitbahan, naki Martis.
0: Aray ko po.
1: Naki Martis kasi sila yung may radyo eh.
0: Oo. Oh,
1: oh. Sa labot na, ano.
0: Yung radyo mo?
1: Dito ko sa, pangupa, Alan.
0: Oo. Oh, oh. Bakit yung radyo mo, anong nangyari? Hindi na talaga gumana? Sumuko na siya?
1: Tara na, talaga. Nagsina siya. Siguro ko, ipaliwan na.
0: Aray ko. Okay, sige. Yun lang, yung ano mo. May request ka, Jason?
1: Ba?
0: May request ka?
1: Ah, kuratsa lang, kuratsa.
0: Kuratsa, sige, piplay tayo to. Maulad to?
1: Maulad to, mga friend.
0: Ah, sige, maraming salamat.
1: Good morning and more power to your program.
0: Yes, thank you so much.

0: Ayan, mga kabandera, maraming salamat kay Jesson ng Barangay Dalakit, Katarma, Northern Side. Na Marites lang muna ako nung siya. Hindi ako nung radyo na wakay. Anyways, patuloy natin yung ating sponsor. Makapagalitan tayo. Oras sa Pilipinas, alas 7:06 na po ng umaga. Oras na din po sa inyo ng SR Dry Goods Store. Mga kabandera, kung naghahanap kayo ng dekalidad na uniforme, polo shirt, t-shirt, at iba pang kasuotang swak na swak sa iyong budget, bisitahin na po ang SR Dry Goods Store. Available ang kanilang brand tulad ng Softex, Blue Corner, at Lifeline. Perfect para sa paaralan, opisina, negosyo, at iba't ibang organization. At kung matibay at komportableng chinelas naman ang hanap ninyo, meron silang Spartan, Beachwalk, Islander, Nanyang, at marami pang iba, mga kabandera. Tumatanggap din sila ng customized at pre-printed na t-shirt at polo shirt para sa reunions, events, schools, offices, at iba pang special na occasion. Matatagpuan po ang kanilang main branch sa Door 1 Katarman Commercial Complex, Jacinto Street, Barangay Poblacion, Narra, Katarman, Northern Samar. Meron din po silang branch sa may UAP Zone 1. Ay Zone 2 pala, Raspa, sa may Raspado Boarding House. Para po sa inyong mga pangutana, pwede ka mo tumawag sa era number 0963-085-5979 at 0926-994-0041. Listahan liwat na nera Facebook page ang ACR Dry Goods. Mga kabandera, ACR Dry Goods Store, kalidad na hanap mo, presyong abot kaya mo. At syempre, sabi ni Anoni, and I think you need pahinga din kasi pag kulang kasi sleep sa'yo, iton sa mga nakakawara sa boss. Kaya nga siguro kasi natutulog ako, anong oras na? Alas 12? Oo, yun, alam nyo ba, yun talaga yung oras ng pagtulog ko. Di ba, pasabi-sabi pa ako sa inyo lang. Matulog kayo alas 8 para magising kayo ng maaga. Pero ako kinakaya kumain. Pero alam nyo ba kung bakit alas 12 si Papa Press natutulog? Kasi nagtatrabaho pa rin tayo. May ginagawa pa dito sa station si Papa Bren. Inaano pa natin yung pinaplastar pa yung news natin. Actually, may balita po ako talaga, mga kabandera. Yun nga lang, kanina talagang umaga, buti nga ngayon, parang habang nagsasalita ako, parang papatagal. Nagiging okay yung boses ko. Pero kanina talaga, halos walang sisingaw sa boses ko, kabandera. Kaya sabi ko, 6:30 papasok yung balita natin. Kanina hindi pa okay yung boses ni Papa Prince, kaya hindi tayo nakapag-news. Actually, may balita na ho tayo dito, pero hindi lang natin na-ere. Sayang naman yung nakalap na mga information ng mga staff ng Radyo Bandera katapos. Pero nagpaalam naman ako sa management, na manager, hindi ko kaya talaga magbalita ngayon. Baka magsamra, mag-online ton, mag-wangran.
1: Pagmata na.
0: Oo, kaya diba, pinupost pa naman niya sa page ng Radyo Bandera. Baka mamaya, boses ni Papa Fred. Pinilit pa magbalita kahit hindi naman kaya. Yung mga iniiwas-iwasan ko talaga, mga kabandera. Ha? Kaya ayaw ko lang. Live na live pa rin ho tayo ngayon sa ating Facebook page, Radyo Bandera Katarman. And of course, thank you so much sa mga nag-follow sa ating Facebook page. We have 30,000 followers, legit and organic. Maraming salamat po. Parang kailan lang ho yan, mga kabandera. Nagsimula ho tayo sa pinakamababa. Dati po 3,500 followers lang po ang Radyo Bandera. Pero ngayon, 31,000. Yan po yan. Yung sinasabi namin na nang dahil siguro sa iyo pagtapon, sa amon na mga entertainment, gan mga balita nga ginahahatag sa iyo. Maong nagdamuan aton followers. Sana all. Kaya hello, maupay nga aga po sa iyong atanan. Sa mga nag-follow, of course. Mayroon kita kasi balita nga 3.1 million views na po. Kumbaga, Talaga good man nga makusog. Salamat san makusog. Mapaso. Nga iyo pagkarawat dini sa ato.
2: Ayaw.
0: Balita ko pagdating sa online, Radyo Bandera po nangunguna dito sa Katarba. Kaya maraming salamat po sa inyong lahat.
2: Ayaw.
0: Sa walang sawang pagsuporta. Again, wag ho kayong mahihiya, mga kabandera, na humingi ng tulong dito. Wag lang pinansyal. Tulong dito sa Radyo Bandera. Halimbawa, kung mayroon man kayong mga panawagan, ipapanawagan ho natin. Oo. Kaya kung ako sa inyo, kung may mga nawawala bang kayong mga kagamitan, mga ganito, baka mamaya makatulong pang Radyo Bandera dahil i-announce naman ho natin yan. Kaya kaiba't ibang departamento dito po sa Northern Samar, this WD, mga kapulisan, kung meron ho kayong mga panawagan, pwede po nating ipanawag yan dito sa Radyo Bandera, Katarma. Wag ho kayong mahihiya, wag kayong mahihiyang magtanong. O, ganun yun. Sabi ni ano, ni Nels, naling Nels, sabi niya, hello po Papa Prince Morning, hello po, pasensya na sa boses ko. Oo, parang unti-unti na siya nawawala.

0: Hello? Hello? Hello? Sino to?
1: Jason pa rin.
0: Ah, si Jason. Oh, bakit ka nagbalik, Jason?
1: Lalo, ginagawa panawagan.
0: Ah, ano yung mapanawagan mo?
1: Nawanak pa si.
0: Adelaide sa iwi, Griffin, nanabsab.
1: Uli na pa siya.
0: Imus aon. Sige. Agasi ko nga, seryoso nga panawagan. Aray ko, nagsulo na ako yan sa M. Jason. Imbis nga, tika pa o snack, nawara, look. Naka sound system.
1: Madiyak sa anad na lang na sila. Yan ayang bangin eh. Pagkikuban na.
0: Bentok mo. Mope, ginakabati ka. Hay na radyo. Ada sa gawas o sa sulod?
1: Sa pinakakonira. Pinakasala.
0: Ay, pinakasala. Oo. Sa kuhan siguro itong speaker na itong siguro. Maong adakon sound. Hello, shout out sa iyo po sa mga nakikinig diyan sa mga taga-barangay Dalakit. Magandang morning ho sa inyong lahat.
1: Diasis family,
0: yung nakikinig sa atin.
1: Opo.
0: Ayan, maraming salamat po Diasis family diyan sa barangay Dalakit Katarman. Ayan. Ano pa? Ha? Makuan, basurong-sorong. Mawit ito, na birada yun. Maungani, Asya. Kumbaga sa mga taga-kuan, Este, Asya na. Okay, salamat Jason. Maraming salamat sa pagtawa. Okay. Maraming thank you. Ayan si Jason ng Barangay Dalakit. Nagmaran ah. Kasi ko sino na papanawagan niya pasi lang ay. May mga pasi ano malay, may joke yan eh kabandera. Tama. Nagpakanto nga babae sa registration. Kay Kuan nananawagan mo na. Hello. Hello ma, hello Kuan. Maunay ni eh. Abrido na yan Mike. Oh, halaman na pagwa na panawagan na. Papanawagan ko lang unak pasi kay nawawara. Yeah. Kaya hala panawagan pusi. Yeah. Pagay ko na nakaradyo ang pasi, galamay pa. Yeah. Alas 6, alas 7, 16 na panoras sa bugos ng kapuluan sa Pilipinas, mga kasangkayan ko sa kanginan. Nga na i-play muna natin yung request ni ano ni sino ba to ni Jason ng Barangay Dalakit Katarman Northern Samar. Enjoy the music mga kabay.

0: presyo sa musika, sa bahay at trabaho. Isang radyo lang ang pinakikinggan nyo. Radyo Bantera FM.
1: Your music, your station.
2: PC Norte, kasama si Papa Prens.
3: Oras sa buong kapulo ng Pilipinas, mga kabandera, 25 minutes makalipas ang alas 7 ng umaga. Oras, alin pa rin po yan sa inyo ng Best Cafe Green, ang kaping ura palpitation ng Dermas Lom sa iyo, surok-surok, mapapalitan sa katanang mga pharmacy dito sa buong Tusan, Katarmal. Kapag-gapan natin San Miguel Pelpel Center Global Filipino Beer. At syempre, nababalik pa ang programa, ang gising!
2: Norte, kasama si...
3: Kasama si Papa Pren. Naghihingalo ang boses. Yeah. Pero okay, lagi hapon. Kanina, san aga talaga. Kaya haros diri sumungaw. Kasi ko nga ni, dirak makakuan. Dirak makahistorya. Yeah. Hello, mga kabandera!
4: Aray ko!
3: Oy, nagpapabati sa atin si April Delizon. Good morning, Papa Prince, watching from San Roque. Hello, magandang umaga sa mga taga San Roque, Northern Samar. Mopay nga aga, good morning pa.
5: Good morning!
3: Wala naman kay John Paul Gibbs. Gibbs, ibigay mo na sa akin ang ligaya.
4: Aray ko!
3: Sabi niya, magandang umaga po, Papa Prince. Musta po kayo? Pwede po sana mag-ano? Ano mag-ano kita? I-iri daw yung number ko. I-iri ko yung number mo. Bakit? Nasa po po, nasa ano daw?
4: Aray ko!
3: Sila magniliya, kaya pakalo.
5: Aray ko!
3: Pairi daw po ng number ko. Babae lang po sana, Papa Prince. Ilang taon pa? Dako, hindi na to gising note. Wanted sweetheart na to. Oo, number niya, mga kabandera, sa mga interesado ng mga babae dyan. Ano ba hanap mo? Dalaga?
5: Yeah.
3: O single mom? Or mas matanda sa'yo? O mamaya, i-complete ano muna. Mamaya may mag-text sa'yo na ano. Halimbawa, 25 years old ka, may mag-text sa'yo na 40 years old.
5: Yeah.
3: Kasi hindi mo inano kung in-emphasize. So, in-emphasize na.
5: Yeah.
3: O kung ilan yung edad, di ba? Dapat magpapaano kayo, magpapaano naman kayo, mga kabandera. Ang tawag dito,
4: yeah.
3: Magpapa-air na malakas yung mga number. Kumplito, wala niya.
4: Yeah.
3: Masad ka, Papa Prens. Hanap ko babae nga sexy.
5: Yeah.
3: Or kaya hanap ko babae nga medyo chubby.
5: Yeah.
3: Para madakmolan ko an ang bilbil.
5: Yeah.
3: Ikaw, bisa na yung inisip, aga-aga pa ha.
5: Yeah.
3: Karasa mo lang naman, tapikian niya na.
5: Yeah.
3: Si Ton, hanap ko babae nga single. A single since birth.
5: Yeah.
3: Wara jowa dapat sa siton. An height 5'10".
4: Yeah.
3: An edad 17 pataas.
5: Yeah.
3: Ganun dapat.
4: Yeah.
3: Mamaya may mag-text sa'yo tapos, atal, ano yun? Arong naman yun, nagpipinan-chat sa ako. Ay, nagpipinan-text sa ako.
6: Pagmata na.
3: O, sino dyan mga single?
5: Yeah.
3: Naghahanap si ano? Sino ba to? Si John Paul. John Paul. Taga saan ka, John Paul?
5: Yeah.
3: Taga dito ka lang ba sa Katarman?
5: Yeah.
3: Kaya malay mo, unina, may mag-text nga ni, at least magkita nga ni Cam, di nila sa Katarman.
5: Yeah.
3: Oo, kaya hagra nila din yung mga hotel.
5: Yeah.
3: Ba, si Hotel Dayon.
5: Yeah.
3: Alaksi daw. Sana all. Wala kay Vino Ortonio. Sabi niya, good morning, boss. Ay, boss! Good morning din sa iyo.
5: Yeah.
3: Kumusta naman, boss, yung buhay-buhay? Wala bang kupal?
5: Yeah.
3: Balita ko yung mga nakapaligid sa mga bahay niyo, mga kupal daw yan.
5: Yeah.
3: Ano, babawasan na ba? Babawasan na ba yung mga kupal? Ay, sa gobyerno, maraming mga kupal.
5: Yeah.
3: Alos lahat, B. Oh. Kaya nga, minsan nagigigil ako. Gusto kong magmura, pero ayaw. Gusto magmura dito, pero bawal. Eh. Baka mamaya, imbis na nairi pa tayo, mamaya patanggal tayo. Wala kay Jeroma Alma. Sabi niya, hello. Hello po, magandang umaga. Ay, ganda naman.
5: Yeah.
3: Parang ano ah, parang... Para kang bituin na nagniningning sa kalangitan. Kung si bro pa, ako nga di ko nung kahim mo. Kaliin ako nung magningning. Ningning pala kay bituon. Mula naman kay Ima Picardal. Ah, huruhala ba, galabay manliwan. Bato kay wala na nakbusis. Impipirit ko lang ay mag-program. Ano kanina, nag-iihay, antisak mag-goan. Mag-istorya. Mag-istoryahan na.
6: Aga na. Mata na.
3: Oo, kay Maram Cam, minsan nare-realize ko pag wala ako sa ano sa mood, pati yung mga viewers na dadala rin. Aray ko. Inang. Ang sabi ni ko ah, ni Ayman, good morning idol, Papa Prince. Pa-shoutout naman po sa mga bagong ano daw, sa bagong Inday. na sana ayaw na pag-agi aw bagyo ada. Oo. Bago kasi bagong yung na-type niya.
4: Yeah.
3: Oh, bagyong Inday. Sabi niya bagyong Inday na sana ayaw na pag-agi haluso Luzon ay makusog ano makusog ka bugtos. Nalapakad to hataas ayaw na paglapag sa lupa. Salamat Idol. Pakanta naman ng Wang Wang Song Idol. Papa Prince, salamat from Isla Bonita, Rosario, Cavite. Ano yung Wang Wang? Hindi ko alam yan. Alam ko yung Wang Wang, yung mga ambulansya dito. Oy, maraming salamat. Oo, kinahanglan naton ito ni Guan. Ano nga rin sinong mga kasangkapan? Kailangan ito naton iga pangadje nga kunta hirayo iton nga bagyo kay gikusugi. Nga kulaw kami sa post sa Radyo Bandera about sa bagyo dito sa inini isla San Juan. Basta nga ito pa sa may ano, hindi pa siya nakakapasok ng ating Philippine Area of Responsibility. So papasok pa lang ng par bukas po mga kabandera ang bagyong Inday sa ating Philippine Area of Responsibility. Kaya bagamat sabi ng pag-asa na may chance ang hindi ito tatama sa kalupaan, pero ayaw kita pagpakampante tungod kay habang nasa gawas ang bagyo, nagpapakusog siya. So posible sa sobrang kahaluag sa sakop sa bagyo, may mga part gihapon sa Pilipinas, mga kasangkayan ko sa kahanginan, na magraot ang panahon. Diba? Ang bagod saan ko, sa pag-asa, posible magtaas ko no ang signal sa signal number 1, number 2, number 3. Ganon.
4: Yeah.
3: Kaya sana naman, huwag tumama sa atin dito sa kalupaan, especially ba, laging tinatama ng bagyo dito sa Kabisayaan, di ba? Bicol o kaya nga di sa Samar, kay harap kita sa Pacific Ocean.
4: Yeah.
3: Di ba? Mga kabandera. May bagod pa hala si Inday. Andyan na. Wawakasan niya ng Senado.
4: Yeah.
3: Ang mga ano, ang mga kung ang bagyo ang nakakadara sa mga ano sa mga palingki ng mga tao.
4: Yeah.
3: Siguro ko nadara na. Halimbawa, halimbawa may bagyo ano mga kasangkayan.
4: Yeah.
3: Masugan mga palingki ng mga tao masod. Ang kinahadukan ni Rapper ang bagyo.
4: Yeah.
3: Kay mao ang bagyo ang magdadara sa palingki ng tao.
4: Yeah.
3: Siguro ko wara na puro palingki kay pakakuan ni nga pagkuhan oro uni na may bagyo.
4: Yeah.
3: Para na mga palingki nga tao kay mauubos daw ang tao dito sa aw.
4: Yeah.
3: Jana Silo, good morning sa iyo. Oo, na good morning ulit daw siya.
4: Yeah.
3: Pasensya na, naputol yung live natin kanina, nag-brand out kasi. Oo, baka may dumaang daga sa wire ng Norsa Milko kaya naputol. Nag-brand out dali. Dati kasi pag may hangin-hangin, dito sa amo lugar, nagbabrand out dayon. Hangin-hangin pala ito na. Wara pa iton oran. Dili nga ni Taritila, nag-brand out dayon na iton, kalamay pa. Ano ito?
4: Ayaw!
3: Oh, mayon nagsugad nga kuan bago si to nanangaran sini mga kabandera. Mayon nag-comment dito sa kuan saan ginpo sa Radyo Bandera. But mayon ko no nagrereklamo ko no ak dito. May sina to netizen. I-share ko la ini ha. Diri ako. Sumugod ako. Kalamay pa ka. Diri ako. Ang bago niya. Nano kuno yun, Norsa Milko.
4: Yeah.
3: Nagreklamo nga ni Kunoak, di ka, nagsusugan la kuno kay pagpapuktol na lakam. Ay, grabe man, huwag naman ganun yung mga sagot ninyo.
4: Ayaw!
3: Yeah. Ay, naman yung mga reklamo, pagpapuktol kam. Di rin ganit magpapapuktol kay kinahanglang kuryente.
4: Ayaw! Yeah. Yeah.
3: Mga kinang pinulusupuhan na nung mga baton, mga kasangkayan.
4: Ayaw! Yeah.
3: Wala kay Joshua Bulan, Papa Prince, pa-shoutout sa akon bugto na si Annabel Salazar Minjola din sa Dalakit, kam Kapitol siya nagtatrabaho. Ah, mga sosyal. Ang Kapitol pala.
4: Yeah.
3: Shout out yung mga nakikinig sa kanila mga opisina, naka-headset la sila. O kaya may mga radyo mismo.
4: Yeah.
3: Dida sa Gamay, maupay nga aga, dida sa 97.1 Sky Radio Gamay, the best ka dito.
4: Yeah.
3: O, sa lahat mga nasasakupan kasi minsan napapakinggan ho tayo dyan.
4: Yeah.
3: O, pinapasok ho yung program natin dyan sa Sky Radio. Ha? Kaya yung sakop natin, hindi lang dito sa First District, kundi pati sa Second District na rin.
4: Yeah.
3: Parang ang sagwa talaga ng boses ko kanina. Parang yung boses ko dumadaan na lang sa ilong. Oo, halata ba na? Oh my God! Ay, yeah. Huwag nyo nang pansinin kasi lalong lumalala yun. Yeah. Sabihin nyo na lang kung ano makakabulong si Ning.
4: Yeah.
3: O, sino din mga nurse, yung mga doktor.
4: Yeah.
3: Pasugan ba kung ano ang bulong?
4: Ay, yeah.
3: Base makuantay ni. Bagod ba saan mga yan? Ani ba nga ni mga tatay? Bagod.
4: Ay, yeah.
3: O, madaligad lang ko na ito. May ginsasakitan nga ni ko no, si Mrs. Daligad lang ko na si Tambulong. Kispirin. Yakapsul.
4: Yeah.
3: Gilistuhi manggod pagdatong sa mga sansito ng mga bagay.
4: Yeah.
3: Kaya paano naman lang kami kay wara man ako maka wara man lang mga kayakaps.
6: Pag
3: mata na, kay aga na. Lagpas na kita since 5 minuto. Tanggal na kita. Mao na ito, top up rin. Wala ka nang ako nung pagbalita, naglagpas ka pa. Ah, alamay pa kang liwa. Yan pala nga niya, pakaturno kay kanina. Maraot talaga. Mawarak, pakaturno si Maupay. Good. Aroma, may gahlabayt kanina nga. Tugtugan niyo din ang commercial.
4: Yeah.
3: Yan anak, sulod nga. Dali inak, magpaalam.
4: Yeah.
3: Kaya di, sabi ko, nag-isip nga ako kanina, pag-ising ko, sabi ko, hala, papasok ba ako ng radyo bande?
4: Yeah.
3: Kasi nagsasalita ako, sabi, hello, hello. Wala talagang lumalabas, B. Oh, sabi ko, hala, pasukan ko na lang. Pero magpaalam lang ako na hindi ako magbalita kasi baka yung kalabasan ng balita, masagawa.
4: Yeah.
3: Diba? Kasi yung boses ko, B. Kumbaga, diri ka, iaaya, bahala ka, bahala ka.
4: Yeah.
3: Ah, taman daw, pinangangan, no?
4: Yeah.
3: Okay, ito yung mga boses, diri man yung giniingat-ingatan. Ah, ambut man hininga. Ikot ko guys, sobra na lang pagkamadal-dal siguro ni Papa. Paris na papaus na lang. Bago hindi ginihirot-hirot hindi mga kasangkayan. Sa'yo saan mga mag-upay ang boses? Ah, o, kung mga mag-upay kam kumanta o kaya mga nagdi-DJ kam nagbabalita. Ano yung good pair maminti hihirotan? Ano yung mga boses? Kay doon kam nakita. Ano? Oo, saan sini yan na? Gilain niya ang boses ni Papa Prince. Gimpipirit ko lang ani nga mag-program. Higugmaon ko ka. Kaya na si Jana sigod. Nakuanggod siya, hindi ni gudak nababatian. Nagpipiin pago dito si Papa Prince. Kaya nang wara ka pag-program. Naghinulat na kanina pa. Sige ko na refresh niya sa Radyo Bandera page. Wara pa ko nung gagawas anim dati kasi, lagi akong late. Siguro nakakapasok na ako ng live mga 6-4. Grabe na sa 6-4. Mga 5:40, 5:50, mag-aalas 6 na. Kasi nagpe-prepare pa ako dito. Pero naka-on-air na tayo sa radyo. Yung preparation lang natin dito sa live. Yung natatagalan pa. Yung iba, sinasabi ko sa inyo, pagbukas tuloy ng ano, mag-transfer na lang kasi kayo sa ano, sa radio application na. Kita mo ngayon, may nakikinig sa atin na 6,000. O, sa ating radio application. Maraming salamat sa mga nakikinig sa ating radio application. 6,000 kayo. Nako, ang luwag-luwag naman. Kulang pa yun na 6,000. Dati kasi umaabot yan ng 20,000. Mga busy siguro yung mga tao ngayon. Ito ang kinagandaan dito sa ating radio application, mga kabandera. Kasi pwede tayong mapakinggan na Luzon, Visayas, Mindanao, nationwide, region-wide, worldwide. Palakpakan! Ganon!
4: Yeah.
3: Oh, hello, soundcheck. Hello, hello, soundcheck. Mic test. Sige, tudo na to.
4: Oh, yeah.
3: Oo, may tanong kinaupay mga kabandera. Basta mayon lang kami internet connection. Ito, pag wala kang radyo, doon na lang. Download na niyo sa inyong radio download na niyo sa inyong Play Store under My Tuner o kaya Radio Philippines. Ano, mga kasangkaya? Pag na-download na ito niyo, of course, marami mga radio station. Ayaw niyo pagpinduta ito. May mawa kayo niyo cellphone. Ani search na yung Radyo Bandera Katarma. Ay kang pagpindut nga to sinibang radyo kay mawa kayo cellphone. Kinahanglan ni search niyo Radyo Bandera kay ako nag-promote. Di ka, dito ka mamamati sa iba. Nano sad to? Pagpalaid kayo sa pakiramdam. Masukoy ka tama ka good papa pa. Tinatamaan na gudak sa iyo. Diri maupay na nak nararamdaman. Oo. Mapaso na masudang na masudang. Pero ikaw pagpakampante kay buwas pa nga ni masulod ang bagyo singani. Ha? Yan na kay kaabisan kami mga kabandera. Kaga-update kami gihapon kay para ihatin na mo. Ipopost na lang ito na mo sa amon Facebook page. Oo, kasi puro kayo nakatuto kayo sa ano sa social media. Dali, tagpapakakulaw ka mo sin mga diri mag-upa. Oo, diri, okay lang kung naikukulwan niyo si Papa pa rin sa kayo ma-upa. Aray ko po. Hala man daw 7:40 na, okay na. Papaalam na tayo, wala na tayong oras. Babay na mga kabandera. Ano pala ngayon? Martes pa lang, Miyerkules, Huwebes. May tatlong araw pa tayo, B. Tatlong araw pa tayo mag pinurupalingki nindi sa radyo. Pasensya na talaga ha, si Tuwara paka. Actually, yung balita ko nandito, ako minsan ako nang hinayang din ako. Kasi pinagpirawan ko yan. Anong oras na ako naka-uwi? Alas 12, nandito pa ako. Kasi pag sabi ko, uy, kailangan matapos to kasi para bukas pag open na lang. Tapos mangyayari wala, hindi pala nagamit. Uy, sana ako. Buti kong papayagan ako ni manager na gamitin ko bukas, hindi na fresh ko yun. Hindi na fresh ko. Hindi na press ko yun, no? Yung mga balita dito dapat fresh. Kumbaga kung ano yung mga pinaka latest kung sa kwampa ito naglilibot love us love us pa is daada. Ano, naglilibot love us labas nga iliw, labas nga budlis, tamban-tamban dida mga saan sito mga kasangin. Anyway, kung kaya wala na makita oras, ani mo papa sa kahanginan kay tungod kay matanglay na kay papa mo na prinsipe pa. Huy, gigoregon ma. Ano po si papa, friends? Papa mo na prinsipe pa sa programang Gising Norte. Alas 5.30, tubto, alas 7.30, ito naga, Monday to Friday. Didila! Didila sa estasyon nga diri number one pero lagi mong tinututukan. Ang radyo ngayon wawagayway mo. 88.1 Radyo Bandera Katarma. Basta radyo, i-bandera mo. Babay na ka bandera. Nyom, nyom, nyom, nyom.

0: too sexy!
1: Chihuahua. Chihuahua.

0: ko ang Dok Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk at guminhawa ang pakiramdam.
1: Ito ay mabibili sa mga nangungunang supermarket, botika at sa mga suking tindahan. Dok Herbal Coffee 9-in-1, mas pinalakas, mas pinabisa, mas lalong pinasarap.
2: Bro, ang lakas mo ngayon ah. Oo naman, syempre, naka-Dok Herbal Coffee 9-in-1 ako.
1: Ang kape na may sangkap na purple corn, stevia, moringa, barley, mangosteen, guyabano at turmeric na nakapaglalakas ng ating immune system para malabanan ang iba't ibang klase ng sakit at karamdaman. Kahit anong klaseng sakit, kahit anong klaseng karamdaman, mag-Dok Herbal Coffee 9-in-1 ka na. Dok Herbal Coffee 9-in-1. Gamitin din ang Dok Herbal Capsule, Dok Super Gold Vitamin C at Dok Liniment Oil. Mabibili sa ating mga suking tindahan at pharmacy. Available din sa Shopee at Lazada.
3: Sa radyo, ibandera mo!
4: May ganap sa Sari-Sari Store ng anak ni Ate Amelia Imperial.
5: Ako po si Amelia Imperial, 76 years old, ng Tamayo, Santa Cruz Marindo. Simula po na magkaroon ng tindahan ng anak ko at magtinda siya ng Mart Cafe, ay doon na rin po ako nagsimulang uminom. Dati po, pag uminom ako ng ibang klase ng kape, ay medyo nagpapansipit po yung aking puso. Pero magsimula po ako uminom ng Mart Cafe, brown rice coffee, ay hindi na po. Mga kasama, mga kaibigan. Dito na po kayo bumili sa tindahan ng aking anak na si Abby Imperial, Masangkay, Mark Cafe, Brown Rice Coffee. Maganda po ito sa katawan.
4: Ang Mark Cafe, Brown Rice Coffee, Creamy 10-in-1+1 Coffee Mix ay mabibili mo na sa mga sari-sari stores, supermarkets, groceries, butika at drug stores dito sa inyong lugar.
6: Mga katropa, inid na ba kayo sa tag-araw? Huwag nang magpahuli sa summer promo ng The Vintage Vision International. The Vintage Vision International. Sa halagang 499 pesos lang, may single or double vision ordinary lens plus frame ka na. Sa 799 pesos lang, para sa single vision, multi-coated lens plus frame, protektado ang mata mo sa glare. At syempre, sa halagang 1,499 pesos naman, para sa single vision, photochromic lens plus frame, nag-a-adjust sa liwanag para sa mas malinaw na tanaw. At eto pa, may free code A frame ka! At syempre, may bonus ka pa! Bili lang ng worth 3,500 pesos sa isang resibo, may libreng reading o fashion sunglasses ka pa. Huwag nang magpahuli. Punta na sa The Vintage Vision International, located at Gaisano Grand Mall, Katarman, at magpa-style ng malinaw at protektado. The Vintage Vision International. Malinaw sa kalidad, panalo sa presyo. The Vintage Vision International.

Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar. Broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo.